0: nagmani another awareness sa CDR rin mo, dra mismo sa siyudad ng Cadiz, bangod sa sining nga insidente kay Prof. Irving. Imagine na pala din si Shep, tene ang naglayan ng matsag, nagkalahilo, sa sining nga kasla.
1: Oo.
0: Hindi dahon, hindi ang bark sang puno, kundi mismo ang muliso kay Prof. Irving. Kaya dito nakikita, ito mismo sa kaysa Richard Damante, sa CDR rin mo sa Cadiz City. Dari kay Prof. Irving, inambal sila nga may poisoning yung natabo. No? The first place, ang mga bata nagkalano ka, kahit mismo, nagkala dulaan palimuot, nagkalalipo. O kay based on his experience, mga Tropa Irwin, siya mismo nakanabiktibaman sa liso sa kasla, igaling na-realize siya nga ang amuli gali, makahilo, makahilido sa Tropa Irwin. No? So, sa karon, sabli naman ang kondisyon, kay Tika Tropa Irwin sa payag yesterday, dumayguwa pa nga nabilin nga the observation sa hospital, ang 15, nakagawa na. No?
1: Okay na sila.
0: Yes, okay na. Pero ganun, Tika Tropa Irwin ang ining bagay, do makatagi ni awareness sa publiko at also sa mga ginikanan, kay kabudlay sinigaling nga bagay. Kay iti, dapat mangin ano kagid, mangin aware kita. Kaya nga, ang liso, yung may parehas, bala kang edible nga prutas. Nabi mo, amugi na. Si, kung ikaw mismo yung way ka tayo kabalo, nga way mo nahibaluan mo lang amuna gali, na bunga na gali sa kasla, dapat ma-identify tagi ko na nung bunga sa kasla, ano, ani na liso sa kasla. Kahit si Katra Farming makahilo ni gali, makakos ang paglay sa matya, kahit kanti kung ba si mataman ka, for resulta, kanil lang sa seryoso mga komplikasyon sa lawas.
2: Katropang Franz, may nagbasa ko niyo kay di mo tanaya kabalo, di mo tanaya ka... Nag-consult ko kay Google.
0: Okay.
2: Hambal sa Google, linya may ara sa sang toxic plant protein. Ang ano, ang ining component is ang toxalbumin, no?
0: Okay.
2: Kag formal esters.
0: Oo.
2: Ang ining okon amo ni sa tawag nga coursine. Ano ni gali ng ang epektos ni, hindi ko ma-explain kay the very technical mga katropa. Nag-inhibit ni sa sang cellular protein synthesis sa aton lawas kag eventually maapekto sa aton kidney, kidney kag aton nga ano liver, di ba si ano ni? Ang formosol ester na.
0: Ito guro nga nagpalanok ka mga kabataan?
2: Oh, guro. Ang formal ester, isa ka potent organic compound. Grabe.
0: Oo.
2: Ali, aga-trigger naman isang severe gastrointestinal irritation.
0: Ah, okay.
2: Oh, so mo to, nagsinapit
0: sa nila. Sila?
2: Oo. Kagkatropang France, experience ko man. Inikaslab la, ang liso kasang kasla. Malaya na na?
0: Oo.
2: Sindihan mo?
0: Gasiga.
2: Gasiga?
0: Ay.
2: Oo. Amo nang ginagamit na mo sa una?
0: Dabo.
2: Pagdabo? Pagkatapos, mangita damang bla?
0: Manulo. Kaya ba kasi kapag parang gali, no? At least may idea kita. Ya, amo na galing consent ni Kasla.
2: Oo.
0: Which is si... Amo ni Katropa Irwin ang resulta sa ato kasi kung maka-kaot na ka or maka-tulong pag sinabi sa liso yun.
2: Pero okay naman so far, safe na mga kabataan.
0: Okay naman sila. Pero okay, posible ni Katropa Irwin kung matamaan, kung natamaan ito ba delikado, ganyan.
2: Guro may nag-convincer ba sila? Isa guro.
0: Namit na nila.
2: Namit ni!
0: Na meto.
2: Testingin blah. Testingin blah.
0: Hindi lang nagagdamo. Oh. Hindi blah kay ina. Nagkaon ko. Pero si... Kasi ang nagagda ko, naglamo naman siya.
2: Oo. Itsura. Daan daw ka namit. Bala daw. Kita mo daw ka... Oo, namit to. Odni. Daw ka... Green siya. Tipulon siya. Muna kintistingan man nila guro ba? O kaluoy mas bata ka ni.
0: Eh, wag yun sila dahil kabalo mo. Wala idea ba? Kaya maligas mo ka to, Fermin. Na kita mismo ganun yung mga tigulang dapat kilala ko naman, may baluon naman. Ito na kadalo mo, kaya din ako, amunak na. Kaya pwede gali mga kao na. Kasi bawal yan. Kasi may content nga, amunak.
2: Oo.
0: Makakos ang paglayan sa matcheck sa isa ka

0: lang sa i-assist naman sila. Food po siningit, kaya nag-story naman itong isa rin na kapapata na nagkuha sa amo niya prutas, ipapakang dyan siya classmate. So confirm naman niya kasla seats to. So gilalang naman sila sa primary care facility sa Tabis. Ang kindang crazy, medyo okay lang naman sila. Then ang zimagin niya nga original na medyo maitid yun. Gito siya sa medyo dock namin na natin na mag-edit sa facility. Pinatagaan sila ID. Ang the reason to, ginobserbahan ng isang city girl, okay man sila. Immediately, medyo na-clear man sila. Eh, duwa pa tayo na bilim sa buong, at pinagawa naman to subject for clearance na nato sa doctor. Mga grade 5 students na sila tanan. Yeah, maluwan burto ila class na may dala sa kasla, silingin namin. Kakaon man, since naman na mag-engine, kalaon man tanan. Yes, ma'am, actually, may upod na naman sila sa buong mga grading sa school na mga dapat hindi kaunon sa mga estudyante. Kaya, actually, I'm also victim of this kasla, kalipong ginagang makahilol, makalasot, ginagang kasuluka, galilingan ang ulo kasi nakitan dyan. So, indication na simptomas ang positive.
1: Katropa France. Nah, dula mga tropa. Oras na to. At is 8 na. Ma'am Shirley Arevlo, morning. Girly soprano. Hambal ni Ma'am Shirley. So nga, wala na ginakaon ang liso sa kastla. Ginahampol lang na ang dahon. Katropa France.
2: Si Katropa Ren, ang muna ng hambal sa niya Richard Amante.
1: Oo.
2: Which is, based on his experience, paan niya siya mismo na victimuman ng sininga kasla. Katropa Ren.
1: Mga kabataan, balan mo mga kabataan, curious ba na Katropang friends?
2: Oo.
1: Pagkatapos, wala pa siyang, why man, may explicar, no? That's why mga ginikanan, taong kisa, mga kabataan, tapos magkulong panghampang sa mga magkaon sa kunano pa, pabalagin, history hagin, tagais ang ihibalo kung ano na siya, para hindi na maglala pa.
2: Oo, correct. So, tayo manis mo ko ito, Parwin, na natin rin nga, no, na update rin, no, ang sa mga pagkahilo sa sinima mga estudyante sa Cadiz. May ina-follow up ko rin kayo sa iyo, kapos na kung ulit kay may isa kami si person kasi Parwin, kaya ginapakita sa pamilya ang nagsigat pa niya daw kay LHP. Nakita ni ko noong biktima nga doon nagsakay sa van, doon yung pick-up sa van niya sa pero mismo sakop sa police station 2 kapro Parwin sa may barangay stress. Kaya mo nag-resbog yung padulungan sa station 2 for the further details kung ano na niya karoon ng ilang investigation ang otis sa ginaligar namisig ang ilang yung mata.
1: Sa din eh, Katropa Vance?
2: Doging kilala ni Kera, di binagras siya.
1: Oho,
2: sa din. Katropa Irwin.
1: Oho, sa din eh.
2: 32 years old, hindi nag-aporok sa Rizal North, Barangay 3. Oho. Sa dads ang Bacolod, Katropa Irwin, no?
1: Ay?
2: So, si Saon na lang na direk. Kasi kung may ma-provide sa ato rin information ng Station 3, namin ang Station 2, ang assigning pagka-missing sa sining na persona, Katropa Irwin.
1: Sa saan upan, Dula, Katropa Vance?
2: So, nagliga sa niya mga inadlaw eh, no?
1: Uy, baka po eh.
2: So, sang August 1 pa niya siya.
1: Oo.
2: Missing ko trapa 20. 30 dia o 14 days na.
1: 14 days na, ha?
2: August 1. No, oh. Kaya nakapauli.
1: Oo. Oh. Ay, ay, ay. Basi yung tabos na
2: eh. Oo, kaya naman yung pamangkotonta niya.
1: Oo.
2: Pamangkota, di pala?
1: Okay,
2: so, duwa na, supara na 2 asmana. Palapit na, 2 asmana. 2 asmana, gano'y, no? So, muna yung update lang din ka sa Farway na, no? Check out the reasonable sa Station 2 for the further investigation and the details. Ako sa sining missing person ka sa Farway.
1: Oo.
2: Yes. Ka sa Farway naman yung update sa Proud sa Luwat and sa Katropang France ng Tupordo. So, mga pukul-pukul sa Luwat magtumar sa Santo Basto. Para sa nagawag yun nga Pilipinas-Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Thank you so much, Katropang France. Ang pinakaligtas na ito niya mga balita. Dari sa aton nga palibot mga katropa, habal ni Ma'am Mary Jane Balyo-Alyo, siling niya, Ma'am Girlie Sobrano, habal niya, wala na ginakaon ang liso sang kasla, ginahampol ang dahon, to ganiman. Galing ko.

0: Sa mga kabataan, tabla curious bla kayo nga gusto matistingan ang tanan, ha? Dapat gani may ano ni, may mga pag giyatan ni sa mga bata ta ganiti, you know, arap lang sa eskulahan, no? We'll see, no? Mga katropa, kung anong pwede. Joy Rodico, good morning. Salamat gid, ha? Katropang Mitch kag katropang Win, morning. Sa kay Ramiel Mamilya, may aga, present kami diri sa Kapihan sa Overflow, Barangay Makagay. Mayo, linig ang pangapikapi. Permisi, Sir Ramiel, ho. Mga kadto ko na, sir. Libre kapi, ha? Oo. Kay namit na yung kapi na nila. Brewed coffee. Sa unang termino natin, ginagamit na native nga kapi. Ang ginapamangkot pa ko ganit. Sir, ito yung kinalain sang native kag sa brewed coffee. Tiambal ko sa una, singko ang kape, ha? ang native naman nga kape, naluto na iya sa midjas. Ang brewed coffee, may arat na sa mga gamit, sa mga ginagamit. Yeah. Pero ang brewed coffee, mga katropa, the same lang ni sila. Ang nakaugalian ba na sa katong pinakamang kulturan, kung ano klase kape yung ginapangapin natin. Kabankalan, isa ni sa mga lugar, mga katropa, nga dapat ipabugalta ang aton nga kape. May manamit kita nga kape. Though, hindi gitman ta isa sang major nga producer sang coffee beans dira sa Kabankalan, but we brew the best kind, best tasted, best taste of coffee dira sa Kabankalan.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Morning. Salamat gid sa mga Kabankalanon. Tapos ang kapida barato. Ang aton brewed coffee di gahamboy sa 35-30. Dito ya may ara to 15-10 nga kape sa Kabankalan. That's why gabalik-balik kami to para makape. Morning. Salamat gid da. Thank you. Evelyn Villarito Malakad, ba yung aga sa inyo tanan, nagpamati man sila, no? Grace Carcejo Yucaran, thank you. Shout out from Felisa Chapter, Mams Bacolod, thank you. Mga kabarangay ko niyo. Oo. Grace Carcejo Yucaran. Nan. Thank you. Salamat git mga tumandok ni Slater. Dito sa Barangay Felisa. Morning sa inyo. Okay. Sino pa ba sa minalimtan ko blao? Oh. Di sa inyo ba okay man sa inyo i-postpone ang barangay Neske elections? Kayo daw mo gina-porsige sa mga ano tao? Mga piliman anta? Recap lang para sa mga kuturan ta. May pito ka mga kongresista mo na nag-file para sa postponement sa barangay Neske election. And there were 63 congressmen, mga katropa, representatives ang nagsuporta sa nga bill nga gusto nga i-postpone gidya ang barangay Neske election. All right, isa sa Negros Occidental si Congressman 3rd District Representative Javi Vinetes ang nagduso sang postponement, mga katropa, sang ining barangay Neske elections, no? To think na the last few antes pa lang nga nag-hambal si Representative Vinetes, si Papa niya, nag-hambal na to siya, may aragid niya i-barangay ni tuloy ang barangay ni SK elections. Dasun si Manda, nag-hambal bata iya siya, nag-propose siya sang postponement sa barangay Neske elections, no? Tiga sumpakilay ang ilang posisyon, no? O galing nag-adjust ang amay. At ilang taon ta eh, no? Kung ano ang makantuan sa mga katropa. But since ako naman gani, Lengko, may ara na sa mga proposal and most probably, ataran sa mga kongresista, subong malamo, no? Malapuyot ang bulsa. Wala budget. Ang tao gusto sang eleksyon kay way budget, no? Ang mga kongresista ta hindi gusto sang eleksyon. Kaya nga wala man sa budget, boy. Anong kakatabo? Si Kapitan Abi. Oh, padlagan to sa mga lokalidad. Kato kay Congressman. No, nga ito, suporta. Oh, Kong. Padlagan ko, Kong. Oh, Yor. Mapadlagan ko, Yor. Kung mga congressman to na, mga konsyalista. Oh, Kons. Mapadlagan ko, suporta. Manda, bibison gamay lang. Oh, ti balaan mo naman deris Negros Occidental, mga katropa, ang aton nga mga barangay kapitan, may ara man sa mga ginahopta nila nga politika sa mga barangay, ti kinanglan suporta, ti kinanglan suporta, why man kunok budget no? No? Sige ti, pwede, suportahan mo kami. Oh, ti mambalt no si Kong, sige ti, mangita pa ta budget? Subong na ko stricto pa? Suportahan tan lang ang ano barangay election ka postponement oh oh para dason makabawi-bawi ta makadawa-dawa ta suportahan ta kaya lantawab lang politikas Pilipinas lantawab lang politikas barangay kada barangay captain that's supposed to be non-partisan mga barangay ta pero tanawab la pagkatapos maglapit ng eleksyon no? Ang ila to simbas mga politiko nila. Ah, dati, no? Ang pakadto pa rin nila para magkuha lang sang ilang sa suporta sa mga politiko. Ang pinapicture ay sus. Makakita ka kapitan nga nagpapicture sa mga kongresista, alams mo na. Nga allegiance nila hindi para sa tao kag sa posisyon nila bilang barangay kapitan kundi aras politiko kay kun ano man hot take sa mga congressman ta amo man ang hot take sa mga barangay kapitan amo ra gusto nato mga katropa may eleksyon na ta ha eleksyon ta ha kay kinamo sa mga kapitan naton hindi gid man niya politikas ka barangay barangay nila ang gusto nila ang politika ang ginaintrahan nila amo ra gusto nila ipakigbato hindi interest ng tao ha may eleksyon ta. Oh, Ma'am Sol, 'di ba? May eleksyon ta. Kaya may arad ng mga may mga bulay og kita ng mga officials barangay. Ang ganda pong kodang hindi man gani ka perform. Ha? This is also a test para sa mga punong barangay if ang salig sang tao ara pa sa inyo, no? Di kung kisa dress Negros Occidental abi. Naga no nang tapirmi, nagahambalan ta nga okay, pwede ba arrange niya? Pwede na ma plastar. Oh, pwede na ma himo, no? Di. Tara bla. Ang tao, ida, na pagkit man sa atong konstitusyon nga right naton nga magpili sang aton nga mga leader kada eleksyon. Dapat kita magagwa para magbuto. Oh, exercise your right of suffrage and choose the right leader for your locality. Amo na permigi na pabatian ta. Pero tanawang hunay karo sa mga congressman ta. Ha? Kiwi, takili, ha? Di amo na pala ginahambal sa mga sa mga kapitan ta. Sige, pigados bung mo. Kinanglan eleksyon. Ha? Kung may eleksyon, ito po, kwarta ako naman, toda. Di nag-i-isolto mga kongresista. Tapos nga, dali lang. Mapiliksyon. Wala pa kami budget, gani. Piliksyon na kamo. Ari po, Amela Monarca Cappadocia. Tingnan, Mayo ya madayon ang eleksyon para mabag-o naman ang tao sa mga barangay. Maislan naman sila. Oo. Kung takang-taka ka na sa mga mukha sa mga inyong ka mga kapitan, nga kapitan nyo, na wala man ka-perform da, makita mo lang da, kung anong mga events ka piyesta, nga magwa lang da para magbulig-bulig sa inyo, pakita-kita, tiisli nyo na kapitan nyo. Ha? Oo. Kita ka na sa mga kagawad, nga ang ilang trabaho, mas present pa, damo pa, attendan sa mga kapihan, kagkonsidente pa ng mga yagangyang, pero sa sesyon per me absent, islay nyo na ang inyong mga kagawad na. Why pulos na? Amo na ginahambal sa tao, gani. Sige, dapat na may eleksyon, pila na naging postpone ho. Daw makita natong la mga katropa, importante ang barangay, importante ang mayor, ang ano, local elections nato sa mayor, sa mga konsehal, congressman, kagunano pa. Ang aton presidential election, sa mga senators, national elections natin, importante, pero sa barangay election niya, gina-postpone bala? Ha? Na-mad lang tayo, pero niya muli? May nakita ako together, kapitan to sa una. At sa postpone to, grabe na. Ha? Though 9 years, na sila napungko bilang, bilang kapitan, nagdalalako lang itong itlog nila kay... Sa kanugayon, spongko nila to. Ang Bela Monarca, patis barangay, barangay may political dynasty man. That's why amo na ginaduso gini. Dapat insakto kag nagakaigo nga layi para sa anti-dynasty law. Nga makarapot yung mga katropa sa pinakalubo ka level nga hindi nis nakapadlagan niya. No, kaya kita ta, bisan sa barangay gani mga katropa, balik-balik lang da. Si tatay nga kapitan, senior nga kapitan, nagpungko da pagkatapos i-turn over yun man, no, sa bata ya. Ang bata ya, hindi man kapis nga ho, at ihuo, sige na lang. Bisan na kulang-kulang man si bata nga kapitan, okay lang kay para ipadayon lang ang ginsugdan ni tatay kag nga pagbag-o ko no, no? Kita mo? Ang mga pagbag-o nga na. Ara lang sa bersyon, ara lang sa ila, sa interest nila. Pero may ara gaspirar man tani padlagan. Ano mo man kay wala mga suportahan ni congressman? Kaya sa congressman subong ho? Ha? Nagapaluya man? Sige na, no? Manay mabaragay kapitan ni man. Nano, manay sila iya man? Gapamilit sila iya man? May patagani budget. Huwag pa na gani, inugasto da, maduso na kamo sa... Ang Comelec mga katropa pa naghambal na nga may 19 billion pesos, no? 19 billion pesos nga allocation para sa aton nga barangay Neske elections. And 8 billion of that na gasto na. Ang allocation sa aton Comelec, dako nga budget mga katropa for the preparation sa election mismo. Okay, pagwa sa aton nga mga teachers, preparation sa mga balota, kag iban pa, registration rollout naton, kag iban pa. Now, why ba naghahambal ang Comelec, pero doga ang tunog ng Comelec, ang balas nga nagasto na kami, mapakapoy-kapoy naman kami liwat, no? Tungod sa kaproche, sa pila ka mga kongresista, tanga magduso sa mga katropa, no? Si Tambal ta, may ara pito ka managduso dito sa Kongreso, 63 nagsuporta, may ara naman to duha sa Senado nga nagduso mga katorpa for the postponement sa barangay Neske elections. Ha? Di, ang iban, ang incumbent, okay, sige, ti, pabor niya sa amon. Pero mga katorpa, di na tong salig sa tao. Nga gusto ta ipanabot sa aton nga mga kuturan para sa mga kabiyanan naton nga ara sa posisyon. No? Nagasalig pa bilang tao sa inyo? Nagkasalig pa lang aton ng mga kauturan sa inyo? Or basibla na dula na ng pagsalig tungod sa mga palpak ninyo nga programa kag wala man sa insakto nga giho para sa mga opisyal nato sa barangay? Nga dapat na sa island? Dapat madayon gid, sir? O, girly soprano, dapat madayon gid? Matagaan sang tsansa ang iban dure sa Pilisa chapter? Di, ma'am, sinong ginaay mo da, ma'am? Sa Pilisa? Mabulos na. Natak-an ka naman ang mga opisyal ta sa Pilisa. Tudman. Sus. May Miss Pamarino Montaño Villanueva. Salamat gid sa kaalwan ni Dr. Rimili Tuoy, libre nga radyo. Yes, ma'am. Thank you. Salamat gid. Gamonitor lang kami di. Amela Monarca Cappadocia. Tapos ni kapitan, asawa yun naman. Nan? Amrang maayos pa sa aton di. Kay bulos-bulos lang. No? Amat-amat lang ah. No? Hasta kung ang apo mo makapungko sa posisyon. There is negro socks lang tal mga katropa. No? If we talk about some political dynasty, one typical example, ang Negros Occidental, nga ginakilala sa binog nga Pilipinas, mga katropa, nga dynasty area. Ha? Tanaw tumula sa Southern Negros, sa Northern Negros, no? Ang gabulos-bulos na, puro pinamilya naman na. Ang lalapagin, dari Southern Negros, oh, mag-isawa mo. Ha? Ha? Halin sa Kamakalan, halin Hinigaran, ha? Pakadtutos babaw, mga katropa, puro pa rin, tinatanan. So, ang dynasty niya, grabe. Dari sa Negros Occidental, ti isa sa mga... isa sa mga ginalantaw tanga ano ginalantaw tanga binipisyo sa tao makapili sa isang ilang nagkakaigo nga leader mga katropa no ang bali Ariay bago lang nag mahapay gid kamo nag komento si Sir Junior Alegria balya tani madayon kay para nga tani mo dayon nga para dawat naman tawa wart ay nako nga may wart kung may ara eleksyon how nako nyor lewag na ko na well, amoring sistema sa Pilipinas, mga katropa. And kabay pa, hindi ta madalas rin nga. Ay, nakakita na ta sa lesson naton, no? Sa natabo nga barangay sa aton nga natabo nga sitwasyon sa diri sa Pilipinas, mga katropa. Nga nakita naton tong kinauti anay sa kwarta ta triple, no? Kinauti anay sa kwarta sa Kongreso triple, no? Ang kinauti anay sa posisyon kinautihan sa kwartas posisyon sa mga proyekto, mga katropa. Terrible. Kabalo naman niya ito, mga kulturan. Sa dalan, plangadalan, grabe ng porsintuan ay da. No? Sa mga proyekto, mga purchases ng ato, mga alkaldi, da, mga katropa, grabe ng mga porsintuan ay da. Ang bids and awards na ito, mga katropa, ara, formalidad na lang na. Na? Nga, gina-bid ko, no, ang mga proyekto, ganay, pero kabalo na kamo kung sino mo daog da. Kaya ang porsinto, hindi niya bid para sa insakto nga proyekto kundi sa porsyento na dira na yung nagkakanto ti kabalo naman tanan to Ricardo Dalisay morning salamat gid tambalihas niya good morning nami gid siya madayon ang madayon sir para matagaan man sa tsansa ang tao nga gusto magservisyo yes sir Leopoldo Gima Gimarangan. Morning, sir. Salamat, gid. Morning, Simo. Ang amon di a kapitan sang una, ang itsura, daw manugarado. ang amon di kapitan sang una, ya, ang itsura, daw manugarado. Sa kampo, subong, daw manog arado naman gyapon. Galing ang ginaarado niya kwarta na sa barangay. kita nyo lang. kay Ma'am Amela Murarca. Ma'am Amela Murarca, liang kwarta gali dali lang maubos. Pero kung ang imo ginaboto, hindi maayo, bila katuig aton antos. Tsakto ginaya, Ma'am. Exposed po naman nila, ang antos nila, ang antos nyo, dugangan pa nila. Amon yung mga halang doon, mga kongresista ta, naging buto, dari sa Negros Occidental, nga gusto nila, ipospone ang barangay niya sa elections. Mag-abot naman 2028, kay mga ambalsa, ay, wala budget, gali pa dugang pata location budget para sa barangay, barangay niya sa elections, ipospone ta naman, kay para, matingob na lang sa national election, dason nga tuig, timakon mo lang. Ang termino sa presidente mga termino sa presidente ta anom lang ka tuig ang kapitan ta kun i-postpone ta sobra pa ang termino niya sa presidente ta. Makun mo lang na. Ang aton nga mga SK sa una SK tos la sa una kabataan no pag kalipas ang tatlo ka bula at tatlo ka tuig mga katurpa puro na piramataan. Hindi na sa gurian kabataan. Sa gautian, piramataan. Amo na, bla? Ay, sus. O, hindi tayo magtulok sa kwarta, sir. Tulokon tayo ang sincero nga serbisyo. Kung may ara kwarta, tulokon lang. Ah, ano to gani? Be, balikan ta ni sir kay ba si... Yo. kay kwarta tulokon ta, reason na nila, ginbakal nila ang buto mo, buto sa tao. Nan. Oh, Sir Ricardo de Lisa, morning. Thank you. Oras na ito mga istoryahan, tabari dugidugay. Di-direk kita mga aktor, paano natin ibatol? Awayon ining korupsyon sa atun nga gobyerno, kay bisanano pa nga singgit nato, bisanano pa nga impeachment mga katurapa. Okay ni Vice Presidente, kina-impeach siya. Pero ang kongresista nga nangawit, squad tata, dito sila nagkato. Ha? Anong accountability nga hatag nila sa tao para magduso lang? Para kala auto nila kontra nila sa politika, daw mo na ang sistema? Ay, sus. No? Alas 8.32 mga katurapa, balik kayo pagkatapos ni standby.
2: Bullseye XFM 90.3 The Secrets of Health.
3: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
4: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani ka gabi nga pigaw ang imo sa ninga pagtulog, nag-aaffecto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo, pila ka gabi nga pigaw inyo sa ninga tulog. Ukon pila ka gabi nga hindi ka mo maayo sa ninga makatulog. Ukon normal na sa inyo sa ninga daw hindi giman maayo inyo tulog, gano'n naanad na lang ka mo.
3: Pero hindi man ba tambalon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
4: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Oo. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa tansaning lawas.
2: Southern Plus Gold.
4: Bisan ano ka nami sa imo sa ringa pagtulog, karoon ko ng panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment o man karoon, why man na-align sa imo sa ringa ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa ringa pagtulog.
2: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
4: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninga blood sugar. Kag confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
2: Santhon Plus Gold.
4: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa niskusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
2: Southern Plus Gold.
3: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
4: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ringan mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringan oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi. Balik sa normal balang function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
2: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. The Secret.
3: Secrets of Health. Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
4: Highly recommended gud Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumara kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglagid naton ng vitamin C Sir Josil.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga. Pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
2: The Secrets of Health.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing gainom ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
2: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
5: Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangustin, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
12: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nga nag-trust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga tropa, alas 8:41 na. Palibaan natin yan, yung mga barangay election, so, mga katropa. Habal yan, nami, gadyat, dayon ng election, na habal ni Bisaya, ni Bayho. Linya ka nami, gadyat sa imo kadlaw, katropang Win, Mary Jane Balio-Alio. Madalagid kami. Oh, yes, ma'am, okay na, hamot lang ko, blaw. Oo. Sa kay Bisaya ni Bay, morning. Sige, maayo gadyat, may dayon ng election, para mabalaan, tagid ang manog bonggo sa kay Cap Subong, ha? Gani man. Ti, pero kung may ara kami sa Alex Kapitanyo, kundi ba naog mo sa Japon? O, oh, kundi siya man Japon, ti, mabal ka gadyan nga, oh. Ti, bakod gadyan sa Kapitan namon, ah. Okay gadyan sa Kapitan namon niya, o. Oh. Gani man, sa barangay lihis nung ayaw pag hindi ko, no? Barangay Punta Taytay, sinya always watching with you from Barangay Punta Taytay. Thank you, salamat. Yung kwao ko na ang pinaka-update balita naton sa aton nga patrol, mga katropa, because may ano to, may ara sa nga namising dito nga isa ka lalaki, mga katropa. Nagligad pa kami semana, tub-tub, subong lang ka magkita. No, pinaka-update di sa aton patrol, dira sa Barangay 3 mismo. Dugay-dugay naman, no? Kuwaon tayo sa katropang France Andrew Burgos, angot sa mga katropa, lalaki, missing, no? Wala pa makitaan, tub-tub sa mga katropa. XFM Live Reports. Katropang France, may aga?
4: Katropang Irvine, so doon na, pagkigang utang-taling utos ang kumbiting lalaki ng sarad ni De Benegracia. Ginalik na katropang Irvine na missing since August 1-5, no? Dramis mo sa mga barangay 3. Siyudad sa Bacolod, katropang Irvine. Sa ito nga pagpamusti siya sa utod sa isang sininga persona or a missing person.
3: Oo.
4: So, ginaligara ko ng katropang Irvine, may buwan ito ng kapag.
3: Oo.
4: Ay? Na nagka-botira. Botira sa Kuhagin, no? Sa Banda, Danila. Kaya ginaligar, so, ginsugatan ito na si Rasmi.
3: Oo.
4: Oo.
3: Oo.
4: So, sininga sa Irvine, ginaligar, kaya ito ginliat ito ng persona nga ni, ang missing.
3: Oo.
4: Katito kin pasulod sa van.
3: So, okay.
4: So, ati ka trapper win.
3: Oo.
4: Lumakating van, di ko na nabaluan ko, hindi na ipadulo ang van.
3: Oo.
4: So, ani ko lumog, puti, green dogs ang van, nga nakita to sa lugar. So, may tatlo ko na ka persona, na naog.
3: Oo.
4: At siya muna yung nagsugata sa kay, sa Divinegracia, katropang Irvine. So, tisa ka ron, yung auto at isang biktima, ay kailangan man nga tingi, makapauli kay auto,
3: at
4: makabalit man din ha.
3: Oo.
4: Matapos, yun yung mga missing since kapindwa na kasman na, no?
3: Dugay na?
4: Oo, so, kita man ko, taman niya ako, meron binigat ang parway ng background sa biktima. Or siya yan nga auto. Ano ni Kanoto Parwin, nakaagiman ni Kanoto Pwisto, sagto, sa kaso, ang mas illegal nga droga.
3: Droga naman. Kanoto
4: Parwin, no? So, tapos, nakagawa. Pero, take it from Irvine, well, may nabiluan ko na napagin mo mga rabaw sinin. Naglapotan niya sa kapag Irvine sa sining punto na siya mismo ang ginkuha na. Kahit yung information nga nakuha sa utod,
3: so may
4: ginasugo ni ko, no? Kado, wala ko na nahin mo.
3: Oo.
4: May takabalong kung ano yung mga ginasugo ni kapag Irvine sa iya nga. Tapos sa punto nga, ako ginihin, no? Ginkuha siya. And also, pinanakas man na, siya mismo ang way nakapauli sa ina katropactory.
3: Uy.
4: Sorry ko lang, pamatihan ta ni ang utod ni Rodney de Benegracia, ang sa pagkamisi, sa ngayon nga magulang ka kayo.
5: Oo.
6: Morning, bali, utod mo ni si Rodney de Benegracia, nga na missing sang August 1 pa. Pwede mo masaysay sa akin kung nga nadula siya, sir?
7: Hindi ko, ano, kay Wilbem lang siya nagkwa ila sa Guaw.
6: Anong nagkwa sa iya?
7: Ang van.
6: Van?
5: Van.
6: Anong ang color?
7: Puti.
5: Puting van. Ano?
7: Dua ka ba nagkwa siya man, puti nga van ka, gisa ka gray.
6: Bali, oy? Ang van, sa van nga puti siya gin sa kaigid.
7: Sa gray.
6: Ah, sa gray.
5: Exclusive ni mga katropa, ha?
6: Tapos, sir, ng, ano, pila ka bilog ang danaog sa van nga nagkwa siya?
7: Tatlo.
6: Tatlo. Ang pagkwa siya, ano man, gin persa siya or gin sugat?
7: Ha? Yung persa lang sa saka.
6: Gin persa? Gin,
7: ano, sa ginkwa lang siya yung braday.
6: Ginakwa siya?
7: Hindi, abang to sa kayo sa saka.
6: Anong hambal? Pagliab siya?
7: Huwag yun sa pinyo, ano mo lang siya. Tapos siya liab, yun yung muna ba saka mo lang siya?
6: Anong hambal sa mga tao?
7: Wala lang may kinanglan, ano siya mo?
6: Ah, may kinanglan sa iya.
5: Nakatabo lang din sa bakulod?
6: Pero, te, anong balis ang utod mo?
7: Wala lang, nabukod lang eh, dyan eh.
6: Ay. Pero, tapos, diin sa ayong ginkwa, sir? Dito or dito sa piyak?
7: Piyak sa gan.
6: Ah, bali ang mga tao.
7: Why the tao?
6: I mean, po ang mga tao ya, ang utod mo gatindog sa dalan.
7: Why the pagwa?
6: Kapasaka pa lang siya?
7: Oo.
6: Tapos, ang ginsugata sa mga tao?
7: Oo.
6: Ang buto din yung karga sa saban? Tapos, sir, nang bali, pila ka dlaw, tinagulat ka mo kung nakapauli siya or wala nyo na siya na-contact ba yun tapos to?
7: Wala na tapos, siya wala na siya
6: na-contact. Pero may cellphone to siya nga dalang?
7: Oo.
5: Oo. Oo.
6: Pero sir, tinga, ano man, anong atraso ni sa utod mo man? Pwede mo ma-ano, ano giniman, yung kaagi ni siya
7: kadako? Wala, may sugo na siya nga wala na tapos.
6: Like ano?
5: Anong sugo?
6: Ubraya?
7: Oh, may iba siya ugo siya.
6: Pero ay man sa gintra sa kung anong illegal?
7: Buwan. Hindi nga sa ugo siya.
6: Pero ay sa kage priso?
7: Kage na eh.
6: Sa ano nga kaso?
7: Sa drugs.
6: Ah, okay. Te, nang prong utod mo niya, may mga kabataan niya sa may asawa, sir?
7: Oo. Dua bilo nga kaya.
6: Uy, pati anong trabaho eh, subong?
7: Buwan eh. Kaya ba tayo, release ka mong sila yung satas mo.
6: Ah, pero gapati ka subungan si Utol mo makabalik. Parang hindi, doon lang kasama na, oh?
7: Hindi na, bro. Tani, uli lang, tani nila eh. Bisa patay lang, basta yung uli lang nila.
6: Oo.
7: Laway lang na, laway kung ano ka nga, laway ka, may makita lang.
6: Oo, gani man. So, tikon ano mag, matabo ni Batuno niya lang?
7: Oo,
6: eh. Ay, okay. Sir, mensahe mo, bisar sa mga otoridad, bisar nga buligan ka mo ba nga makita ni utod mo? Sa mga ano tada? Pinawagan mo dabi? Sa mga nagkuha sa utod mo?
7: Hindi lang, maglawag ang pangalan, nagkuha siya.
6: Ah, okay.
5: Oh,
4: katropang
5: Franz, may idea sa?
4: Ah, posible. No, pati for his safety na na, no? For safety, tamang nga parli. Eh, sila mismo, pamilya natin, kinamatarong mo na nila nga pangitao ni Milay Matao.
5: Yeah, oo, oo, oo.
4: Kasi, basta kita nakilang mo nang natabo, o yun, basta kablo ko na nanin yung madang parasol nga, hindi lang to ya.
5: Gali paminsaro talaga lang katropang Franz, nakatabo niya sa makulod ha?
4: Yan naman.
5: May puting van, may isa ka gray, ginbit-bit tong isa ka lalaki, hasta subo mo ipakabuli.
4: Pero, posinapin na.
5: Oo.
4: Patili nga lang, mga dito sa suda sa Bacolod.
5: Oo.
4: Eh, ang seguridad siyang pumuluyo, eh, at statement naman eh, magabuni.
5: Kulbaan yung tao, magabuni?
4: Oo, correct nga. So, tingnan ko, Farwin, sa itong mga kapulisa, kung paano naman bisigaran.
5: Oo, pero nakapablatter na.
4: Nablatter na eh. Blatter na.
5: Oo.
4: So, ganun dito na late reported, bala.
5: Oo. Medyo ka nakala mag-uro pamilya, mag-report.
4: Oo, ganun lang.
5: Madlukan man sila. Pero sa tunos, bata, Vlad, may nabalaan bata mo?
4: Ate, sana nga sa ilang kaparwin kung paano na nila, ano? Oo. Ate, sila mismo, nakabala ka man.
5: Oo. Makulmuti.
4: Ito naman tabo na, tutangan sila sana nga lang kaparwin.
5: Ang panalambiton sa bata, hindi, akseptaron lang nila ako na matabo sa ilaw tod. Basta iulit lang. Ibalik lang. May karaway nga, hindi matagan sakto nga lubong bla o nanong ang sistema?
4: Mo na din. Okay, mali ka tapos rin ano. So, mag-goal na lang investigation sa karana. Sa karana, investigation pa ako sa kanya nga Mickey Fursa. Kaya parang sa lawat, ang manis si Katrapang Pras Sandro Burgos, muna mga balita sa Patrol, XFM News.
8: XFM Live Reports.
5: Oras na lang mga katropa, 8:51 na. Na ako medyo nakibot lang ko kay T. Pinsan ko istorya lang ni Bla. Ang gakalatabo nga mayara sa puting van. Ari mga katura, mga katropa ha, na kamo mismo na kabati ha, sa statement sang bata nga ang iya utod ginkatuan sa mga lalaki, sa mga suspect ni. Ginkwa, ginliab sa pagliab sa iya, ginkarga sa puting van. Kag isa ka gray nga salakyan man. Tiambot lang kung anong say naman sa katun nga managas kapulisans ni. If it's drugs, mga katropa, ang istorya ginistoryahan ta. What have you? Anong siguridad naton nga hindi kita maramita kag hindi kita mabiktima sa sining mga kriminal nag-imo sang krimen ha? Dari sa makulod mga katropa. If it's droga, grupo sa mga drugista ang nagkuha ni siya. Ha? Ano? May ara sa mga grupo di nga nagapamatay tungkol sa droga? Ha? Tiyama na kung gisa may mahutik mong sa aton di nga dugay na na. Ara na na. No? Negros Occidental, gani. Isa sa mga lugar nga may ara sa dako nga missing persons. Missing individual. Oh. Diri na sila ginugwana is makulod yung mga katropa. No? And that's why sa mga kabataan, sa mga ginikanan, tahanukan ta bata tayo, no? At pati panon ta bata tansak to, iba noon ta kung anong whereabouts nila, disiplina sa oras nila, no? Kay param ni sila mo. Kasi mag-ibang landas, ba? Amo nang ginadelikaduhan ta, amo nang inabudlayan ta. So I hope tani mga katropa, masulbar man eh, makatagaan ni sa attention sa Tumaragas Kapulisan. Mismo ang van, no? Nga gapangkuha. Sa una, istorya mo lang nimo. Naghambal to ang ano gani, ang ato Tumaragas Kapulisan. Sige, nang wala haka-haka lang na, pero ariyo, nakita tagidya. Kag na hambal gid mismo sang biktima, sang utod sang biktima, nga may ara sang puti nga van nga nagkuha sa iya utod, no, nga ginliab tapos pasakay sa van nga tubtub subong duha na ka semana nakaligad, wala pa nakapuli ang utod nila. Sakit man napamation mo ang tinaga bla, hambal sang pamilya nga bisan patay sa kung ano man natabo siya, ibalik nyo lang. Ah, eh para mahataga namon sang insakto nga pero wait ta kabalo mga katropa, no. Basi pa man niya, harap pa man sa, no. Pero missing na sa for 2 weeks mga katropa. Ang ining biktima mga abyan, no. Idepende ni sa Maragas Kapulisan naton kun paano solbaron ni, no. Ang mga grupo nga ginampang di sang hindi nami sa aton nga sitwasyon, ho. Anyway, oras mga katropa, alas 8:58 na. Bisaya ni Bay. Thank you. Salamat gid. May na sila Dora Dumipig, no? Ari kami punta taytay, nakatutok, nagapamati. Renita Cuenca Iya. Ma'am, morning. Salamat gid. Thank you. May mga classmate ko sa una san duman nanda nga mga iya mo. So salamat gid, no? At least in of the night di, no? Thank you. Sa mga moms, Bacolod, thank you gid, no, sa pag-upod always sa aton nga palatuntunan. Good morning. Oo, oras naton 8:55 mga katropa. May nagapi naman kontrolyo sa diri sa Alihis sinong Mayo di Bunggo sa kapitan man. Abi nyo mga katropa, kung libre lang ni kag wala sa kwartahan na dahil padagan nga ano ah nga may unod ng mga kandidato. But it so happened, there's Pilipinas, ang politika naton, kung hindi sa arrange, no, away sang kwarta. Kaya noon muna iya kay suportado ni Yorme, ni Congressman, ni Senador, ang mga nagapadlagan. May dugo politika, may dugo nga sa politika ang napadlagan. Di, siyempre, lumalaman na, ugit. Plus, ang mindset para ton, nga nakita ta, nga, okay, papay na politiko, papay na sa una, kapitan man, konsihal man, butuhon ta na siya. Pagpungko, spesto, wala. Tanga man, hangla man sa langit, eh. E nga, di, why may nabalaan? Ngalan man lang, kaga, ano to, ngalan sang ila clan, ngara sa politika sa madugay na kapanahon, ang nagahari na sila. Oh. Popoy, good morning. Gapama, house ako no. Humble Junior Alegria. Aboy ko nga kung mga obligasyon pagkatapos to rehan tani. Ang proposed ba na mga katropa nga anti-dynasty bill nga ginaduso through referendum niya mga katropa. So before that, kinahanglan may ara sang signatory, no? May ara signature campaign. Pila ano kanamoon ang kinahanglan naton, no? Para iduso ni ang tuntuod nga anti-political dynasty law diri sa Pungsod, Pilipinas. Pagpanumalik sang Bullseye.
9: Bullseye XFM 90.3.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
13: Vision Next, marami na ang natulungan.
14: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
13: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
15: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon ah. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyon gid yan, Turbo.
16: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
16: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
16: Sister Pain.
19: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
20: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
21: Hala, kay
1: exciting.
21: XFM 103.9.
22: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanses.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pasalaya.
0: Ini ang Bullseye.
4: Mga katropa, nag-tipon kahapon ang pinakamang grupo, no? Ang dapat isa lang, no? Nga movement, mga katropa. Ang D1L movement, mga katropa, ginubdan sa pinakamang sa simbahan ta. Pinakamang progressive groups, kag mismo ang isa lang dapat movement, nga nagduso sa mga katropa roon lumanta, ginistoryahan ni during the times ang mismo ang nagduso sa lima ambyan. Ang aton nga ang former Justice Antonio Carpio, no? So ini ang ini nga pamaagi mga katropa, why ni ma-explore? Na-explore ni siya, madumduman ta atong konkon ba, no? Nga maduso sa referendum para makakuha sa buto para sa pagbag-o sa atong konstitusyon. Now, Republic Act 6735 amun isang ang the Initiative and Referendum Act, mga katropa, nga duso karon, no, sa pinakamang grupo nga gamiton para iduso mismo, ipakigbato ang tutuod nga anti-dynasty bill, no, nga iduso naton sa kongreso nga hindi na mag-agi sa mga sangasang aton gobyerno, kongreso, no, kag senado, mga katropa. Amo man ning layi nga pwede naton magamit nga mga pumuluyo sang Pilipino, sang Pilipinas, kung may ara kita sang mga layi nga hindi kita nanamian, no? Pwede man sa magamit, mga katropa. Like for example, may gusto tang ipasar nga bill, no? Nga hindi na kay usual naton nga proseso kundi sa kongreso, ma kinahanglan may proponents, may author da. I-author a bill ni Congressman Talporano Tal, no? Ang ininga bill, okay? I-presentar na, mga katropa, debatihan na. But since ang ininga anti-dynasty bill, mga katropa, nagaigo sa tanan, pinakanubo niya, no? Until fourth degree consanguinity, no? On the fourth level, nga pati pakaisa, hindi pwede makapadagan to, pakaduha, no? On the fourth level, mga katropa, hindi pwede mapakapadagan dito, no? I-control na sa sang layi nga ni. May arat na napasar sa kongreso nga nakalabot na sa third reading ang proposal halin mismo sa kay Ilocos Representative Sandro Marcos nga naghambal on the second level degree, mga katropa, hindi maka-participate once nga ara pa incumbent pa ang isang membro sa pamilya. So this is how it is, no? Na-approvehan on the third reading, nag-approve ang atong kongreso kag probably basi maglabot man ni on the fourth reading, no, mga katropa. Kay ti amuring version nga medyo pabor para sa aton nga mga kongresista. Take note ha, mga katropa, 80% sa aton mga kongresista halin sa political dynasty. And it's really suntok sa buwan, no, kung ipasar mo na ang anti-dynasty bill nga mismo magpatay sang dynastya nila sa ila tagsa kamaglugan, no? So amo ni nga hindi magprosper ang anti-dynasty bill, mga katropa, nga agi na duso tani. With all the experiences, with all the situations na kita ta sa isyu sa korupsyon, grabe nga kwartahanay, grabe nga kinautianay sa proyekto sa gobyerno, flood control, mga katropa, ang korupsyon lapnagon, no? Kag ang korupsyon na perpetuate pagin sa mga katropa because ang nagapungko da parintihanay, no? So the checks and balance sa governance process naton pwede lang matago-tago. Pwede lang ugom-ugom, abi, sa mga politiko ta. So, na-perpetuate na nga ito ang incorruptions po.

Kung hindi, gid man, kung guba gid man sa mga katropa, gupo na lang pagkatapos mag-construct kita bag-o nga mga dalan. Ihimplo na ni sa mga byan. But dito sa Japan, abi, kagiban pa ka mapungsod mga katropa, ang dalan nila, I tell you, nagatinera sa lima, tub-tub ka, pulo ka, tuig, na wala sa repair. Meaning to say, ang structural integrity sa mga proyekto nga ni, superb, no? Ara kita sa taas nga standard. Ara sila sa taas nga standard. Dari sa atong pungsod, mga katropa, flood control, no? Reaching the amount of, well, malabot sa 150 million pesos nga mga proyekto, si man na planggani, pagbundak planggani isang baha, balda na din. Ang isa pa, ang pinaka-recent na rin, mga katropa, ang mga flood control project nga completed na, may accomplishment na, pero wala may nag-a-exister ng mga proyekto. Gintawag din nila mga ghost project. But ang term nga ghost project, katropa, dugay na siya, no? Panumduman nyo pa to, ang ginihimo sa grupo sa mga napolis, mga kongresistata, fertilizer fund, Kokol Leve Fund, kagurano pa ang mga proyekto, mga katropa sa atong gobyerno, nga nangin ginagyan, no? Nga nangin instrumento sa korupsyon. Sa fertilizer fund, kinahanglan ka sang benefactors, nga NGO, no? Nga ihatag to sa imo ang inyong proyekto, pagkatapos ipayambuon mo. Natukiban to, nga wala nag-exister, may ngalan lang, registered lang, pero non-operational ang ini mga non-government organization. Kag ang budget na release na, nag-enjoy si congressman, no? Ang mga pork barrels naton, mga pork barrels sa mga kongresista naton, nga until now ara pa on a different version, no? Lain nga ngalan, nag-exister sa gyapon. Subo. Pidaf naman eh, no? Nga mga project, ang mga budget hindi ni madula, no? Wala ni nadula mga katorpa. So isa sa mga source of corruption, and we're just not talking about thousands of pesos, we're talking about billions of pesos, mga katropa. For the flood control project, mga katropa, marabot lapit 1 trillion, no? Marabot 1 trillion pesos ang na-allocate sa mga proyekto nga ni, naging kauti sa atong. Ang sakit sila di, kita ng mga pumuluyo ng responsod Pilipinas, mga katropa, wait a choice. Kung nag-swaldo ka sa dako-dako, for example, naka 30 mil ka. Ang 30 mil, ano malang subong man? No? Sa kataas ang mga baraklon subong, ambot lang. No, igu-igu lang na. Insakto-insakto lang na. Si Mrs. Kenny, si Mrs. mo pa gani, nagpangita pa gani sa trabaho para makadugang-dugang sa kita eh. Di ba? Para makakita pa sulo-sobra-sobra para makapag-mall-mall man, makabakal man sa mga sapatos, mga bayo, sa mga bata, para may bag-o man. No? Pero kung 30 mil ang kita mo for the entire family, kulang, no? So pag-eskwela sa bata, pagkaon na lalaw, bugas mo na, kuryente, mga utilities mo na, mga katropa, kulang, no? So, sa 30 mil na, mga katropa, taxable na siya, no? Magsubra ka 20 mil, may taxes ka na, kabayran. And you have no escape. Sukto na si mo, mga kumpanya, mabayad sila. That's one. Ang aton mga taxes, ginabayaran mga katropa, bayaran ta. Sa pagbakal nato sa mga produkto, may mga taxes na. No? Every purchase, no, naton sa mga produkto nga gusto na, nga kinahanglan nato sa aton panimalay, there's a 12% tax na ginakolekta sa atong gobyerno. Bakal kat na pa, may 12% tax. Nangapi ka to, may 12% tax. May tax dito, no? Magbakal ka sa mga bayo mo, may tax na da. So, it's done repeatedly. Without us knowing nga sa cost sa produkto, gabayad kita sa gobyerno, gahatag kita bahin sa gobyerno. And that's how it works. Withholding tax, real property tax, mga katropa. Damo ka mga taxes, gano'ng kolekta sa atin mo, no? Plus, sa mga motorista natin, ma'am bulk mo, ati, okay man lang kami, huwag kami ng tax. Sa pag-consume nyo sa gasolina, damo taxes na, no? Do istorya to ganis nga do halos 15 piso de nakabutang sa mga excise tax, may tax na, may train, may ara sang VAT, iban pa nga mga koleksyon sa katong gobyerno, mga katropa, no? But the very question is,
And why is it nga ang Pilipinas sa bilog na Asya

0: isa sa mga pigado nga makanasyon nga mismo ang tax collection ta dako. Lubong kita sa utang, mga katropa. At this point of time, I think ha, ang pinakalatesto, ang atong national debt nagasulod na sa 20 trillion pesos. No? Ang utang sa Pilipinas. And that's from 15, naglumpat naman sa, yeah, no, sa 20 trillion pesos, mga katropa. And that will increase probably at the end of the term sa atong presidente, there is pungsod, projected na na. Why? There's a budget deficit nga nagakatabo sa aton kada tuig, no? Kulang kulabos ang budget naton sa ginaalokaran naton sa kada tuig, mga katropa, no? Kulang ang budget ta. Pamangkot dito na ganto, no? Ang kulang ang mga budget, no? 30% amo ni hambala, 30% sa allocation nato, mga katropa. We allocated it, gina-allocate naton sa mga financial debt naton, sa mga utang sa pungsod. No? So 70% of that, mga abyan, nagkakadto sa aton nga mga proyekto. No? Sa mga allocation sa aton nga pungsod, abi, for example, infrastructure, health, education, kagiban pa, no? Amo ra gina-allocaran. So tingala ta nga gaamo ra yung sitwasyon, no? We have sa linya naton, members ng Kabataan Parties, we have Sir Florence Gozon, no, sa ato linya. Let's talk about that, mga katropa. Kahapon kami mga grupo to nga isang kabataan parties nga nagsuporta sini, nagduso, mga katropa, sa anti-dynasty bill dito sa Kongreso. Sir Florence, good morning. Welcome sa programa, sir.
1: Good morning. Madam mo sa kagiraan mo sa
0: sir, kahapon nagtipon to. Is it feasible? No, ang ining pa doable bala ang pagkuha naton sa mga signatories para sa referendum, para iduso ang anti-dynasty bill nga gusto naton ipasar, sir? Kagano mga proseso, sir?
1: Oo. Kagapon, this is one of the participants in the forum para sa pantang nanong pwede ang political system. Mga binadusok natin anong mo, ining Abel, kung tayo nakita na ito na ang yun, no, na political dynasty, nakapasarap sa pwede sa House of Representatives. Hindi maayo, wala, ginaligalize na kung ginabigusimay sa mga political dynasty natin. Instead of all together, ranking, para kung ilang existing. So, doon pa na, pasulod mo, nag-abot sa ating, kung makakabot yung hatay ko sila, sa ina pa nila, o para sa pagsugdan mo. So, kagapon, yung estudyano, ang political principle, sa mga paano yun. Isa sa mga pamahagi para ito-sugdan, amo ang people-sensitive nga kampanya, no? Ang simbahan. Para kay para mo sa tubig sa House of Representatives. Mag-consolidate pa man sa isa ka sa bill sa parte naman sa Senado ang anti-political dynasty bill. So, ang tabuos nila, ang mabasin nila, tabuon din nila sa bicameral, pagkakipasan na lang ang papunahan. Okay? So, ang ato, pwede mahin mo, isang kanya. Hindi iniipasa, sa mga pamahagi para dipon sa ating mga nanong sa Kongreso. Pero kita mo, through people's opinion, kaya natin sa ating ginagusto mo, kalagi, ang anti-political initiative, open with banning political opinions up to the point, affinity and consensus. Yun ang magtiba, ang magkiyo, ang maglolo, ang maglona, hindi pwede na magpadalagan sa community.
0: Sir, how feasible it is? Now, I mean, there's a 10% nga kinahanglan ta nga signatory for the entire 110 million population sa atong pungsod or registered voters na kinahanglan ta or ano kaya numbers I mean population sa Pilipinas, sir.
1: Yes. Sa pamakot mo ba yung visible ba? Actually, kaya nga po, kung mga ganyan ito yan, ang resulta sa pakasok po, hindi ko ma-remember, SWS na po, o false age na. Kung nagahanggal, 70 plus percent no, of the no, support, past of the political disability. Kung sa ningon, para iya ang kumpamento sa mga toyo, 70% ka, at ito kung tingnan pa ngayon sa atin, 10% no, mga pasarin, true age. So, kung sa pamapot na visible, yes. Uh-huh. Pero, nang ga-involve niya no, sa pag-book, papagari ni Jerry, kaga ako, pinaklan na pabalasan, kaga anticipate natin ng resistance, halin sa mga political difference. Kaya, it-trenched stuff sa ating political system. So, ginabay man si Jerry nga, ito ko na assistant, kasi puara pa Discord sa pag-ako sa forum. O gano'n is dito. Kita ka natin kung kilala sa anti-political issue. Na ano no, pag-tulya, mag-igapar, political education, mag-hatag sa pagtuon, political issue. Ito nga at dapat natin sila pamatukan. So sila ang kaya hubong sa ato na dito. Now sa ito ang question, paano ang ikabawa ko sa to akong pagkakito ano to gani ang
0: yes sir pila kabuto ni ano kada mo on ang kinanglanta ng mga signatories
1: yes kung saan mo pwede pang firma everyone of the candidates mo consenting pagmaga support sa pagpapagod sa political business pwede din pagsupport ang pang firma basta obligal age of trip ang mga magnet at hindi ko muna makapag na kung hindi naman ako sa puno. Kaya, 3% of all legislative districts na may ara. Basta nga kada distrito na ito, makagin kita ng 3%. Overall, minimum na siya. Overall, 70% of the entire population ang kinahanan natin. Itang natin kung may 110 million kita. 10 million na ito naman natin sa sources. Ibang mo sa Italy na ang sentimento sa kumuluyo, 70 plus percent supportado ang pinigyan ng civil. Kasi nito, nasa gid tayo natin mga oxygen. Tinanglan ng gawa pa ng pinigyan ng
0: Sir, just to clear it out, ang signatory will just instigate a referendum. So kinanglantas ang pirma para maka-referendum kita. That's a yes or no. Kung okay ta sa bill ngini nga ginaproponer ka ginalantaw to sa 2028 national election ipasulod ni. Now question is time frame. Can it still can catch up, sir? Ang ining mga proposal kaya sa 2028 election?
1: Hopefully, no. We can catch up, no. Ang timeline we have been discussed na kahapon. Hopefully, by the first quarter of 2027, for the seven percent of the votes, rather of the tours, in order to do the referendum, no. Kung ano ba nakakapresent sa mga, but with the fervor and the inspired will, no, at bahan na itong kapatado, no, ang mga tutok sa pumuluyo. Kita, sa pumuluyo, hindi mo kapag, no, hindi mo kapag tied down, no, by political interests. revolving around, no, the electrons. So we think of it, we do not use
0: Okay. Yes, sir. Lastly, Sadina, masugod din, sir. Subong ang ano, ang paglikop sa mga ano, sa mga pirma kag sa dinis la bakanto.
1: Pagapon, amo na kung sugod kung din sa ato, no. Kay syempre, masugod ang sa edukasyon. Di o man to nga akbalon, magsirma ka lang sa amon ng iskot. Wala mo din sa pagpapalit. Kaya din ang report sa pagkakapon sa ating mga kapatian, mga kaubisan sa pagkakapon. So, hindi kita yung mag-book, hindi kita yung mag-dakal, pero hindi. Nga wala natin yung explicar sa pumuloy. At kung wala natin, mapaimsin, hindi sa pumuloy. Maaari na po nang ilan na mag-inap. Kaya ang ating pagkakapa, pakialam. So, una ito na hinuon ang pagkakapon. Ano ito pagkakapon? So, Pero sa ako, isang ako yung nakapagandaw, if may araw ko online, nothing, it's personal, face-to-face action, what is importance of it's only at political discipline, that bans political discipline, instead of political discipline. Now, kami sa kabataan po ito is ng bro, at nilang napagkakasin sa mga which representing ko lang sa office, no? Since at the first quarter of this year, nag-hold na kami sa forum sa isang activities there is aton discussing no at the political leaders kaya mo damo binapail no wala pa matungatay consolidate so we discuss naman kaya ang amon na prepare kung what it is kaya to the fourth consolidate so yung kampanya itong bonus na naman until the end of the year until next papasar na. Diyan yung political so, panalo nyo kita yung sa gihapon. The first step, we've already crossed the threshold of the first step. Right now, we can maintain and sustain the campaign for genuine accountability of our public officials.
0: With that, Sir Florence, thank you so much. I hope maging successful ini. We've been asking our people to support sa sining ano sining panawagan because this is the real anti-dynasty bill that we wanted to have. Sir Florence, thank you so much. Salamat kin, sir.
1: Yes, thank you, ma'am. Pag-dawakong po na ako makabilis sa very first message. Hope na nato, no, mga pumuloyo, katropang pumuloyin, ini nga kampanya. Kaya, ang tanong nga ini, pagbalik sa atin, pagbaka ang ating kandidato sa kapitabuhon, bawat taon na ginatugan sa ating mga political parties. Tantang sila, nagamanggaranon, itaya padayon na nag-atubahin sa mga krisis. Bawala nila dumukulitan ng mga taon natin sa buong kongreso. Ang mga political parties na inawan mo, ang pinaka-focus ng political parties na inaway, kaya bilhin sa tagtata. Pero ng parting message kami, tagda natin mga pumuluyo, no? Tanam na mga malabot sa kanya iyo, mga kampan. Madami mga salamat sa pag-uwi sa iyong mga tayo na dito sa hapon. Pagkatayin.
0: Yes, sir. Thank you so much. Salamat, good sir.
2: Takakayad. One on one.
0: Inyo na ba tayo mga katropa si Mr. Sir Florence de Guzon, no, sa aton nga kabataan party list, no. Isa man ay nagduso mga katropa sa ante ni Dynasty Bill dito sa Kongreso ini ka grupo, pero wala nang prosper. Wala kit suportahan sa mga kongresista ta, no. Ti kabaro naman ta, no. Tambay gani 80% na da sa Kongreso. Naghalin sa naglain-lain nga mga dinastiya sa ila taksa ka mga distrito. Now, we'll talk more about sa ining mga parameters because embedded naman mo, no, sa aton nga constitution, mga katropa, ang people's initiative and referendum nga ma-explore ta kung matabo ni mga katropa matigayon because supportado eh, no, sa mga akadem naton, sa mga estudyante, sa mga eskwelahan, kag at the same time sa simbahan, kag pinapaka mga leader, Doris Negros Occidental, no, ang ining bill. Ako personally, I would endorse ang amuning plastada because we've been suffering too much political domination, no, sa mga dalagko ng mga politiko nga nagmaranggarano na sa politika kag nagtinerdikada-dikada mga katropa. Ang structure bala sa aton pagpangabuhi mga katropa, no, Doris Negros Occidental, amo na Japon, inasenda mas sa Japon, no? Tag-iya sa asenda, mapadlagan sa, ano, kay ti, mapadlagan sa intras politika, kay pa, kay amuni ang, amuni siyang isa sang mambal, tanga, hambal, masamita mambal nga, siya malining kapablik sang una. Pero subok niya mga katropa, kadamo na sang mga potential ng mga politiko. And all of these people wanted change, no? No need na kinanglan ta mga people power para magsaka to kag mag revolt sa gobyerno. This is one tool nga pwede nato magamit sa ilalom sa aton nga akta republika, sa aton constitution, no, nga makapatigayon kita sang initiative mga katropa para iduso mismo ang bersyon sang tao nga anti-dynasty law sa aton pungsod mga katropa. Pero lataon ta, anong kinanglan ka makabuto? Ano ka namuon mga katropa nga makabuto? Ano mga proseso nga matabo kung makatigom na ta sa ining mga buto mga katropa, mga signatures, kaga anong matabo? Makahabol pa ihan sa 2028 election. Kaya mo rin target mga katropa. Nga during the time sa national election mga katropa, may ara manda sa sang ano, sang pwede sang buto-butuhan, yes or no, pabor ka ba na sa anti-dynasty bill? Gani, no? If mag-yes ka, then okay. But pinaka-recent kami nga survey mga katropa daw, at I think daw SWS survey or Okta Research, no? 70% sang aton pumuluyo mga katropa wanted really change, no? Dalagan sa politika natin sa pungsod Pilipinas, mga biyan, no? Nga hindi na bulos-bulos, bata, apo, apo, bata, pariente, pakadawa, pakatlo, nga nagpungko na sa posisyon. Takaan na sila sa mag-asawa nga nagpungko na sa tagsa ka mga posisyon mga katropa. Kaya ti balik-balik naman lang mo. Nagasugod ang dynastiya mga katropa if the people allows it, no, sa mga lugar. Presidents na sa doon, no? Formula na sa doon. Ginsugdan sa mag-asawa, pagkatapos to, ligad to, no, mapadlaga naman to, mag-asawa naman, magpamilya ang ilang core thrust dira mga katropa sa mga politiko. Sige, wala man kuabi sa saligan ng iban, no, way man kuabi makita nga ano nga makaalay sa akon, no, sa posisyon ko. So might as well pakaisa utod, no, mapungko dira. Huwag kita regulation sa mga abyan. Huwag kita sang layi nga nag-prehibit sa mga katropa. SK lang siguro. O, pero sa mga nag-go mga posisyon, wala. Mayor, vice mayor, congressman, konsehal. Huwag eh. May arang ganyan mag-ulutod eh. Aras kongreso eh. O, typical example, aras sa Senado. Pila ka mag-utod ang arada. Pinamilya, arada. Sino bulos-bulos kongreso na? The same old names nga nagapungko na mga katropa. And what have you? Ang kinahambal nila, reforma. Pero, tanaw bla, ang ilang ginaduso interest lang nila, nagrebokaho ang flood control project. Mga abyan, ila isyo. Sila ang ibulbado. Pinaka-recent naman yun. May isa naman ito ko, senador, nga may ara, gali isang discretionary fund nga dara sa Senado nga ginahatag sa iya at his grace. Kung pila, sino ihatag ang mga pundo nga ni mga kalapa. Tita Nobla, hindi ito magpate, pero gakalatabo na. Nagrebokaho na. Nag-away-away mga politika. Anong ilang yung pakibato? No? Gubontong isa para ang interest nila matagaan pabor. Posisyon gahom sa gobyerno ang gusto nila. Mamila ni Martisano, morning. Gapamati kami sa Purok, sa Duldol, Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Thank you. Celsa Balon, Balon Lon, Salazar. Morning, nagalantaw kami balita. Thank you, good. Salamat, good. Labing Lopez, may nga shout out kay Chris Andas, nga nagapamati. Thank you, salamat, good. Sa diin ka mo, ma'am. Mention man, B, kung diin, para mabalanta kung diin ka mo. Oras na ito, 9:35 na. Mga commercial ko na, habol ko mga obligasyon na ito mga katropa. Importante, gini. Balik kayo tapang katapos ni.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lin. Isa akong banker para maboost na akong immune system at protektado sa anumang sakit. Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-sister pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-sister pain.
10: Ang karang pain.
11: Fast and safe.
10: Yeah! Sister pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM. Mga katupa. Exciting.
2: XFM 103.9.
7: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
0: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.

0: Balik din mga katropa, sa rambal natin, ang ining pribilyo, binatag ni sa katon nga konstitusyon, no? Nga, why pa may explore totally, ang ini, ang referendum, ang people's initiative in referendum, nga pwede itagali. Kada so, sang layi nga gusto tayo mga katropa. And pinakanami nga disinyos na di, nagaling mismo sa tao. Nagaling mismo sa aton. Aton version. Kay kung amuling mga panahon mga katropa, masalig tayo sa mga politiko. Daw, why kita? Ano-anyuhan kita? Ginaduso na isang una pa, may mga proposal sang anti-dynasty bill na grabo to third degree consanguinity and affinity mga katropa, pero why ma plus hindi sa kapasok, hindi sa mga pasar mo, no? For one reason sa rabal naton sa mga bahin sang aton mga politiko sa kongreso kag senado, ang init tanan sila naghalin sa dynastya, nagkalainahan yung mga dynastya sa bilog ng Pilipinas. Kag amuni ang ginapakigbato nila mga katorpa. And this is one reason nga hindi makapasar ang tuntuod nga anti-dynasty bill, because nga ti sila mismo hindi magsuporta sa di mga katorpa. Balikunta, ang gusto na matabo mga katorpa, klaro, kag insakto nga anti-dynasty bill nga hindi niya halin sa mismo politiko. Kabanot na ako na nung person nga maaprobahan nila mga katorpa. Pero how it works? Well, sa bilog ng Pilipinas, mga katropa, ang populasyon nato nag-grab ota 115-110 million. And out of that, mga katropa, we need signatures nga nag-grab ota 10 million, no? Nga mga pirma. Okay? And that's about 10%, no? Sa atong total population nga makapirmada para ipatigayon ang ining referendum. Ang referendum refers to people favoring or voting for certain law nga gusto nato ipasar halin mismo sa tao. But we have to have that people's initiative signature campaign nga kinahanglan ta sang 10 milyones ka mga boto sa bilog kalibutan, no? 117 na ta million ba? Paasugli ba? So round off din lang na 118 million populations pong sa Pilipinas, no? So 10% of that, no? 10% sina mga katropa, and that's around 10 million na, no? Nga ginapangita ta nga boto mga katropa sa ining people's initiative. Okay. So, well, madako on lantaon ta dako sa kayo million nga mga boto plus mga factors and process nga paghimuon, which ang ining mga grupo naka-preparan naman both digital kagsang ilang manual nga signature campaign. Ang simbahan isa sa panguna para sa signature campaign. Let's talk about Negros Occidental alone. All right? Dari, for example, ang sa Negros Occidental dako kinahanglan ta mo, no? Don't I think grab out sa 2 million. Oh. 2 million ng mga residente, and then we need 3% of that. Every legislative district kinahanglan sang 3% signatures mga katropa to instigate the people's initiative and referendum. Okay? Dire, sa Lone District mga katropa, ang total population natin is 361 plus. Alright? And ang 3% would require us pila lang? 10,000 plus nga pirma, no? Kung lang taon ta kaya, no? Kiti magtigom ka lang 2,000 kaya man mo parokya pila lang kabilog makaya nga makatipon sang signatures. Ang medyo tulo tala klaro there is makulo dya, okay ni damo aware sa ni mga katropa dito naman sa mga lugar sa 1st, 2nd, 3rd and 5th, 6th district mga yan. Amuning medyo makabugat-bugat kay ti ang tao na takan sinaya mo. Pirma-pirma, magutubuto. Nga wala man siyang nakakapilit tong papel skillet to, no? Tiyan mo na, First District, we have population of 882 mga katropa. That requires us 11,000 plus ng mga pirma. 11,500 o 11,400 nga pirma. Second District, mga katropa, 362,521 nga population. Kinahanglan ta 10,000 plus nga mga buto. So on and so forth, mga katropa. Kiti ang kada distrito, ang pinakadubo niya is 200,000, 300,000 na maximum. So more or less, we need 7 to 10,000 signatures each nga mga legislative district, no, because kinahanglan ang 3% sila mga katropa in total sa kada distrito. Drabe. Now, ti sa Jani, no, kinahanglan ta makatigom sa nagakaigo ng mga nga mga pirma, signature campaign, para ma duso ni ang isa ka Acta Republica sa atong gobyerno, mga katropa, kag maduso ang referendum. Hindi na mag-agi sa aton nga kongreso, hindi na mag-agi sa aton nga senado, mga katropa, and then maaprobahan ang bill nga ni nga manginlayi, mga katropa. Ang time frame is 2028. Nga ginalantaw ta, nga base ko no, makakwa kita sa insakto nga mabuto, and then madungan sa eleksyon sa 2028, no? Dugang naman nga palabinsaran sa aton pila ka mga tapuan sa commission election, mga katropa. And that's how it works, no? If and when ma-convene ang aton nga lower, ang aton nga senado, mga katropa, para talakayon, no, ang ining mga ano, and eventually ang ining bill mapasar siya, pagkatapos in the next 15 days I think, no, pirmahan sa presidente to be acted as a law. So amo na sang ilang mga proseso karon nga ginaduso sa mga grupo nga kinahanglan makatigom sa nagakaigo ng mga perma. Ang challenges amo ni sa pagtagsa ka man distrito, no, kabalo naman kita koleksyon may ara da sang ano papilit, kabalo naman kita sa eleksyon may ara man da sang kwinartahan nay ariyaw ay kwarta. For sure ang tagsa ka mga dinastiya sa tagsa ka mga lugar magastunis sila, mga katropa, ha, magastunis sila sang ano, sang tawag sini sa kwarta para punggan ini mga diyan, no? Kaya mo na mapatay sa dalagans politika diri sa pungsod, mga katropa, ang ining bill nga ginaduso. But nonetheless, mga katropa, let's cross the bridge, no? Because just we wanted reform, we wanted change sa aton gobyerno, nga ang change naghalin mismo sa tawo, ang change kita mismo, ang change will change the perspective sang tao sa eleksyon nga hindi kwarta-kwarta kundi serbisyo publiko ang kinahanglan ta, no? So hulat-hulaton ta ni ang ini nga mga bagay at this point of time, ginahulat-hulat taman paano ang proseso, mga katropa, and paano naton malabot ang ini nga mga bagay para malabot ta ang ining handom naton nga makahimo kita sang referendum para mapasar ining layi ang tutuod ng Anti Dynasty Bill Dries Pungsod Pilipinas, mga katropa, no? So we'll see, no? Ambal ka gani, ambal nato gani, let's cross the bridge, no? Because siguro mo na kinahanglan ta subong, no? May reforma sa dagat politika ta kag sa eleksyon ta ng tao nag mas maintindihan niya ang sufferings niya rather than a piece of kwarta nga ginabakal sa iya, nga ginahatag sa iya para butuhon ang isang politiko. No? Amo ra ang mga sitwasyon, mga katropa. So, anyway, let's wait for that. We'll see kung di na makadto. Pero pinaka-importante lang din is ang aton nga ano, aton nga pagpangabuhi nga depensahan man aton kontra sa mga corruption. Kitaya permi nga gakaipit mo. Kitaya permi ang biktima mo. No? Nagami na granos la. Tingala ka. nga ang politiko pagpungko nila pigado man sila mo tuhambal sa isang nag-comment dios niya ang amon di nga officials gobyerno amon di officials sa una daw marog arados kampo ha subong niya laina ha churaya daw laina ang churaya tapos kinag parebesyos publiko no ti kamero kada ko nang tabos na da morning Ma'am Lentalde, good morning, salamat. We have great ko lang sa mga batu chapter sa tuoy, salamat gid sa kay Jobad Jenlin, Leah Molin, Toto Richie Talde, president sang XFM class sa Imamaylan, and sa kay Jason Rayland. Thank you so much. Ma'am Lentalde, morning ha. Salamat gid ha. Pasalamat gid sa sang radyo ginhatag sa aton sa aton nga CEO, President Dr. Rimely Tuoy. Kagay ki Pastor Winston, salamat gid. Okay, sa mga class members, happy listening sa inyo tanan. Okay, oras na ito, 9:50 na mga katorpa. Wait oras, thank you gid. Put na ito sa technical side, katorpang Jonel Apsay. See you on Sunday. No, boss, medyo ano kita, pawai kita. It's Sabbath day. So, relax, anay. No, pawai anay. And kamuman dira mga katropa, no? Sa ngalan sa aton nga upod aton partner there is a technical side, katropang Jonel Apsay, sa aton station manager Mr. Mitch Lita, sa aton CEO President Dr. Rimely Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas, kapaalam. God bless mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa ka

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Mga katupa, exciting!
4: XFM 103.9.
5: Win!

0: isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon sa Ikayong Lawas. Ari na magkita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sining mga kasukasuhan ug mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanika, kagapektado nga atun sa nga day-to-day activity.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Sa aton kumon nga lingwahe, awat ginayatama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na pala nga ginasufrir. Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kaga present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagit, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan. Kag kung paano naton ini malikawan, kag paano naton mapaganagan o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala kuno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko nga ang nakabulig sa ako namong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kadamo pagin sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo na eh. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness sa mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right, left, left, right, stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints na bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamurisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon niya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Evergreen herbal capsule. Kag ang evergreen coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na. Protektado ka pa. Ang istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dili kita na sa mangosteen nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein nga makakos ang inflammation, pati na ang aktibidades ang iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as sad to pa, sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kun moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pagbuild up sang uric acid. Ang ampalaya nga ra sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan ta tugaling balunggay, may phosphorus nang sagali kag calcium mo kag nagapabakod sang aton sining mga tulhan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity, may abilidad ini nga magkadi kagis kag magtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent it sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto na kukaon baboy, mani, talaba, masayan, lukos. Nga daw wala ako nagabatsyag. Nga nagapalanakit ang mga joints sa tion nga magabatsyag ako sakit. Red flag na na. Untat ako na dayang kaon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas. ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: KFX FM 103.9.
1: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
3: Endless Love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless Love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: kaggaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.

0: katatuhid nang nakaligad. Kag amo man sini nga pizza. Nagapanalong higamisad ko ni tatay sa mga isda sa bato. Sa makita kong isa kalalaki nga wala sang pangalibutan, nga nagamboy sa isa kamalaba nga kawayan, nga ginapatihan ko nga katigsang sakayan. Kagsang magbutwa si tatay gikan sa pagsalom, ginbuligan namon ang among lalaki. Ginsagop namon siya, kaginkarga sa amon sakayan. Nagaginawa pa siya, tay?
1: Oo, anak. Buhi pa siya.
0: Tinga nga, hindi nila naton siya pagdalon sa balayaw.
1: Madamo sang mabangkot sina sa aton. Pero kung dalon siya sa aton balay sa takas, wala sang makakita sa iya. Kag mahibalan man naton kung sinugid siya. Kag kung nga nga napadpad siya diri sa aton lugar, gani ang maayo pa. Samtang wala pa sang madamo ng mga tao sa hunasan, mapahigan kita. Dito kita maagi sa suba. Hulaton mo ako, ha? Kay makuha ako sang karusa sa balay naton sa higad sang baybay. Agod kargahan naton sa iya, pakanto sa balay naton sa bukid.

0: Pa, nag-aulag na siya, tay. Sino ka mo?
1: Nakita ka namon sang ako na anak sa dagat, to. Nag-autaw-utaw ka. Nag-ahamboy ka sa kawayan nga wala sang pangalibutan. Gani ako ang mamangkot sa imo. Sino ka? Kagtagadiin ka? Bay.
0: Tay, ginay mo tara niyang palibot sang balayong?
1: Bay, nga amigo, nga naghibi ka?
2: Hindi ako makadumdum kung sina ako. Kung sa din ako nagharing.
1: Be.
0: Ala? Anong natabo sa siya, tay?
1: Hindi siya kung makadumdum kung sino siya. May amnesia siya.
0: E nang masakit nga nagkakalipat ka, tay? Kag wala ka sa nadumduman, bisan ano?
1: Oo. Anay ka, anay ka. Ang mahiyo pa, magkuha ka sang sibin, anak. Trapuhan nato ng yanawong kay puno sa higko. Hindi naton makita sang maayo ang dagway niya.
0: Ate, oo, tay.

0: Hoy! Bata ka pagali! Kung hindi ako magsala, ang imo edad, mga 20 anyos pasaka.
1: Nong, aring espiyo, yan tawang itsura mo.
2: Salamat. Matinlo ng langon ko. Pangangawala ko sa may nadumduman bahayin sa pagkatao ko.
1: Tay, ano galing ipahingala natong si...

0: okay na lang bala sa imo kung tagon ka namon nga sandi?
1: Abaho. Kamong may balot, Joy.
0: Bueno. Sugod subong. Tagon ka namon kay sandi. Kagmangin katapo ka na sa ngamon panimalay. Hindi ka namon pagbabayaan. Mientras wala pa makabalik ang imo husto nga paminsaron.
1: Salamat, Kijoy. Madamo gid nga salamat. Ginpakilala namon siya sa mga kasilingan namon nga pariente namon. Kag nagbakasyon lang sa amon. Apanalingaw siya sa pagatipan sa mga baka. Karabaw kag mga kanding. Ano nga nagpabilin siya sa amon ni tatay? Natuyon ako ah. Natulog na lang ako ah. Hey boss, hindi kami magpanagat ni tatay. Kundi nga mangayam kami.

0: Ada mo, saan nakuha naman ng mga pispis ni Sandy, ba?
1: Bimbo! Dalagan!
0: Ha? May tamaraw? Kagakong tala sa home? Hindi!

0: Go see your ass and wait. Lumba yang siyang nagkakusog siya yan. Hindi! Iyaboy niya ako! Hindi!
1: Nung! Nung sandi!
0: Nung! Nung! Hala? Nakit mo siya? Nung! Bugtaw nung! Nung!

0: Pa? No? Mayo ka na, umpawan ka na? Kagin, sir, tigap na nga wala malambot sa sungay isang tamaraw ang lawas mo. Pagato na to, iniyaw na sa mga tao ang tamaraw ang nagsungay si mo. Ang ulo ko. Kasakit. Nakaigo abing ulo mo sa gamot sang kahoy. Ano kayo nagtabog kasi ang ginaboy kasi ang tamaraw mo? Nong? Nga anong?
1: Sadin ako. Kagsino ka? Tangaangari ako sa kakahuyan.
0: Hala! Maayo ka na nung sandi! Nagbalik na ang imo paminsaron? Maayo ka na? Wala ka na siyang masakit?
1: Ako? May masakit?

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nabon.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: totoo ka na nga may masakit nung Sunday?
1: Sunday? Eh, hindi Sunday ang ngalan ko. Ako si Dander.
0: Ha? Dander? Hala! Malipaygin sini si tatay kung nakaibalo nga nag-ayo ka na mo. Kari ka nung, mapauli na kita.
1: Apat ka tuig? Apat ka tuig nga wala ko sa kaugalingon ko?
2: Oo. Kag dapat ka nga magpasalamat sa mahal nga Diyos nga buhi ka. Kag makapauli na sa pamilya mo. Hindi na lang pagkanuguni ang mga nadula nga mga tinuig sa imo. Siguro, natagna na gidman nga matabu ato.
1: Hindi ako makaibalo kung paano ko kamo pasalamatan sa pagbulig ninyo sa akon, Choy. Ilabi ka na, Bimboy. Tungod ikaw gidang una nga nakakita sa akon.
0: Wala siyang anuman, no? O galing. Nasubuan naman ko tani nga madula ka na diri sa hamon. Naanad na ko nga kaupod ka na hamon, pirmi.
1: Mga pauli ako. Apang mabalik ako, Bimboy. Chuy Rufino, balusan kung kayo ninyo sa akon. Kamong naghatag sa akon sang ikaduha nga kabuhi.
2: Sano ang plano mo nga magpauli sa inyo to?
1: Sa labing madali nga panahon, Choy.
2: Sige. Ibaligyan nato ng isa ka baka para nga may balunon kasi mo pagpauli.
1: Sobra-sobra naman ni Nacho ya.
2: Apat ka tuig nga ginbuligan mo kami ni Bimboy. Napadamo ninyo nga duha ang mga kasapatan. Dako ang partisipasyon mo dira, Dander.
1: Apang gininakop man ninyo ako, hindi bala?
2: Ginkabig ka na namon nga hindi ibansamon sa sulod sang apat ka tuig. Gani hindi na pagbalibari ang ihatag ko nga bulig sa imo para nga makapauli ka na sa pamilya mo.
1: Salamat, Jijoy. Hindi ko gid ka mumalimtan. Kagtumanon kong gid pangako ko, mabalik ako.

kadako na sangkit bagko sang doog ngayon eh. Wala akong makahibalo kung nari pa rin ang pamilya ko. Makadto ako sa terminal sang tricycle. Mamangkot ako sa mga driver.

0: Balai ninyo? Ay nga ahaw, taga dere ka bala?
1: Oh, dere ka bala na dako?
0: Ay ti oo eh.
1: Kung amo kilala mong iloy ko, si Miding, ang may dako nga tindahan dere sa to.
0: Ay, si Chay Miding?
1: Ah, kilala mo si nanay? Sa din siya subong?
0: Ah, maayo pa, si nanay na lang ang pamangkuta. Nakaibalo sa siguro sang tanan nga ginapamangkot mo?
1: Sa din bala dere ninyo balay?
0: Ah, dira lang ho. Sa likod sa mga nagalinya nga mga katidjes sa balahaw.
1: Nangin isa na kamatahong nga resort ang amon lugar.

0: Lasiga na palihog. Adlaw na kita, oh.
1: Oo, ah. Madali lang, gidbala. Kaisira ko na lang ang bintana.
2: Kikaina pa siya ginapahimos. Daw hindi man siya maghalin sa kalanaan.
1: Oh. Bonsa, sige na. Lakat na ta.
2: Kadugay, git sa imo, nay. Basikon mabusan na kita sa handa ni Manang Karen.
1: Bow, ah. Araw-araw man nga maubos. Nga duha gani kadlaw ang imbitasyon niya sa aton. Hindi wala? Ay, ang bot yan kay Manang mo ah. Taba lang nga nagpasugot gin siya nga matiner kita dito sang duha kaadlaw gid. Kanugon sang kitaon aton dire sa kalandaan.
0: Nay, ano gid siya kung nagpahuway kita sang duha kaadlaw man? Bisan isa ka bulan pa, wala gid problema. Saradumtuman ko. Subong lang kita nakabakasyon sa sarod sang isa ka tuig.
1: Hmm. Kita ya babakasyon. Trong imo amaya ato sa tunga lawod.
0: Wala ka pa maanad wala kay tatay. Nga mas pang oras niya sa lawod sang sa balay.
1: Ano kay may asawa nga kataw ang amay ninyo mo?

0: Uy, ikaw si Dander? Ang nadula nga anak ni Mideng?
1: Oje.
0: Eh, ang pagpatis ang tanan nga patay ka na. Kinakalambot na sila sa kundiin sa pagpangita sa imo. Apang napaslawan sila. Ay sa Mindoro kagaliin padpad? Kaginamnesya kasiling mo?
1: Oje.
0: Eh, hindi ba lang kalaslon ka na gani, santo?
1: Matuo din ha. Do gusto kong ipamangkot sa iya si Shane. Apang nahuya ako. Jay, sa di nagali si nanay?
0: Kaupon si nanay mo sa mga nagbaligya sang una sang ilang mga lote sa foreigner na nakapangasawa sang Pinay diri Dander.
1: Tagaagin buhat niya inak, Jay. Ngaagin baligya niya nga munduta.
0: Ay, ang matuo. Ginbatsyag ni nanay mo ang pagkadula mo. Naging masinulubon siya. Masami siya nga daw wala sa kaugalingon. Kanapabayaanan niyang inyo tindahan. Kag sa mga tinion man nga ato, hinali man nga nagdamo ang mga turista nga nagakadto diri. Kag may isa nga nakagusto sa inyo duta. Gintanyagan sa dako ang kantidad ng imo Iloy. Kag tungod nga nagaisahano na lang siya sa kabuhi. Ginbato niya ang kwarta na nagpalayo. Naglakat siya na wala man lang gani nagpaalam.
1: Wala man lang siya nagpaalam? Amo lang siya kadali?
0: Oo. Kaisa kaaga sina. Nabugtawan na lang namon nga sirado ng inyo tindahan. Kagsa nag-ugto na, nagabot ang mga tao nga nagguba sang balay ninyo kag tindahan. Kaging tapa ng inyo lugar. Kag wala na namo nakitang Iloy mo. Ni wala man lang gana siya nagpaalam sa kaibisan Sino.
1: Ang pakaisa ko galiya si Makmak.
0: Ay, oo, si Makmak. Sangin baligya ni nanay mong inyo mga sakayan. Dagang iban pa ninyo nga mga pagkabutang. Una pa siya naglakat, nagpasimpalad sa iban nga lugar.
1: Sa din siya nagkatutsay? Sa siyudad?
0: Eh, suno sa mga amigo niya. Nagpadulong siya kuno sa Cebu.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang, music, magkatapos bukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, amin, bigit sa mga DJs nila, kanya,
3: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka, X ka, X. Simply,
0: may how, kita, pag-
3: oh, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9. XFM 103.9.
5: The Secrets of Health.
6: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
7: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerding mga autanon.
6: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sa imo sa tingat yan.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para ma iwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
5: The Secrets of Health.
6: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglan nun duga ako gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
7: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wait, sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkor niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga, pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nag-angkon ni sa sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil seal sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive.
9: Yes to health.
6: mag-inom kamo sang ultimate trial, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
4: Santhone Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The secret of health. Santhone Gold Live Testimony.
9: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santhone Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
10: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil yung ina ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mga katropa, excited!

interview sa mga personalidad ng Arangin Sentro sa balita kakontrobersiya. Sentro, Sentro, Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, Sentro. Kagaroon.

0: AM News Central.
1: XFM Time, alas 10:37 na mga katropa may nga kasyudan sa Bacolod, Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sa rin kaman sa bungabahin sa kalibutan mga katropa, welcome na din sa pagpalayag sa itong mga palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, kita naman rin mag-inop na ay humalin na alas 10:30. Tuto ba alas 12 isang udo, agun sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa. Nga to, andri tutukan tala kayon kag-diskusyonan. Mga katropa, sininga daw sang Biyernes.
0: Sentro.
1: Sa mga katropa na to, andri ha. Ngayon, nagatutok na humalin kaina sa aga pa tamayo. Wontas lablanay, isang good morning, maayong aga da.
2: Di na kamo?
0: Sentro.
1: Oh, mga katropa, ginapangita na kamo kung di na kamo subong. Eh, sentro na. Sige, dugay, alas 12 na ho. Tik pala niyaga naman mga katropa. Nung iba, bago pala katapos pa maaoba, dugay, oh, tik pala niyaga naman, oh. Pero sa mga katropa na tandra nga nag-monitor ba, ote, ano na ta, kay Biyernes na.
0: Sentro.
1: Ang mga katropa na to nga nag-along for weekend, mga katropa for their... malawig na wiga pa Hawaii, no?
0: Sentro.
1: Mga hectic na to yung mga schedule. Sini nga si Mana, mga katropa. No, to kasi yung iba sa Sabado, Domingo naman. Wow, bago lang ganina tapos, Sabado, Domingo naman ba? No? Pwede mo na may isla ng ang pangalan sa kadadlaw, no? Pwede mo may editing Lunes, imo mo naman sa third day, Martes mo naman Sunday, so on and so forth. No? Para, para pagbukta, oy, Sabado, balik na tulog. No? Pero mga katropa, kaya mga nagatrabaho, kapangita sa aton nga kinanglan para sulod sa balay, panginanglanon sa pamilyata, ay te, kulang na lang ganit kakson sa kalendaryo tayong Sabado Domingo. No? Eh, sugot mga mo kakson ng Sabado Domingo. Ay, di mo na, no? Kinanglan naman po. Sa isa lang kadlaw. Pero sa mga nag-monitor, trasubog sa aton, sa mga katropa na aton, ba, tiyari nisla, salamat gid kay nag-aopisa ng ang sentro sa XFM 103.9 Bacolod. Ara man sila way nagapauli. Salamat gid sa inyo rin nga pagkukod sa amon ha. Thank you very much sa mga katropa natin, sa mga moms and also sa katropang listeners and solid supporters. Class mga katropa. Mga katropa ng XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami sa inyo ang mga radyo sa radio frequency nga 103.9. Kag mga katropa, sa XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Caban-Calan City mga katropa sa radio frequency nga 106.1. Tag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman mga katropa nga 101.7. May ara kita sa social media, sa Facebook kag sa YouTube mga katropa. Aton nga XFM page sa Facebook, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may araman kita, no? Sang official streaming app naton, sang XFM Bacolod, amuning XFM or XFM Philippines, mga katropa. XFM Radio Network, no? Ma-install, kagba-download din ang libre address ninyo ng mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa, ang XFM Radio Network. Ma-install, kagba-download, ng libre. Ma-access na rin ninyo kapit 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, may aramang kita no, sang text line sang XFM Bacolod, muna yung 0915-628-7926 mga katropa. Ha? 0915-628-7926. Alas 10:41 na. Mga katropa, itong padulungan ng itong mga talakayan na tututukan kag-diskusyon ng silingadlaw sa Biyernes dali lang sa itong palatuntunan ng sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Karong mga katropa, tingwanta si Councilor Hober Baez. No? Angot rin mga katropa sa nasambit ni nga... issue dra bala sa Mayburi Road. No nga konsidento ang anay ni siya nga landfill dira, daan siya nga landfill nga drapin ng tampok ang do isa ka bukid nga basura da. Pero sa mga tropa sa karon do gin manduan na gin pangitaan ni sang environmental compliance certificate o kon ECC para mga tropa mamat-amat na dahakot ang nasambit nga basura. Kati nagabukid na dira mga katropa. No? So ti ano naman yung masabat sang aton nga Committee on Environment sa Sangguniang Panglusod, mga katropa, sa Espita dere. Kung ano na nasa karong kagsadi na ihaboy ng mga pinanghakot, kabasura nga na. Dabo na ginapamangkot ng Councilor Relasyon Gamboa, Junior, kung ito'y ihaboy. Ito yung mga katropa, kaya ang problema sa karon ang nasambit ni Balanga cell number 4, which is the mga katropa, expired na, buta na, hindi na magamit. So, ting cell number 5 naman, mga katropa, amuni ang ginalantaw. So, ti ang pamangkot dire, bago palang bukas ang cell number 5, mga katropa, may mga basura naman nga pinangtampok. Nga ba, Diyos ko, gabungbong lang. No? Ga, tangkas-tangkas nga basura. Ti mga katropa, amuni nga ito ang ginalantawon. Kaya ang ininga issue sa karon sa basura, ti basi balang mga katropa, nga dasig naman na mabuta, ang cell number 5 nga. Kay ti ang basura nga dira mismo sa Buri Road ginpang ano da pinanghakot na kag posible nga ti basi dira man ihaboy no? Amo nang katilingala mga katropa kung base bala
0: Sentro.
1: Ti the big question di na siya ipang paslak mga katropa
0: Sentro.
1: Kag later on basi makakuha magkita sang komento ni Sir Noli Rosales. Angot ba ng mga katropa sa posibleng nga utang sa Pugsod Pilipinas sa madasoy ng mga tinuig? Mga tropa, hindi lawag-lawag ang utang ta subong, no? Posibleng maglabot mga katropa more than 20 million pesos na utang.
0: Sentro.
1: Te, namakon mo na. Kay ti ang pamangkot dere, dapat may siguraduhon ni, strictuhon ni kay base kung may mga insertions dira nga magkalatabo. Da, pinagustuhan mo na sila pang butang, da, tapos may mga sa General Appropriations Act blah blah si GAA na nila no mga katropa doon ba si may mga lakang-lakang may mga ungab naman da okay ti sudlan naman na nila sang kabutigan da diba no so ti mga katropa anong posible nga ginalantaw sang iban pagid nga mga grupo angot sa panibago na maling utang sa Pugsod Pilipinas sa karong mga katropa kaya may ginatalana naman ng programs bala sa gobyerno ginauna ni mga katropang education, health, kuno na pagkita bigang mga projects, mga katropa, the programs nga which is the very essential. Tigaling anong tanak karon kay ang problema subong sa aton dire, grabing corruption. Korupsyon ang nagapingibabaw nga problema diri sa aton sa Pugsod Pilipinas nga tubtob sa karon mga tropa do hindi pagid sa Gyapon masolusyonan.
0: Sentro.
1: Wala pagid Gyapon mga katropa may naresto sa pagpangawat kani.
0: Sentro.
1: Perting kinawatay mga katropa wala tuon eh gadapal man ang piya.
0: Sentro.
1: Okay, tigrabi sila subong mga katropa ka dribla. Ginatake advantage nila sa karon ang nasambit ning problema or ang ining mga utang. Oh.
0: Sentro.
1: Nga para tani sa Pilipino. Hindi kita mismo nga mga nagabutar sa gusto, hindi na lang kita kaambit na sa kung ano nga programa. Kaya nga, ang mga pinangbutar ta, amumanas lang mga katropang nagperwisyo sa aton bilang mga butante man.
0: Sentro.
1: No? Ti, pinsaron ta lang bala, kita na nagpili sa ila, kita na mga katropa ang may poder nga ipahamtang sila sa sinang mga posisyon. Sa sinang estado sa kabuhi nila mga katropa. Ti, kita mismo nga, ara sa idalom, mas nagaidalom, nagaititi. Grabe, nagin ang korupsyon mga katropa. Tapos, amo, pag ining matabo, grabe ang utang sa Pilipinas, pila naman ka trilyon. No? Dugang naman sila. Tapos mga tropang utang sang utang ang pinangawat sa sining mga politiko diri sa aton trilyon man. Tingin pang ano na to nila to? Hindi na to. Mga katropa, grabing manggad sa Pilipinas. Pero galing mga katropa, nagdamo ang manggad sa mga politiko nga kawatan.
0: Sentro.
1: Iba pa gyud nga mga update mga katropa kay sa karon si First Lady Liza Araneta Marcos, mga katropa. Ang ari diri subong sa siyudad sa Bacolod, ilimin na gidra sa STI West Negros University. Kay ginapangunahan sining pagpanagtag sa bugas sa idalom sang bula sa puso para sa pamilya programa ang katropa, eh, no? Grabe ginayudahay, no? Ayuda wala tuo, no? Ti tani mga katropa ngini nga ayuda. ma-anobla, ma-mangin, ma-pinuslan, no? Hindi mabalang man ang iba. Hindi, siyempre, ma-pinuslan. Kaya bugas mo. Pero galing mga katropa, pila na ayhan, di ba? Centro. Pila na ayhan ang balor sa sinang mga bugas nga ginabayad sa ato ng mga taxpayers. Centro. Nga amuning ibalik nila sa ato. No? Ang linibo, minilyon ka pesos nga ginabayad sa mga taxpayers, ibalik nila sa tao, bugas lang. Makatilingala, no? Pero at least kung nung gobyerno, kapangitas ang pagi, kapangitas ang solusyon, te, ikaw yaga, ano ka, nakabulig ka, ito ka bla. Pero ang gobyerno, yung kapangitas ang solusyon para sa Pilipino nga maipsan ang problema sa sulod sa balay. Sa pangadlaw nga panginang lanon, mapuno dang kinanglanon, tapos nagsakadlaw. Sa sulod sa kisakadlaw, tatlo ka beses na makakaon, hindi ka nabla magutman, hindi ka malipasan kutob. Importante sa tanay mga tropa nga ikaw mismo busog. Sentro. Ah, muna nga aton diri sa Pilipinas, laminigid diri sa aton sa Bacolod. Kaya rin sila subong update na nato karon, ha? Ibaloon tala na to karon mga tropa kasi kung may mga dugang to karon mga detalye kong sitwasyon sa sinisa karon nung ang programa nga ni mga tropa nga mula sa puso para sa pamilya program. Sentro. Sige, mapagin nga mga diskusyon, mga katropa, topiko. At makarututukan tala kayo kadiskusyon na drilas at ako pala tutunan ng sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, at least kita bala na mag-update, no? Sa ibang pagin natin ng mga discussions kag mga topics today, mga katropa. Ipakilala ko bala na sa inyo mga produkto sang Yes to Health. Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, ang ultimate trio, amuni ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, baka bulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin man ako malignan. Mataas yung mga sugar level, yung mga blood pressure, mga katropa. Kago na ano pagin mga balatian nga inyo subong nga ginabatsyag. Sentro. Mga katropa mo na ning sabat sa inyo nga problema magtumar everyday sa Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective mga katropa. And also Santon Vitamin C alkaline base nga vitamin C naman. Makabulig ini mga katropa. Pabakon sa ato nga immune system, makapahealthy, makapaboost mga katropa kay bangod. Sa ano ni no may ari ni siya mga katropa nga mangustin spirulina kag mga prutas kag mangaranong gid sa vitamin C mga katropa nga makabulig ini protekta sa aton nga ikaayong lawas batok sa mga balatian nga dala sang kambyo klima ulan init mga katropa no. And also meron kita sang premium D3 soft gel capsule no. Ang premium D3 soft gel capsule naman made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. Para makabulig ini pa healthy sa aton nga mga cells, makapa bakod sa aton nga katulanan mga katropa kag makapa likaw sa aton sa mga infections kag cause sa bacteria kag viruses. Ang ini nga mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Mabakala sa Yes to Health Wellness Center. Ginhamtang address sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod kag sa mga leading drug stores nationwide mga katropa. Alas 10:50 na. Mga katropa, Biyernes kita subong. Oh. Batayin ninyo ang ating weekly draw for our Santon the Next Family Bulibong Papremyo. Padayon ni mga katropa ang ating weekly draw ha. Padayon makabos sa paghulog sa inyong mga entries. Mga katropa, ng mga entries na ito dira, no? Isa ka banig sa Santon Gold Herbal Capsule. Isa ka banig sa Premium D3. Soft gel capsule kag mga katropa turbo dietary supplement kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Ginpang tingob mga katropa, putang tabi isa ka pakete sa Santon Gold Herbal Capsule, isulod mo sa puti nga envelope, legal white size envelope. Mga katropa, sulatan mo sang pangalan, address, contact number kag pirmahan. Same sa lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix ha. Sulod mo man sa puti nga sobre, sulatan sa pangalan, address, contact number kag pirmahan. Mga katropa, no? So, ihulog nyo ni sa pinakamalapit ng mga drop box sa inyong mga lugar. Especially sa XFM stations, no? Diri sa Bacolod, dari kita diri sa Earth Street, Puente Villas of Division, Barangay Tacoling, siyudad sa Bacolod. Mga tropa, pero pwede ka mo dito makahulog sa Clinic Ta. Dala sa may Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. No, sa Yes to Health Wellness Center. Si Miss Angeli na dang nagabantay. Nabala niyo, Miss Angeli, mahulog ko di entry na mun, ah. No? Ano kami, ma-intra ko sa weekly draw ta sa XFM Santo na XFM libu-libong pa-premyo kaya basi makadaog ko. So, di mga tropa, no? The more entries you send, the more chances of winning. Patamu-damu, raffle entry para siguradong kadalagaan mga katropa. Ha? Centro. Ang grand draw, ay secret ang grand draw. Sa consolation, kitaan na yung consolation prizes naton makadaog sa tig 5,000 pesos cash. Ulo! Katig 5,000 pesos cash for the consolation prize. Ang third prize, mga katropa, makadaw sang 20,000 pesos cash. Second prize na to, makadaw sang 30,000 pesos cash. Ang first prize, mga katropa, makadaw sang 50,000 pesos cash. Amo ng grand prize na to. 50,000, mga katropa.
2: Wow, ka-perfect!
1: Centro. Eh, mga katropa, ano pang inulat nyo? Padahal sa pagulog sang Santo de Next FM libu-libong pa-premyo sang inyong mga entries. Kaya para mga katropa, sigurado kamo mismo ang madaog every week, no? May 3,000 pesos cash kamo nga madaog kada semana sa aton nga weekly draw, mga katropa.

0: XFM time, alas 10:53 na mga katropa. Kag check ta na yung PDMPD, no? For the latest update naton, especially sa lakas ng panahon. Kag agyan ko na lang katropang Jude and Fivok, sa kaiting kahapon, nagbuga sa kanlaon, subong nag-update naman, liwat si NDRRMC, nag-huni naman naton ng mga cellphones. Nag-vibrate naman. Nabangon sa notification or advisory, mga katropa, from DRRMC matapos nga nagbuga naman si Bulkan Canlaon sang Abo. Centro. So mga katropa, padulungan ta, no? Kung available ang PDMPD today. Centro. Nagbase karon mga katropa, makalusot na to karon sa sitwasyon dito sa may STI West Negros University. O, sa panagtagana ito sa bugas, ah, no? Centro. Pero sige lang. Labihan ta lang nauna si Councilor Romer Baez. Before kita ito mag-proceed, ano? Eh, ito yung going pa itong panagtaganay, mga katropa, dito sa Mula sa Puso para sa Pamilya, kung mga program. And also the update sa Chempota, kag sa Fivox, mga katropa. Basigun, kibuto naman kita, gulpin naman na bumundak ang ula. Centro. Sa jagged, no? Mga katropa, no, padulungan ng PDMPD today for their update and development, so observation nila sa kasalakas sa panahon. Subunin nga daw, mga katropa. Ari mga katropa, sa piyak linya from PDMPD with Sir Dave Cuajau. XFM weather update. Sir Dave, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si Katropang Andrew, sir. Good morning.
1: Yes, sir, Andrew.
0: Yes, sir, may aga.
1: Lalo natin nakatapang ako, ang gusto ko patulay, wala kasi sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga yan ang aspekto na dinagdag sa Luzon sa nabayin sa Bisaya. Ang sambalik, sila kita na bayaan, maka-experienta saan mo alam na pagkakon, tugas ang pagkakon, purukon, habaga. Punta ng Metro Manila, ilok region, pagkakura, administrative region, tumungan sa Cagayan Valley, Calabarzon, Numaropa, ilok kita ng Central Luzon, Tansan City, maka-agreman sa magandang mga kalangitan sa pinipapokban sa blaktang pangalan pagpanagulog sa panilat na lasang pagkakas ng sun o kon habaga. Ang iba naman niya bahay niya sa pagpag Pilipinas, maka-experience na naman yung talangan na panahon. Kaya sa mga kaya pagdunggulong, hindi po magdaman sa naligid na pagpapakalan na kung pagpanagulog sa panilat, dalang na niya sa mga lokalay na pagdunggulong. Susunod ka na
0: Andrew, yes, sir. Okay. Sir Dave, but ano na expect ni sir by this weekend, sir? Do ano no, maulan-ulan ni sir?
1: Ang kita is experience ito buhok ng dumi. Ang nagsigas na
0: doon. Okay, sige. Sir Dave, di bali, may so far wala makita sa any weather disturbance, just like LPA, no, low pressure area, Sir Dave, no?
1: As of now, Sir Andrew, wala kita sa mga tiglasan sa ating na Philippine area, ni Consulate, no, na may mga low pressure. Pero may mga ginapang mga santaw, kita na may ipakalow pressure na doon, at nasama sa Pilipinas sa ating na par. Pero hindi pa man siya active, no? So, bilang mga ito, so, hindi siya for us, kasi sa mga nandiyan, acting sa
0: kemudian
1: yan para mag-utilize yung
0: target. Okay, sige, no? So, Sir Dave, thank you again sa sining update, sir. Aming agad, ah.
1: Yes, thank you, man, sir. Good
0: yes, sir. Ate, good morning, da.
2: Yes.
0: Oh, gapamate, man. Paro ko, galida.
1: First day, man.
0: Aba.
1: First day, di makami, Dave.
0: Ha?
1: Patricia Abdur.
0: Aba. Bakola. Sige, Sir Dave, thank you again. Mahinga, ganda. Thank you very much. Sige, good morning. Central. Mga katropa, ito na ba Sir Dave ko ako from PDMPD for the latest update na ito sa Chempo, mga katropa, eh, no? Central. So, Fivox, check na Fivox. Basta na available man sila. Para makalili lang kita, mga katropa, and na madulong talang ni Ang Yadugang Aditalye sa sitwasyon sa karon, no? Matapos ni mga katropa, ang pinakalitest ng update naman sa Indera Ramsey sa aton. Central. Tapos ang aktibidad naman sa Bulkan Canlaon.

0: So sa mga katropa na tira, no, magulo aligmat naman kita kay si Kanlaon, dumidyo nagpulo pa batsyag naman black, no? Nagpulo pa batsyag naman sa mga katropa. Sige. 2 minutes pa? Okay, sige, no problema. Kaya ito yung mga katropa, sa karon si Kanlaon do unstable naman. No, ngayon kaimtangan lang. Do ginapakita sa ato, kaya do may mga pagpabatsyag naman, no? Pero sige lang, balikan tala na karon ng FIVOX, pero proceed na lang kita direy sa ato na rin una nga topiko sa kay Councilor Romer Baez, mga katropa, especially direy sa sitwasyon sa karon, no? Ang dira bala mismo sa Maybury Road sa Barangay Mandalagan, ang pangtampok ng basura. Ano na ni sa karon ang sitwasyon sa din na ni Blay Haboy, din ni pang paslak man mga tropa after ni sang sining pagkalkal to ni Ladra. Kaya ano da mo, no? Kalkalon, aging kalkal da mo. Iti, ang ining mga basura na nga doon nagatinampok mga katropa, bao Diyos ko, ano na o, gapalang lapaw na daw. Hindi ka dugay-dugay na nada. Huwag na nakabalo kung nga gipasukta na da, nga ra na dira. Na yun? Kay, tingin na question man sa kanan sa syudad ang nasambit nga ang Environmental Management Bureau under sa DNR. Mga katropa, kung nga awa ay nadanabot na ano ni, na providan sa environmental compliance certificate. Ganay. ECC bala mga katropa. Before kita magpatigayon sa kung ano dabing mga activities, especially nga makaapekto sa aton nga palibot, no? Sigurado makaapekto ng palibot ta. O, basura. Kabaho sa basura da. Mga kagaw, mga tropa, lumpats, tawo da. Mga galistar lapis lugar. Centro. No, just like sa Barangay Felisang, which is dito na ano na ginadayagin, plastar ginaday for our landfill. Mga katropa, no? So, ari sa karon, check tani ang chairman sa Committee on Environment with YC Councilor Romer Baez. Okay, and engineer Kincha na lang. Sige. Okay. Respiak ninyo, mga katropa. From FIVOX with Engineer Maria Andelin Kincha, mga katropa, no? Update sa Bulkan Kilaon. Engineer, good morning. Go po't busubong ma'am si katropang Andrew, ma'am.
1: Hello, Sir Andrew. Morning.
0: Hmm. Ma'am, good morning. Engineer, ma'am, bali, so far si Kanlaon, ma'am, doon may panibago naman yung mga activities, doon sunod-sunod naman, ma'am, no?
1: Oh, yes, sir. Subong lang na, subong na browser, no? Naka-record kita sa tatlo sa Ash and Newsroom event.
0: Oh.
1: Sa ating mga buntan. Ini siya nag-start at around 1:10.
0: Okay, ma'am.
1: Ang ina nga event. And then ang second event is at around 5:49 and ang third naman is around 7:54.
0: Oh. So engineer, how do you describe ano ning aton nga mga paglantaw si ni ma'am because of this new activities naman ni Bulkan nga na-record ta after sang nagligatong ang mga eruption niya?
1: So sir, no, ang ining aktibidad sang aton nga Bulkan ya pakita lamang na hindi patapos ang iya nga mga activities, no, kadayon sa gihapon ang ginapakita nga aktibidad sang aton nga Bulkan. So, the remaining Japan is at alert level 2 and ang entry within the 4 kilometer permanent danger zone sa atong Bulkan is still in the end natin gina-allow.
0: Yes, ma'am. Okay. So, Engineer Bali, ma'am, ano ni aton nga gina-expect bangod sa sining mga activities ni Kanlaon, ma'am? Possibly, ayan, gano'n may mga another big naman ni siyang mga eruption or may mga posibleng matabo naman, ma'am? Engineer?
1: Yes, sir, no. Ang posibilidad na magkaroon pa kita sa mga explosive eruptions in the future. Kumbaga, may ara sa gihapon na posibilidad na hindi matabo. In mga aspirin, sir, in record man natin in the past, sir, no? So, in isa medyo, kumbaga, low energy na klase sang eruption. So, pagwa siya sa sibong sang mga ordering new ang sang pagpagwa sang mga abo ang ating mga buntan and ginapangabay natin ang ating mga pumulubog lalo na di-install sa eastern and sa northern side to, no, sa Subong, kahit tungod na dito pa kato ang hangin. So, maging pang, kumbaga, mag-prepare kita dahil pwedeng malabog sa kaspo lang kato na mga
0: okay.
1: Lugar.
0: Okay, sige. Engineer with this, ma'am, thank you for this update, mama, sa sitwasyon ni Canlaon, Subong, ma'am. God bless you, ma'am. Engineer, thank you.
1: Salamat, Sir Andrew.
0: Yes, ma'am. God bless you, ma'am. Central. Mga katropa, ito na balatian from FIVOC, si Engineer Marie Andeling Kisha for the latest update sa lakatsang sitwasyon. Dramis mo, mga katropa, sa Bulkan Canlaon.
2: XFM. Canlaon update.
0: Balan tayo. Antes Canlaon, basi kung may another big activity naman, bala. Hindi kita kapakot. Basi kung from time to time, sumigabong naman liwan.
2: Sentro! So,
0: makahatag naman yung mga katropa sa isa sa mga kabalaka sa aton nga mga pumuluyo dito sa lugar.
2: Sentro!

Mga katropas, sining ito yun. Check na si Councilor Homer Baez for the discussion. Ang wadrin mga katropas na nasambit naman yung dira, no?

0: Okay, no? So mga katropa, mga basura, na dira mismo nagtampok, dira blas sa may barangay Mandalagan, dira mismo sa may Buri Road, nga which is the do nangin health hazard, kag do hazard man sa mga sa traffic. Diba si tita nakapakot, basi ko mag-usmod at lagulpia. Check na niya, respect ang linyang chairman sa Committee on Environment, si Councilor Homer Baez, mga katropa. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si Katropang Andrew. May ngaga.
1: Yes, Katropang Andrew. May yes, aga sa aton sini mga tagpalamati dira sa aton ng sini sa social media nga nagalantaw sa atin.
0: Councilor, thank you very much for your time, sir. Salamat. Kaya ikaw naman ang mabatian. Councilor, dire kita sa nasambit ni Balasor nga problema dira sa may Buri Road, sa may barangay Mandalagan regarding, dira, Councilor, sa basura nga nagabukid na, no? Which is the do gin-question ni Councilor ang ECC sa gina-question sa syudad ang ECC sa kung nag-provide ng EMB sa ECC. So, Councilor, ano niyo subukan pinaka-latest recent update na ito? Councilor?
1: Yes, a few days ago, atong technical conference nga gin pamunuan sang City Legal. Good, maklarohan, gid masugdan from the beginning kung diin gid nagasugod ang pagkutkutanay dira sa utang site kay sa previous administration pa rin nag-umpisa until now sa present. Paano ang question, paano nakakuha ECC ang contractor sa mga developers dira kay may mga requirements na before makasecure. Number one, dito ang disposal plan. Okay. Hindi ano

0: projects nga nakandak ang opisina nila.
1: Mm-hmm.
0: Ining mga gina-repurpose bila nga mga old dam site o kung gina-reuse. Gina-obra park, ibang gina-obra man like mga Smoky Mountain na sa muna gina-pang-obra housing project.
1: Mm-hmm.
0: Ito muna ang ila basis. But ang question dire, diyan ang disposal plan. Ano paghando kasi natural may natabo na nang ang basura dira ginhaboy sa Sumag nga lapit sa Suba ginhaboy sa Puta Taytay ginhaboy sa World Airport amo bala na ang ano amo na bala ang disposal plan kag dito ginhilisugta na lang mati klaruhon sang EMB that's why ginpakamayo nga may second technical conference pero i-finalize na lang ma-assist ang siyudad pero ang EMB amo ang malid sa paghandol sining mga basura kag di again initially gin kasugtan nga dito ibutang sa landfill
1: okay.
0: Sa cell number 5 yung question gani dira nga ang volume sini mga 80,000 cubic meters ang 80,000 ang kapasidad sa landfill ta okay. Is although dako man 500,000 plus but natural sa isa lang ka location dako na ang consume niya nga lugar but just it's because nga hindi man matalikdan ka siyudad nga this is an old dam site yaman ni ka siyudad basura. Hindi taman ni matalikdan. So I think kahapon si Mayor Greg ato dito sa area. Dialog sa sang mismo sa mga Ictus Church, ang contractor kagiban pa. A good ma-finalize kay bululigan ang ini ang klase problema. Pero according niya sa dapat naton sundon nga kasuguhan hindi ilang basta kay ginagtambak na ay sort tanan amo na nga klase kun sano pang problema nga ra dire nga tubang nga dapat i-address kag solusyonan
1: pero councilor no so far sir ano na yan ang matabo sa bayan sang EMB nga the city or the LGU is questioning kung ano ni sa karon ang ilang ginhimo nga na pasugtan dira councilor may salapton gid man sila dapat
0: well may ang ilang opisina may gin present man dito nga compliance abi coming from sining tagyada sang duta ti siling namon siling base presentation ni attorney Chu kag ni attorney Mayo kamo ang ahensya nga ginatugyanan ang EMB kamo plastada kayang syudad kun anong mabulig anong ma-assist willing kami basta in accordance sang aton kasuguan hindi kayang pilakadlaw basi ang syudad naman sa Bacolod Basulon ang syudad sa Bacolod naman ang Balon nga ti wala gin follow ang disposal plan kamo tanan da set sorry ahon na dira ang mga involved kagun diin pwede ang syudad dira masulod ang syudad nga mag-assist agud ma-address ang ini nga problema
1: gani man so ti councilor nang amuning nga bagay sa karon amuning balantayan ta diri no diba si kumbla councilor kumaliwat naman ini pero councilor for the background lang for the benefits ng listeners ta councilor bali ang history sini sa sano lang nadagani councilor
0: kun ang ginasuriyan tadi ang old dam site wala pa nagguwa ang Republic Act 9003 ari na ni siya tiang 9003 nga law 25 years old meaning kung pila edad mo subong katubangan dro
1: actually,
0: plus 5 pa na guro 30 years old
1: may 38 years na eh
0: not less than 30 ang ginadira kay kapila man ni actually nagbalin-balin ang dam site may aramantan sa una sa may kalong-kalong
1: councilor
0: may isa pa ginading area until okay. Nagkato sa malaki kaya sa una tiyan nga lugar na nubuan
1: di
0: gusto man sa tagiya nga bala sa una ya bala nga panagon nga ang akon lugar nubo patambakan ko ni bala basura para mag-level pero may takabalong ang basura hindi ginayama ang plastic may bila kaanyos may 30 years 50 years ara na nada siya that's why pagkot-kot taas pa sa mga buildings dira ang basura
1: gani no so the councilor ano ni sa karon after ni isang hakot for how may ano kamo may mandate ka mga for how many days ni siya hakoton or ubuson da
0: hulaton namon ang final nga may second round nga technical conference with the EMB Okay.

0: kag natural as much as possible kasi iasap gini ang paghakot pag transport kasi iyan na naya expenses ang mga proponents dira. Kag ako ya personally siling ko kung mapiktuhan ng cell number 5 siguro may ara man obliga may financial obligation man sila da nga dapat ipataw ang siyudad sa ila. Although ang balonda na gidman iyaman na isang siyudad sa una basura. I mean, siling ko dapat may ara lang mag-meet halfway ang tanan. Yes, agud ma-address ang masulbar ang nga problema.
1: Correct man. Pero ti Councilor, ang amuni kada mo, natakos ni Councilor, no, na suma, ni kung pilagi ni siya, ano kada mo ni?
0: Yes, ang nila to lang, ang ba nila 80,000 cubic meters. Yes, sir. Kaya yung iban ko noon, nasulod naman sa sako, doon napak na nila, may araman nga bunggyo niya daw. Actually, hindi kit man isa, mapuslan ang iban for filling materials. Dako ng volume, pwede man gani maubra nga covering sa landfill number 4. Kung mag-close ka na sa landfill, itampok mo niya sa babaw, dugangan mo balas or garden soil o quarry, pwede git siya. I mean, basta kwaon, may nag-segregate nga manual nga mga plastic in kuha git siya. That's why managani concern man sang syudad. Ang nagmanual to nga nagsegregate, kamusta ang ila sitwasyon sibong base mahi, you know, sa aton la sa ang health hazardous ng mga materials bali na sandog nila. But so far according sa proponents nila, binobserve man nila ang proper handling sang basura.
1: Okay. Ti Councilor, bali dinhi siya ipanghaboy kay ting cell number 4 is ano na? Ano gining tawag ni? Buta na siya do expired na bala yung
0: mahulat kami sa desisyon sang EMB.
1: Ah, okay, kundi na siya pwede ihaboy.
0: Kundi din pwede ihaboy, matag sila permit, ma-assist ang siyudad na eksakto ang pag-handle sang basura.
1: I see. Sige no. So tayo muna ni Councilor no. Sige Councilor, basi may kon may ano ka na lang. Regarding mandira sa karon, ang cell number 5 Councilor is ano na, do ready to use naman, sir?
0: Yes, sa report na discuss man to sang technical conference nga well in fact apply ang cell number 5 sang ECC sa EMB. Although ti ang problema kay paano makakuha cell ang ECC ang 5 kay ang 4 wala pa.
1: I see.
0: I think this coming August 20 may ara sa technical conference regarding man sa application sa siyudad sa ECC.
1: Okay, sige. So, Councilor, thank you, Ged, for your time. Salamat, Ged. Good morning, sir.
0: Yes, madamo nga salamat, yes, Ged. Mayang agas.
1: God bless you, Councilor. Salamat.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: At yung mga katropa, no? Ang pamangkot na ito, nasabat, progaling ko na ito ang EMB. Sentro. Mga tropa, ihaboy ang ginpangkot-kot dito ng mga basura dito sa Barangay Mandalagan sa Buriro. Pinang, yung mga katropa lang ito, umuto. Nakalabay kami the last time. Gumagabing basura. Oh, namuno ko. Kaya gabungbong ang basura, gabukid na mga. Dugi-dugay. Basibilan ko na anong matabo lang makatropa din.
2: Sentro!
1: Dugi-dugay na nada. Kinanglan na sa sang dapat ma... Ano na da? Masikaso na. Kuto... Mas makambag. Oo, ang bilis. Sagin sa ilo, dali naman sa may Mandalaga. Ito yung doon dahil naman yung mga basura ka tinumpok na. Diba?
2: Sentro!
1: But at least napangitahan solusyon sa syudan. No? Napangitahan paagi lang makatropa. Alas sa 11:18 na. So, punanta na karoon ng iba pag ginatong mga topics and discussion, kahit makambyo kita sa national ng istorya. Mga tropa, pabor ka mo bilang nga kada tuig, may utang kita?
2: Sentro!
1: Pabor ka mo bilang nga kada tuig, gasaka utang ka?
2: Sentro!
1: Bagong administrasyon, daso naman ng mga tinuig, utanga naman amon eh. Diyos ko. Ano na lang ning matabo, mga tropa, sa Pilipinas man?
2: Sentro!
1: Pila ng utang ta? No, trillion pa lang. Pasi dugi-dugay, makibot kita nga quadrillion na eh. Quadrillion ang utang sa Pilipinas. Bo, Diyos.
2: Sentro!
1: Kita, siling bala sa survey, mga tropa, do ginsuma bala, at pila kita kabilog mga Pilipino. Ginsuma ni ko no ang utang ta, kada isa sa ton ko no, may utang ng 162,000 pesos each Pilipinos, mga tropa. More than 160,000 pesos ng utang ka. Ba? Dako pa sa sweldo, ta ba? Kaya ano na karamang ka tropa, pasugutab lang ka kada tuwig, utang nga ka utang. Kaya mga proyekto ta to, ano na to? Mga proyekto to sa nagligad nga do, waigid ganito nag-asenso to ang proyekto to. Kay bangod nga may natalana, ganing nga budget, pwede mag-yapo na puslan. Pwede man to gyapo, nag-prosper to. Anong toa bala o? Paglantaw, pag-bisita mo to. O, din na to, sugit nila mo na yung proyekto, galing ko maroon, ghost. Mga tropa. No, din na din nag-ausong ghost project. Sang din ito kiba naton nga bauperting ang korupsyon kinawatay sa Pilipinas bango sa sininga flood control scam mga katropa. Eh, another risk naman eh. This money mga katropa nga utangon sa pungsod ta. Another vulnerable for corruption naman mga katropa. No? Another money nga vulnerable for corruption naman sa pungsod Pilipinas. Tawa ba lang? Tiga pamigado ng pungsod ta. Erte nang tinaasay mga katropa sang balaklon ta dire. Kay ti may mga kanya-kanya nga mga tinutuyo. Oh, hindi ang ilay ang pagpapili bilang politiko for the people kundi for their or for their ano lang eh, for themselves lang eh. No, para sa kogalingon lang nila. Centro. For their own personal dream mga katropa. Centro. Not for the people's dream. Kay tanan nga mga Pilipino gatingwa nga magtrabaho ang mga OFW to karason nga nagpagwa sa Pilipinas kay kabalo sila nga sa buwis pa lang diri daan sa aton wasag ng kita amuning rason nga nagpalayo ang iban nga mga OFWs sa ilang nga pamilya nga dapat tani mga tropado adlaw sila na upod no upod na nila ilang pamilya sa tagsakadlaw sa pagbugtaw sa pagtulog huli nilang ilang pamilya upod nila sila nga balay. Pero galing tibangod sa sining sitwasyon kapigadoon sa pungsod, nagwa pa sa Pilipinas para mahatagan sang maayo or masana gabas lamlag ang pamilya diri. Kay bangod ni, mano pa tadi be? Way na tadi puluton di. Mga tropa. Lanto ka pala subong ang employment to. Unemployment ta subong. Mga tropa. Hindi lang lahog ang magpangita sa obra kung mawadaan ka obra subong. Diba? Kaya nga ang mga trabaho dire ko na natalo pangdan. Ang trabaho dire subong sa aton mga katropa. Do ang mga negosyante do nahadlok nang mag-invest ilabi ng mga foreigners. Centro. Mga foreign countries na mag-invest for their business dire sa Pilipinas. Kita mo ni mga katropa ang sitwasyon. Ginakulbaan ko kay basi bilang pungsod tabla sa uli. Basi magsunod mambla sa mga countries dito sa Africa bla. No? O kung ang pungsod nga Bangladesh na bla. Centro. Tapos and other countries mga tropa nga nagligad to nga nag-declare bankruptcy. Centro. Okay. Grabe mga tropa. Ang democracy lapako na ya. No? Ang demokrasya sa Pilipinas lapako na bangod sang maiyayahon nga mga interes sang aton nga mga lideres man dire. Centro. Perteng kinawatay mga tropa. Subungan niyo kita tanang demokrasya ta ginalinas na nila sila mismo ha. Sila mismo mga tropa nga dapat ani magpasaniyog sa demokrasya sa Pilipinas. Sila pa mismo mga tropa ang nagalinas. Ba. Te, manuta karon bilang mga Pilipino sa amo lang ning estado sa kabuita manuta sa karon. Kay bangod puro na lang gid kita problema sa Pilipinas. Utang, grabe, kapalang lapaw mga katropa. Trillion sa pesos ang kululbaan dire, base way na tabla ibayad. Centro. Kag dugay-dugay ang Pilipinas embargo na bla. Alas 11:23 magapos kina for a while supunan ta ni karon. Mga katropa balikan tang iba pag ginato nga mga topics and discussions pagbalik sa Centro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Supple Plus Gold. Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: V Mission Next. Marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X, epektibo, subukan mo rin.
7: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumirang.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Legale, isa

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
1: bukika. Isa naman kabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unianggit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatiyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka simana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa ni, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
4: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
5: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha.
5: Ambot lang kung paano nila takso na.
3: Xanthan Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Xanthan Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Xanthan Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa rin nga panit nga nagaangkon sang xanthones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
3: The Secret of Health.
4: So, if constipated, maginom sa Xanthan Plus Gold, Xanthan Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
5: May fiber ka na halin sa Xanthan Gold Capsule.
4: Oo.
5: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
3: The Secret of Health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Xanthan Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Xanthan Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig niya siya pahumok sang higko.
3: The Secret of Health.
0: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas? Ang collagen da kong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ato sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sa nga brain.
3: The Secrets of Health.
7: Mga katupa, exciting!
8: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
13: Centro!
14: XFM News.
15: XFM Time, alas 11:34 na mga katropa. Nag-a-blink na ito ko pala tuntunan ang Sentro.
14: Sentro!
15: Kaya nyo rin nga kapot si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Kag sininga tiyon, kuha ko na lang nanay si Sir Noli Rosales.

Mga katropa, tala kayo yung tanino. Ang ininga plano naman sa gobyerno regarding sa utang ta. Ano man balasang iban nga mga progressive group diri mga katropa angot sa sini naman nga plano sang gobyerno. Mga katropa, no nga ti grabe utang naman mga katropa. Kay ang utang sa Pilipinas more than 20 trillion pesos, no? Ang milyon yung utang sa pungso diya gamay na niya pinapangawat na lang na gani. Ang iban binilyon

0: No? Ika subo ini mga tropa kay titutup sa karon do ay gid sang ano ne? Pagtutok mga tropa sa iba ni mga tropa sa nga problema sa Pilipinas, ti utang na lang nga utang. Puro na lang kita ni utang mga tropa. No? Sige, basikundo lang alang, Sir Nole. Centro. Proceed na lang takay katropang Wendell, ah. Centro. Baka na lang mga balita ni katropang Wendell Balinario. And also mga katropa, basi natingalang iban sa aton nga Dosako Brownout. Kagalibangod mga katropa ang NGCP ha, ang National Grid Corporation of the Philippines. May status ang red alert and yellow and red alert status mga katropa today, August 14, no? Ang pila mga katropa ka mga power distributors, nagkapatigay ni sa manual load drop or manual load dropping bla mga katropa. Especially diri sa aton sa Bacolod, ang Negros Electric and Power Corporation o NEPC mga katropa. May manual load drop naman kita today, no? So magulo aligmat kay bangod mga katropa. Ariyo. Bangod sa red alert status ng NGCP mga katropa, may rotational brownout kita, no? Manual load dropping naton ang Burgos feeder tray alas 2 hasta alas 4, ang Alies feeder tray alas Alies feeder 8 same time. Ang Sumag feeder 2 amuman Hilang Ban feeder, Reclamation feeder as this Gonzaga feeder 1, mga katropa. Alice feeder 6, Alice feeder 4. 4 PM to 6 PM na ni sila yung pagkatapos sa mga feeders natin nga ano. Mga katropa nga magpatigayon sa rotational brownout niya. Okay, it's because of the manual load dropping. Mga katropa, no? Kulang ang supply. Siya malipot niya story, ha? Kulang supply ni GCP sa aton, no? Sorry, mga katropa, check na yung mga balita sa siyudad sa Bacolod. Ikaw po na si katropang Wendell. Kay mga katropa, si First Lady Lizara Neta Marcos sa Red Rice Bacolod para sa sininga programa, mga katropa. XFM Live Reports Central. Katropang Wendell, please come in.
1: Yan si Katropang Gan, pasado alas 9 kay nasa aga sa nag-abot ano si First Lady Eliza Marcos sa STI was Negros University Gymnasium. So sa diyan Katropang Gan, din pati ngayon ang ceremonial ng pagpangatag sa tag-tulo Malakasilo itong abuga sa inalong sa ini yung programa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Totang France yung pagpangatag ng 10 kilong abugas no, para sa mga 65 years old above na mga senior citizens sa Bacolod City, Totang France, na wala sang pension yung nakakakuha sa ano no, sa gobyerno. Ini ka Totang France sa idalom sang programa na para sa ano no, para sa pamilya kung mula sa puso para sa pamilya programa. Mm. Ako ni sa Katropang Trans. Sa ilalo man isa sa walang gutong program para no, sa presidente. Sa Katropang Trans, nagabuto kanina si First Lady Eliza Marcos. Kagadi nagpanguna ini sa pagpanagtag sa bugas, kaupod niya si Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Kag si Congressman o kung Bacolod Representative Deputy Speaker na si Albi Benitez, Katropang France, no? Ito nagtagan din to, ang halos 2,000 kaina ka mga senior citizen, pero ti Katropang France, ang 2,000 gani para lang ini sa ceremonial, no? Kung ceremonial nga pagpanghatag sa nasambit niya ng 10 kilos ng bugas. Kaya ti ang tanan niya, ng mga senior citizen sa siyudad sa Bacolod, kaya ti 65 pataas nga, wala sang pension ang makabatong ito niya. Kagalina, Katropang France, ang pagpangatag na to ang nabatong kanila nga tagpulo kabuga at kilo nga bugas sa second tranche na ito sa pagpangatag at madumduman sa last month of July nakapanagtag na no sa ining nasambit niya nga bugas nga daan sa syudad kasi sa karon second tranche naman ini. So naglatag lang dito kanina sa malipot lang dito Katropang France no nga mensahe si First Lady nga muna nga tine para sa mga ano no, pamilyang Pilipino nga nagakainahanglan sa pulig nga ti under sa programa sa niyayang ano no, nga asawa nga ti amo si sa President Ferdinand Bongbong Marcos sa Tatang France. Kasi gamay lang yun yung pagpakilala niya kami ito kanina kapag pabalo sa nasabit ng programa. Tapos nag-proceed na sa pagpangatag na tiyan mo ito, no? Siya mismo ang nagandang kong ito sa tubang kanina sa kaupod si Mayor Greg kag kong Alpi sa tubang sa mga senior citizen. Kag after ito katropang France, wala niya pa nakatapos kung ang nasabit ng programa. Kag hindi siya ang nagalakat naman. Huwag na ito na ibaluan. No? Kung mayroon pagibala sa ibang sininga po sa support event, nakaduan niya si First Lady Dria sa sudado po sa mga kalapit niya ng LGU katropang France. Samtang yan, interview natin si Mayor Greg sa Taya sa nasabit niya ng programa. Kasi ako ni Kani, ang rinig continuation sa nasabit niya ng tag no sa assistance ng bugas, tag pulo kasi lang bugas sa mga seniors sa syudad sa Pakulot. Kasi magapadayon, pwede ka trapang France, kaya wala pa yung trans no ang magapadayon. Kasi madamadamuman sa mga, ano eh, sa mga senior citizen sa ang wala sa pension nila, nalangkot man sila sa mga ano ka pang France, no? Sa mga edad nga din, at subong laman ba nakabaton sa assistance gikan niya sa gobyerno nasyonal sa pang France. So, para sa mga detalye mala, arati kaya ang interview natin kay Mayor Greg Gantataya.
2: Ano lang, ang pag-release, no? They were starting today the second tranche, no? Sa pag-atag sa programa sa national government. Kuning pulo at kilo magigas pala for senior citizen 65 and up na wala sa social pension. No? So since almost tapos na kami with the first tranche, nag-start naman kami with the second tranche. We started July. So, pana, almost in place naman tanan-tanan. So, para may ceremonial ceremony to start the second tranche. It's about 35,000. More or less. Ano, but we'll do it, sorry, we'll do it every other month. So ang fourth tranche, meaning subong, July, then August, then October, at November. Same Japanese siya. Same sa Japanese na program. So, gina-continue lang naman. Yes, kasi damo na siyang wala nagkanto, damo naman siya nag-report na hindi wala na sila black. So that's why nga ang aming tinarilisan subong na dose na nagbato na sang first
3: match. Ano man takawisan ng kanagiyo? Sorry.
2: Sa no. Balik ko ng ceremonial. Ceremonial lang. Nagpili lang kami barangay, hindi po mani natin mag in one sitting, kasi we were very hard, no? So nagpili lang kami sa barangays, halapit rin sa SDI, no? Like, ang mga barangay palibot. So, dalak mo pili, and then, like, nag-walkman from Villamonte, from Akuling, then all the urban barangays, din palibot sa SDI.
3: Ang wala na dalagin, or katuon niya sa Giyapon sa mga
2: barangays? Pagkatapos, tina-announce naman kami sa schedule sa different barangays for the second branch. Well, tanahan ng mga urban barangays palibot, yung Indonesia na doon sa palibot sa SDI. Ang wala lang ang Takuling kag Villamonte Park lang yung Ari Drike.
3: Ano man ang players and claims ang first round?
2: Dito ko pala na yun. No? Meaning it's either they no longer here and there those na for whatever reason. So I think ang amon na list is almost na post.
3: May other points?
2: I want to just thank her for this program, and then hopefully, since na gabarap tayo ni Bulig sa I will schedule it early next week siguro. Kahapon I had a meeting with the contractor of the development ICTUS. Kasi last Wednesday, nag-meeting ang EMB with sa isa ka developer ng Grano. And it was agreed upon na si ELB mahatag na submit sa city sa disposal plan for the garbage na radara sa Mandalagan. So, nag-meeting kami kahapon sa mga director sa ICUS at the ilang officers na status quo na iniwalaan na yung movement in terms ng basura na radara until such time na si EMB makapagawa na sa iyang disposal plan. No, so, amin yung na-follow up mo na muna free time makapagawa si EMB as soon as possible kay ang syudad is willing din naman mag-assist. Nung clear up muna kahapon dito sila, nasin ko, do the request, ano pa na last year na nag-communicate sila sa city, it just so happened na wala din kami option, meaning wala kami pwede butangan. No, so, that's why nga, pagkatapos ang landfill, amumaning kwan, amumaning kinalaot namon, na makatag na kami option. If mambal si EMB na pwede na ibutang sa landfill o mambal si EMB na pwede lang diapon ibutang kundi ng mga private ka properties, so be it. What is important na may ara disposal plan na ipagwa si EMB for the old dump site sa Mandalagan. Kaya naman malang yung reason is that since old nga garbage, hindi niya siya visual ang balang basura. And probably the mix niya siya, pagdaan niya siya. So probably base ng mga, kung anong umidyo niya basura, muna dapat ang i-test anay. No? So we're dependent on the disposal plan ni EMB.
4: Sa tatlo ka company, isa lang may activity
2: ngayon doon? Yes. Basic inspection ka po siya.
0: Karapang Mendel? Karapang Mendel, So, doon nadala na lang to ang sa basura sa Buriroda, no? Pero balik ko, di ba, pila ka seniors na so far ang nagtambong? Karapang Mendel, do may figures lang sila naging provide?
1: No, Karapang Francis, gusto may lang ito, no, ang nagtambong kasi intindihan to sa nakatripang sa barangay malapit sa area sa nasa Mignadik, no? So, ang nasa sa Mignadik, sa Negros, patakakapos sa ilang pagkakito kahit sa lakato ka, sir, kung yan, malakatripang sa kati harapin, hindi niya pa kay Sadie, dosmil, ato, 2,000 o ka binero sa mga seniors ang nagtambong, pero sunod siyang makulod, no, to kami yung dinag sa kaya, si Matubra, trying to kill ka mga, nila, ano, ka mga, binipisaryo ang ginataga sa Pestia na bugas sa Tupang France o nga nakapanagtag sa mga binipisaryo. Sa gati ka Tupang France, muna ito nga kasi na ating makita natin ito ang daw budlay lang ito kanina ka Tupang France para sa mga
0: seniors?
1: Kasi bugata ang pulo may sakido kaya after na mapakabaton ito nila sa daho sila iga-uda-uda eh ang mga senior citizen mula dik-dik pagwa especially yang pila ka mga senior citizen, wala ba lang nagdalang sa hindi ka mga sanabi, no, bata o kung ang isa kaupo dabi nga magbitbit ang ilang bugas siya. Muto ka tribang France, naiyawa lang pa, no, sa pag-bit sa gymnasium. Nagdala pa uli, ang mga iban, doon nag-tawag mo ito sa kilid na road bala para nga magkuha sa ilang bugas ito. So, muna na, so, para ginag, doon ang bulubot tayo, nakagawa ang pila sa mga senior citizen, ito medyo luya na sa magbitbit sa kanya ni tagpulo kakilo nga bugas pagwaya no papapapak mabaton ini nga pulo kakilo nga bugas sa Tropang Pan.
0: Okay. Bali ka Tropang Wendel ang ano ni siya man one time lang ni siya no? Namo lang ni siya no? Nga panagtag no? Oh. Okay. Sige. Ka Tropang Wendel?
1: Ada pa plan dito ba?
0: Kaisa lang ni, no? Amo lang yun, eh.
1: Hindi ka no? Sa second branch sa pagpakatag sa ang nasabi sa tugas. Kasi matutog pag hindi ka tapakatag sa mga, ano, no, mga branch. Kaya
0: okay. Parang
1: maso ni, ang pagkatag sa ila. So, kung hindi ka magsalayara sa 4 months to 6 months, ikat upang branch mo, no? Ang pagkatag ni sa ila. Kasi may budget hindi nga 200 million pesos sa pagkatag sa syudad sa Makulot.
0: Oh, okay.
1: Sa national government na yung katapakatag.
0: So, bali.
1: Na ini nakabaton sila kaya ang una nga nakabaton sa first dito no sa month of July mo tong first na nakabaton sila sa subong sa conference na so naman kay Mayor Dani sa interview ko lang ang mga wala nakabaton niya, kung wala pala nabaton ng ilang abugas, hindi ang aripalitakan na supposed to be necessaryo, either wala na dito na susunod sa pang France, no? So hindi naman yun na makatag pa, ang mga naglibad to bilang na tayo nalaan na balasali para sa ina. So sa karon, napili na ini ang list sa makabaton niya na sa second branch o third branch sa tropang branch.
0: Okay. Sige. But at least makabulig-bulig ni sa mga seniors no? Sa mga tigulang. Sige. Karapang Mindal, thank you, Ged.
1: Sa tropang branch, kamoy na no, balita kami sa Pakulog City Government at mga katropa. Para sa atong isip ko nga mainit sa karon, mapabasugon ginato na katunyain ng system, mabasok sa Batana, ang sumatasing San Tone of Vita.
0: Sentro. Mga katropa, ito nabatian ang mga balita gikan sa siyudad sa Bacolod. Gag-update dito sa panagtaganay sa bugas together with First Lady Liza Araneta Marcos. Araneta sa Bacolod. So, naghatag sang tagpulo ka kilo ng bugas for the seniors. Sentro. Alas 11:52 na mga katropa. Standby kayo magabulos ng XFM Network News, no? Ang oras ko doon alang-alang na, pero mga produkto sa Yes to Health, inyo yung mabakal sa Yes to Health Wellness Center, ginahamtang sa Dalali Zares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag mga katropa sa leading drugstores nationwide, no? Kag di ka mo magkalipat sa online sa Shopee, inyo maninang ang mabakal. And for the greeting, sininga oras, mga naga-monitor sa aton, salamat, gid, naga-upod sa aton din eh. Sa XFM Bacolod, good morning. Kay Lin Antonio Talde, Pihelie, Oniel Florogo, kay Joy Rodico, good morning. Bumo na Costa Jessica Gonzalez, Emily Marfil, kay Bobby Ramos, Linlin Rivera, kay Melanie Martisano, kay Rihanna Diestro, kay Cecil Mendoza, kay Adi Espartero, kay Andy Molinedo, kay Ma'am Grace Pareño. Good morning, ma'am. Salamat sa pag-upodri sa ato, pag-monitor din lang sa XFM Bacolod, mga katropa. Standby kayo mag-ablos ng XFM Network News, no? Kayang oras na daw, ginakulabos na. Bantay lang, mga katropa, for the national and regional news sa XFM Network News, mga katropa. Dedason simana, kitalo at maginop the night, rin lang yapon, same time, same station sa XFM 103.9 Bacolod. Sa liwat, mga katropa, inyong korban si katropang Franz Andro Burgos. Nagkapasalamat, gayon, bang unto, and God bless us all, mga katropa.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ang kape. Dato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
12: Mabili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
17: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa iba. Pag-jab ko tayo, wala nang sakit ang akong likod.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa
20: mga butika. Mga katupa, exciting!
21: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ang headlines, sihati po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Malacanang nagpatupad muna ng alternative work arrangement at learning mode sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil sa pag-ulan dulot po ng habagat. Headlines. Baclaran Water Channel linis na matapos ang 4 na operasyon. LTFRB nagpakalat naman ng mga mystery passengers kontra pasaway na public utility vehicle. ₱85 wage hike sa NCR nakabinbin pa rin. Labor groups lumalaban sa injunction. Tampo ni VP Sara igigit ang oral argument sa pagbasura ng grave threats cases. Senador Rodante Marcoleta naghain ng petisyon laban sa posibleng suspensyon. Pagpiansa sa kaso inihirit sa plunder case. Grupong Gabriela ay sinusulong ang malaking reforma sa party list system. DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. tinuligsa ang umano'y China crackdown sa mga Pilipino. Balitang regional, E.S. Ralph Recto bumisita sa Cebu. Nagpahatid po ng 265 million pesos na pondo para sa mga proyekto. Sa balitang international, Japan nagpatupad ng batas laban sa national flag vandalism. Showbiz naman, Chai Yong umalis na rin sa JYP Entertainment. Balitang sports sa Las Pilipinas Girls U-17 sumuko o yumuko laban sa Korea.
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
2: Maulang pananghalian na po ng Biyernes Katropa, 14 sa Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XNN ay sabay nyo rin napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 89.1 XFM Tabao at XFM Cebu sa 88.3 at iba pang XFM station sa Pilipinas.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
2: Ang Malacanang nagpatupad ng alternative work arrangement at learning mode sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil po sa pag-ulan pa rin dulot ng habagat. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Inatasay ng Palasyo ng Malacanang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Sa cloud ng nasabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bevaisiha, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasyon naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Magkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Suspendido na rin ang pagkapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
2: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 23 truckloads ng basura ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Paranaque, mga katropa, matapos ang 4 na araw na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakakapekto sa maayos at daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Paranaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipon ng basura. Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
4: Deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ng mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chopper na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, layunin ng hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
3: Nationwide.
2: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mamanggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na mananatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng 2 construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po na injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginiit na labag yan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
3: XFM News Nationwide.
4: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Finish ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagsahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Free Workers, President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam ng dagsahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at igirito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan na pa siya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR

0: apila sa inilabas na wage order ng alin bang wage bond ay dapat sa National Wages and Productivity Commission nilalagap o nilalagay. Pero ito po, halatang gustong mamerwisyo sa isang ordinaryong regional trial court po isinadmit ang general so, ang yun po sa hat. Kumbaga magkapantay po yung RTC at saka Regional Wage Board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil kalibel sila.
1: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
2: XFM News Nationwide. Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon na ibasura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igrit ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay naman ay banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Iginit din niya na magkaibang criminal case at impeachment proceedings. At maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaibang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsasampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa mga ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
2: XFM News Nationwide.
3: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpian sa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Report.
3: Soundcheck 1234 XFM. Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin umano nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaroon isang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Igrit na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ng mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill No. 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
2: XFM News

0: nationwide.
1: O usapin pa rin katropa ng party system. Umasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon ang mga pagbabago sa mayroon na party system. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang maaga ito mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang full body na may handa ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang orihinal na diwa ng party system na nakasad sa 1987 Constitution kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mangisda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng partyless system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
0: XFM News Nationwide.
2: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonyo ng mga umano'y biktima ng War on Drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga sinasagawang investigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirit na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
0: XFM News Nationwide.
1: Natikos mga katropa ng Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos ma-aresto ilang Chinese national sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag. Kabilang po ang operasyon ng umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang madayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi may hahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din, katropa, sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
0: Balitang regional.
1: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, nagatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Albi Mata, XFM Cebu.
3: Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government, ang Cebu Provincial Government, na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm-to-market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ang certification na para sa pondo sa ginanap na distribution na ng Local Government Support Fund o LGSF at Social Civic Project Fund sa Cordova kahapon, na samantalang nakatagap din ng bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo, may karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority, kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuang pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugaling ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpindi ng ombudsman ng 3 buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Report. 3 buwang suspension ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara, Palawan, Mayor Gerandi Danao kaugnay ng kasong grave misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, complainant sa kaso, natanggap niya noong August 12 ang kautusan ng Ombudsman. Nakasaad dito na walang matatanggap na sahod si Mayor Danao habang ipinapatupad ang suspension. May kaugnayan umano ang kaso sa reklamo ni Pelayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danao ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon niya ng mga nakabimbing kaso bago bumiyahi patungong Brunei, na una nang nagrekomenda ang ombudsman na pagsasampa ng kasong perjury laban sa alkalde. Hindi patukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang 3 buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng ex-FM Palawan ng alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna ito makapagbigay ng anumang pahayag. Mula dito sa 104.7 na ex-FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mag-asawang dati alkalde ng Amulong, Cagayan, kulong sa kasong graft and corruption. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
5: Sa kulungan ngayon, ang bagsak ng mag-asawang dating alkalde ng Amulong, Cagayan, matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang kanilang apila sa kasong graft and corruption. 6 taong pagkakakulong ang ipinataw kina dating Amulong Mayor Nicanor de Leon at sa misis itong si Pasita de Leon. Kasalukuyan nang nakapiit ang mag-asawa sa National Bilibid Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa 100,000 paggamit ng pondo sa bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanunungkulan. Ayon sa korte, napatunayan na lumbag ang dalawa sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito isa sa mga matulong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang silbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tugigaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
2: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo, tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Fesa May Mariano ng XFM Antique.
6: Governor Paulo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga Antikenyang 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa gobernador, kasalukuyan ang inihanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ang pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPSA programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapata sa Mariano XFM News.
2: At illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI.
1: Tatlong arestado, tatlo rin public officials, iniimbestigahan. Matropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
7: Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang tatlong operator ng dalawang dump truck at isang backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sitio Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang tatlong na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang tatlong public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit ni Intesa na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang tsansa maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
2: Tropang Buddy, habang i-monitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
1: Nagbabala po ang pag-asa, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, paguho ng lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
2: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
1: Sumigat araw 5:42 ng umaga, sunset will be 6:20 mamayang gabi.
0: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold, opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sinumang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa lalim ng batas, maring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung malalabag. Sakop din po ng parusang live streams na natura mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images, o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression, lalo man sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
0: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang Twice member na si Cheyong matapos ang 14 na taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng Twice at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang 2nd miyembro ng Twice na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya ng Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis. May 14 points. Abang nagambag naman si Ziz Raiko ng siyam na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng alas Pilipinas sa Japan sa classification na matches para sa ikasyam hanggang ikalabing anim na pwesto ang kompetisyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po August 14, payday, Friday 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Opo, si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Samsung Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Samsung Gold.
0: Samsung Plus Gold. Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game.
10: Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: XFM 103.9.
14: Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sister Pain.
20: Ako si Heidi Rita.

Ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaong sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaing lawas. Magatudlo man sa maidid kay natural yung mga pamahagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: yung adlaw sa inyo tanan, kamusta ang inyo sa ninyo adlaw, kamusta ang inyo sa ninyo paningkay-singkay, kamusta ang inyo sa ninyo kayong lawas. Ari naman kita sa ato sa ninyo programa The Secrets of Health. Ulop na naman kita si second edition sa ato sa ninyo pagparagad. Parang hambalan ta kung paano tamam liga ng ato sa ninyo kayong lawas. Ang tinutuyo sa inyong programa nga kung pwede pa man lang malikawan ta nga magsakit kita sang malala. Eh dako ina nga pagpanghangkat sa aton mo, labi na sa bulsa tabala kung magmasakit kita. Kay ang masami sinagin ang dumdum ta, basi maubos naman si Duptan tablao. Ang tinago tadakag sinupot para sa tuition sang bata, para iya sa masunod sini nga mga kinanglanon nga importante. Kung magmasakit ka laban-laban, ubos gid na. Kung kaisa ginakulang pa. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa bilog nga isla sang Panay, amuman sa Negros Island region. Kasi kung may ara ka mo pala makutanon, may ara ka mo concern, pwede nyo na mapalabot sa ato sa ringa consultant. Pinagi sa pag-message sa ato sa ringa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Parang mabasa dayon sa ato sa ringa consultant kag mahatagan ka mo sa nagakaigo sininga giya. And sa ato sa ringa pagparagad, sa gihapon upod na ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa ringa pagpangalagad. Siyempre, upod man sa aton sa ringa mga suki yung mga tagpalamati. Nga, as always, gonna wish gina aton, Sir Josil, nga yara sila sa maayong kahimtangan, yara sila sa maayo sa ringa kondisyon. Pero may mga sitwasyon, Sir Josil, sa aton sini nga pang-adlaw-adlaw nga duway lang naton ginamind, pero hindi ba lang lipat-lipat gamay or hindi na mo katalo mga aton sini nga memory. Where, Sir Josil, nga nakalakat ka nabla, tabiya ka na si Mubalay, lipat ka naman, napatay ko tong ininit ko nga ginsunaad sa LPG sa burner to. Iban sini, Sir Josil, maya kung lapit-lapit, baka makaingagaw pa balik. Pero nablang, liba, halin ka sa isa ka banwa kanto ka sudan, Sir Josil. Dari mo pa madumduman bla, tuman ni his all, Sir Josil, ano. Tungod nga ang memory ta, hindi na mo ka amtik, hindi na mo ka efficient, I mean hindi na mo ka mayong pag-function sa aton sa ring brain. Mga magagmay bala, Sir Josil, nga mga pangginawi naton gamay nga paglipat-lipat, pero may mga bagay o kung may mga ginahimo, may mga gawi gali kita nga may labot sila dira, Sir Josil, ano. Nga sa amat-amating sa sige-sige kundi gali naton nga mabantayan, Sir Josil, magaris sulta, ha? Sa nagkarinlain sini nga mga ginatawag katalagman sa aton parehas, kag mismo sa aton daw galingon.
0: In short, sini dalagi niya sa ginatawag naton memory lapse. Nagakadula na sa concentration bala, or nagakadula ang ato sini nga pagkamadinumdumon. Lain naman na yung istorya, Dok Leo, nga nalipat ikaw pauli. But tamalon sini, may ginpulian ka nga iban, nalipat ka magpauli sa inyo, Balay.
1: Miyara man na, Sir Josil, nga may man malipat, pero nagtalang lang.
0: Na-late lang, ah. Na-late siyang pauli. Kay sama-sami ko nakigan, hambal nga, ay, nyati, gabi na ni, nyati, sa sunod sila niya, agan akong puli.
1: O kung kagahon, na.
0: Oo. Pero ang ato sa rin niya, pagpangaragad, subong, mahatag naman kami sa inyo sang ideya. Party ni sa gintituluhan ni Doc Leo, ha, kung sa mga pelikula pa, Sweet but Dangerous.
1: Ba doon makakuha ni Sir Josil? Doon makailima ni kung sa aton bala? Katermino bala? Sweet, botom balon. Sino ba hindi gusto sang sweet, Sir Josil, ano? Kaya ang sweet, isa sang aton, sininga, ginatawag, interpretasyon sa sweet, syempre, magluwas sa matamis, manamit.
0: Oo.
1: Kag, daw masatisfy, Sir Josil, ang emosinig, daw lang, ha?
0: Oo.
1: Daw makasatisfy sa emosinig, ginahandom sa pagtilaw, kag, no, ginabalik-balikan mo tungod nga, syempre, ang cravings ang kanamuan, Sir Josil, tungod sa sweets or tungod sa mga matamis. Galing lang, wala na galing, may bat lang galing sa sunod sang sweets or may pero. Sa sunod sang ginatawag katamis o kung kanamit, Sir Josil, may pero.
0: Oh. Amuning nambalta nga kon sa pelikula pa Sweet But Dangerous. Dumduman ko dayon ang pelikula Charlie's Angels.
1: Mm-hmm.
0: Yung tatlo ka mga babae, balang mga hindi man superheroes, pero mga Charlie's Angels bala doing operative works and doing eliminations of bad elements of the society.
1: Mm-hmm.
0: Very, very sweet. Guapa, may lawas. Pagkatapos, ang wala lang may baluan sa kadamaan, poor thing abilidad, Dok Leo.
1: So, butong balon, Sir Josel, tungod sila sa nga physical appearance, hindi mo masuspitsahan nga may something hidden gali sa ila. Kag may ara, gali sila, Sir Josel, nga delicate nga mission nga dapat nila i-accomplish.
0: Amo nang hambal nila nga, hindi ang tanan nga matamis makapayo sa ato sining lawas. And most sa mga bagay nga matamis, nakapalain or may dala nga malain epekto sa lawas ta, labi na gid kon pasubrahan ninyo.
1: Correct, Sir Josel.
0: And we'll be talking about, siyempre, Sweet But Dangerous. Ang classification, the number one sina is accumulation of blood sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag ang sugar nga ginapasulod naton sa aton sining lawas, halos adlaw-adlaw. I don't know, Sir Josel, ano? Pero may ara man siguro sa pipila or pila ka mga tao nga way na gyud sila naga sige guro pasagasaga pasulod sa mga added sugar sa ila sining lawas.
0: Why lang sila guro kahibalo?
1: Or ang iban way man kahibalo.
0: Oh.
1: Pero may iban man, Sir Josel, gani nga ara bala sa regime sang low carb. Even gani kanon way na nagakaon ng iban sa ila.
0: Mm.
1: More sila sa protein. Pero may ara man, Sir Josel, kasubong sa ginhambal nimo nga may ara pa gin man nga abi nila why sila nagapasunod sini sa ila lawas, pero hidden gali sa ila sini mga ginakaon ining sangkap.
0: Parehas bala sa palamangkotanon, I came across with this palamangkotanon sa social media. Sila nga pagkaon sang banana o kon saging makapataas sa blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ang saging wayaga pataas sa blood sugar. Ang sobra nga pagkaon sang saging. Amo na yang delikado, Dok Leo.
1: May mga impression balaan kita, Sir Josel, nga kapinto ko may diabetes na. May pundo na nga daan sining sugar because hindi na mabalanse sa aton lawas kay baldana or damage na or ginakapoy ng aton sining pancreas affectado ng aton sining insulin sensitivity. Di, gamay lang nga diferensya, Sir Josel, bla.
0: Mm-hmm.
1: Gamay lang mapasulod nato nagareact ng aton sining blood sugar level. Ang masubo lang galing sini kay ini balang pagsalalaman aton suno sa aton pagintindi nga kung matamis likawan naton. Nga bisan pa ang mga tas sini, bisan pa ang iban sini nga mga starch or mga pagkaon nga hindi man kontani amo ang kausa o kung makahadit sa lawas na ulamid na ng Sir Josel. Pero, ariya, direk kita sa pero ha, Sweet But Dangerous. Ang iban sini hindi magkaon sang prutas, hindi na magkaon sa ni Sir Josel sang mga talangkunon kung nagataas ang sugar. Pero kawat-kawat gyapon, Sir Josel, inom soft drinks. Kawat-kawat gyapon inom sini sang kafe.
0: Ginapadunot lang gani ang saging sa baid eh.
1: Mm-hmm.
0: Ginapadunot na lang ang kamuti kag nagakahuyo sa baid. Mm-hmm. Mahabagita baid sa higad bala. Mm-hmm. Pero ang soft drinks, Dok Leo, kung tapos siya suyop sa straw, kung may nabilin pa kayo masipot, ginapatabuli pang butilya.
1: Hindi na gani, tsakto lang gani, Sir Josel, pag tig-abs ang butilya, ubos na yun mo.
0: Samay na ang mga ginahimo natin kung kaysa. Anon to us, kung kaysa blan consciously, nagkakadala ka naman ng balak, iti may available dira sa, pwede ni mo sini, malabot mo, buta mo rin sini, readily available bala, nagkakatintar kita kung kaysa, Dok Leo, abi.
1: Abo gani, Sir Josel, yung simple na ton, nga tips sa panibalay sa mga pantry bala na ton, ang mga readily available, mas ang mga instant, mga madasig sa prepare, ibutang natin sa medyo mataas-taas, hindi natin basta-basta malabot. Kaga mga whole foods, diri natin ibutang sa manubo, kag madali natin niya makuha.
0: Oo. Kay nagyan na muna, Dok Leo. Ang mga manamit bala, ginapalayo-layo mo. Ang daw hindi gawa mo yunan, napalapit mo. Gapungko sa lamisa, gadabog-dabog.
1: Abi ko, kung nagpatong sa siya, kaglabotan.
0: Kay ti abi, sina, yan nga manamit, ginapalayo sa akon.
1: Amo ni Sir Josel, nga dapat makilala na to ng ginatawag katalagman sa likod sang katamis, sa likod sa nisang mga manamit na ginakaon naton.
0: Abi ninyo kag sa aton tanan, kung ginabalansi talang bala mga pagkaon ta, Dok Leo, even though kakaon kita sa mga matamis, pero kung ano kita kaasab sa matamis nga mga pagkaon, amo man kita kaasab sina sa prutas kag utanon, actually hindi gid man kita matamaan sa ginatawag nato sining blood sugar spike o kon diabetes, Dok Leo.
1: Or shall we say, Sir Jocelyn, nga mas maasab kita sini sa mga healthier source kumpara sa mga may mga added ingredient nga mga ginakonsumo na ton adlaw-adlaw dira sa highly processed and ultra processed food. Kung makakaon-kaon makita sina Sir Jocelyn, like for example, kung daw nagatagna ka ng laway mo nga magkaon ka pansit o kung magkaon ka noodles, why not kayo butang mo siya once a month? Instead, adlaw-adlaw kaon kaya sang healthy nga mga pagkaon. Para nga hindi ka man madula sa balanse. Kung makatilaw-tilaw ka man, at least may reserve mo sa lawa sa pag-neutralize sina.
0: Amo ni nga ang nakagawian na binaton subong, imol man kag may kulukwarta, is that padasig eh. So, basta ganit padasig, buta mo lang fast pace. Kung ano na lang ang readily available, ano na lang ang mahapos para nga hilikuton, labi na gid ha, sa ato na kagawian kada aga, or hindi man in the evening, kaya ginalagas mo na lang chimpo mo sa gabi, may naman natuyo na ako, matulog na ako, nakapoy na ako, halin ko sa eskwila, halin ko sa opisina, halin ko sa ulubrahan, selling niya ko, ano na lang da, selling niya, kay tulog ta timprano, kapoy ko. So, hindi na naton, mabalanse ang aton sa nga mga food intakes. That's why nagasulod ang ginatawag nato sa nga supplementation.
1: Correct, Sir Jocelyn. Diya, sinamasulod ang supplementation. Ginagmay, ha? Ginagmay mo lang makuha na ito sa supplementation. Namo ganun, Sir Jocelyn, nga supplemente. Kaya dapat ginakuha na ito ng mayor na ito sa mga ginakaon na ito. Yung mga sources, like vitamins or minerals, kaon kita utanon, kaon kita prutas. Kag, since nga hindi man kita makahimo, sina Sir Jocelyn, adlaw-adlaw nga tanan, diya yan nagasulod ang papel sa nga ginatawag supplementation. Like, for example, ang ito, Sir Ultimate Trio, nga tindi man nagyari, Sir Jocelyn, damo nagiriyan nakabenepisyo.
0: And actually, latest na itong sininga survey sa mga drugstores, di na kulang. We're very sorry, pero coming ang stocks, actually it's just a matter of delivery. Ginakulang karon ang Santhon Plus Gold Capsule and some of the stores or drugstores sa premium D3 soft gel capsule and Santhon Gold Coffee Mix. So coming na actually ng iban sining purchases nila be centralized. So coming na ina as per our checking no sa ato sining main office ang tanan sining mga stocks. So diri nagasulod ang supplementation pagamay-gamay pero sa sige-sige buta man sini steady kay hindi man tanan kag hindi man adlaw-adlaw nya naga pag-usa kita sa pagpasulod sa lawas ta sang sugary nga mga pagkaon, Dok Leo, kagilim noon.
1: May ara kanya tao, Sir Jocelyn, nga doon mo nagid ng kabuhi nila eh. Dari nagid ng galibot ang cycle bala.
0: Gusto gin nila eh, magtigabi akadadlaw, no?
1: Gusto gin nila, Sir Jocelyn. Kag, abin mo kong nano, madumduman ko lang. May ara kita sa nga texter nga sa Dok Sanguna, doon mapatay, gid ako kung di ko kainom sa soft drinks. Gayri tablet ko, kapangakig ko, kapasingit ko kung di ko kakaon sa mga matamis. Pero abin mo kong nanong, ginpasalamatan niya, nakadiskubre, kag nakatilaw siya sa nga ton, sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lag Santhon Vitamin C. So, buong Sir Jocelyn, huwag magito talima, dula. Pero, tama kadako ang pagbag-o, kag ang kanami sa nga sinipamatyag, so, kung niya nagsigisigi sa tumar sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, and Santhon Vitamin C, twice daily, nabuhina ni Sir Jocelyn ang cravings niya. Kung makakita sa Sir Joseph sa soft drinks, bisan paano, makulukontrol niya ako, no? Mapalipas-lipas niya na, makakita sa cake, Sir Joseph, bisan daw galalaway, sa pero mapulupunggan niya na. Unlike sa nguna, nguway pa siya makatumar sa nga to ni Ultimate Trio.
0: Kaya mo gali na sa sulod sa ato sininga lawas, Dok Leo, basta matamat aton balance eh. In short, sini, ang kasubrahan sa ato ni intake sa mga sugary foods and drinks, ang mga kasubrahan sini, kun aton man sini pasudlan pagidang lawas sa sang dugang pagid sini nga mga kinanglanon niya, Dok Leo, nagabuhin ang ginatawag nato sini nga level sang ato sini nga cravings o kuning pagkalanat sang mata tablang katulunton laway bala kon makakita pamatsyaga mo di dubuang
1: ang pagkadisiplinado kung nasan tao, Sir Jocelyn, makita mo o kung maobserbaran mo siya sa nga ba-ba. Ang ginahambal niya kung siya sa ni ang akig. kag ang mga ginakaon niya kun siya ang gutom.
0: Oo. So that defines the lifestyle sa tao, Doc Leo.
1: Correct.
0: Mm. So tidiri kita, dira nagasulod ko nga, we have this ultimate trio. Santon plus gold capsule, sa premium detox soft gel capsule, and Santon vitamin C. Actually, iniya, pamiyan-piyan sa kakulangan sa anton sininga mga intakes ng mga nutrients, bangod sang madasig sininga pacing sa anton sininga pagpangabuhi. Kung kaysa ganhi, ibanik pamahaw. Ang iban gani hindi ka panyaga or ang iban hindi ka panyapon, so kulang na, nagkulang pagid. So paano na ito mapiyan-piyanan? Tiara da Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josiel. Kag magluwas pa sila, hindi magiging lano na ito nga one time, big time ang mga nutrients sa ito sa ilawas, kundi ang key dira ya, Sir Josiel, is consistency. Pag may gamay niya kinahanglanon, pero dapat sige-sige nga gina-provide na ton sa aton lawas adlaw-adlaw.
0: Oo. Oh, hindi ni parehas ang utang. Kung pilang utang mo subong, pwede mo ya mahambal nga ilampsam ko na tingbon ko bayad subong. Hindi ko na pagbulanan. Hindi niya utang. Kaya nga, kay parehas ni karon kung may alutid, abi mahambal nga, ay, lima kak butang tapa, abi, 20 kilos nga tugabang sila yung kinanglanon mo sa lifetime mo nga kanon para sila nga makuha mo ang nutrients sa ilawas mo. Tikanon mo lang na ya dayon ng 20 kilos, Dok Leon. Nga tiubusong lang yung sulod sa isang semana, 20 kilos ko, squits na ko, yes, tugabang.
1: Tingnan, ano gusto mo, isa ka lang kasi manahaw.
0: And that's the absolute answer. Nga, ano gusto mo, isa lang kasi manaman kabuhi mo, haw. No. Pero if we speak about sugar, ang sugar, Doc Leo, ang ning mga sugary intakes na ton, addictive man ini, because kon sa alcohol, nag-develop ang inatawag na pagka-alcoholic. Kung hindi ka makainom, ginapangita sa lawas mo, nga daw hindi ka makahimo sa mga bagay nga usual ginahimo nimo, gakulurog-kurog ang imo sining halawas, imo sining kamot, nga ginapangita mo, gid nga mainom kagid sang alcohol. Sa sugary intakes na ton, Dok Leo, how? Amo man na, addictive?
1: Nagabalik-balik, Sir Josiel, no, ang aton sining paghandom. Kagusto nga pagtilaw sa ni. Ang sugar, Sir Josiel, strongly activate sa nga ton sa nga brain's reward and motivation system. Ang ginatawag sa galing na sugar addiction, kung ang balon gilban na ton nga addiction, hindi niya kasubong sa mga prohibited drugs, Sir Josiel. Nga kasubong sa mga ginapang dakop, malasubong, Sir Josiel, nga ang iban masiling nga, wahi kuya, nagbaligya nagagamit mo lang kuya. Pero ari, Sir Josiel, hindi kasubong gid sa nang level, kung hindi degree sa ni, sa nagkatabo susulod sa aton sining lawas. Lang, ang punto lang galing sa nisa, since na gina-activate yung aton sa nga brain's reward and motivation system, kung maghupa na yun, Sir Josiel, pangitaon, yung pangitaon galing naton.
0: In short, nag-crave kita nga, nag-crave, Dok Leo. Hindi niya addiction, cravings.
1: Sir Josiel, no, ang ginatawag, niblang gusto naton makaon.
0: I want that, I want this.
1: Yes, so I want that, I want this. Nga hindi mo man gani needed sa lawas kun huna-unaon, Sir Josiel. Kag, ang wants mo nga ina, may healthier version o kung source man kung tani ina, kung kabalo lang kita sa ni Sir Josiel magpili.
0: Pero ang pag-crave na sa sugar or sugary intakes, pagkaon man o kung drinks man, nagkakulugan ina nga gutom na gid man ang ato sininga lawas. How aton sini tiyan?
1: Amo ning problem, Sir Josiel, sa mga may cravings sa sugar, sa sugar, kay sa sweets. Kay kalabanan sila sa hindi sila gutom. Makita lang galing nila, muna yung amunin punto, Sir Josiel, pagkakita nila, dira na. Nagahuna-una na sila, Sir Josiel, sa isang kanamit, kaya ginapangita na sila sa niya lawas. Kati sa brain din mismo na ito, Sir Josiel, kati ang sugar, kadto sa reward, kadto sa dopamine, kadto, Sir Josiel, sa ito, sa niya pagkuha, kagpagtimo, sang nagustuhan, kag nakitaan na ito, nga nagabalik-balik kita dira nga cycle, Sir Josiel, bisan, hindi kita gutom, kundi, tungod nga ara lang dira, kag tungod nakita lang naton.
0: Hindi man buta malun nga hindi nagig ka mo magkaon sang sugary, hindi nagig ka mo mag-inom sa mga sugary drinks. Hindi man buta malun sa nga hindi ka mo makapasubra. Only that, bulubalansihon na naton nga hindi all the time subra. Hindi all the time nagasululubra subragid. Ang mga remedies naton, for example, ang mga food supplementations, gina-augmenta lang kapasidad sa ato sining mga internal organs dito from the body cells. Agud to magtrabaho para i-counter ang excesses, butang malon, ang mga sobra-sobra ang ginapasulod sa lawas ta, nga nagadala sang hindi manami ng epekto sa sulod sa ato sa lawas from our body cells to the body organs, Dagleo.
1: Correct, Sir Josil. Amo din nga kumpinsaron, gidig padalman na ton. Masalamat kita sa tiyempo na ton, subong, kay mas napahapos kung tani ang aton sininga pagtinguha, pagpasanyog sa aton sininga ikaayong lawas, Sir Josil mo. Kami ara na sila, may ara na kita sila sa mga supplementations. Ang mga hindi naton sa una natilawan, pwede na naton matilawan subang, Sir Josil, tungod sa supplementation.
0: Kay kunwain yung supplementation, mambalabi kita. Te ano, mabalon ka mo sang ampalayato sa opisina, sa eskwilahan, pagkatapos mambal nga, ay makaong ko anay ampalaya. Luwas lang, bikon linuto, baladok leong galutaos mantika. Ang palaya matuod, pero naglutaos mantika.
1: Mantika ang nagdala?
0: Oo. Ti, mabalon ka mo kabalunggay, kagmuon tong balunggay sa sinunod sa kwarto samtang lecture na maestra ninyo.
1: Ti, kun ina, Sir Josel, siguro kung halos tanan ka mo nagabalon sa ngamose natin, siguro pwede eh.
0: Ano pa matyagan yung opisina, iskilahan, supermarket.
1: Manang sinin sa kilala natin, Sir Josel, siya kung no ay supplementation sa subong.
0: Oo.
1: Siya, ti, sa iya lang niya ha, sa tibalda lawasta.
0: Most likely, ang kalabanan sa aton na binagid ang mga nag-engage sa ginatawag na food supplementation, amo na ang nag-sustainer, amo na nag-maintainer, amo na nag-bulig, amo na katuwang sa pagbalanse sa pag-function sa aton lawas. Otherwise, basi guro kon halos tanan kita, may ara na sa ang insulin resistance or ara bala sa ginatanaw ninyo, magpa-check ka mo niya. Hamal na yun ang mga doctors and experts. Sila niya ay boundary din ang blood sugar level mo. Gabaklay, baklay din bala, Dok Leo.
1: Gapalo pa mintana na.
0: Oo. Gapalo pa mintana na si Dayab. Diabetes. So, amuni ang epekto sa inatawag nato sa ring food supplementation, just like sa ato sa ring ultimate trial. There is Yes to Health Incorporated. Pero kung magsigi-sigi, Dok Leo, ikaw sang intake sang sugary, matamis, may kalamay gidya per se. Anong epekto ya bi? For example, sa utok na to na bi, Dok Leo.
1: Ano ning problem sang kadamuan subong, Sir Josel? Actually, kinanglan sang sugar para nga mag-function mayong aton sa ring utok para may energy man, Sir Josel, ano? Siya sa ring pag-functionar. Ang problem lang galing sa ring, Sir Josel, is ang chronic and excessive sugar intake. Hindi siling botong balon, Sir Josel, nga magsige kita timo sang kinutsara nga kalamay dira akong table sugar o akong refined sugar dira sa aton sari panimalay. Though, kadamo sinabalaan na aton, Sir Josel, na kung magpangapi gani, ang balon giman naton, ang tama, siguro nga termino, Sir Josel, mang kalamay mo. Ang ginambal na aton sa nagliligad, bla? Hindi mangapi, ha? Kaya apat na kutsara nga kalamay. Ito nga sa kutsarita nga kafe, Sir Josel mo. Kaya may ara man ko nabalaan nga isog man magkafe, pero mas damo pag hindi, Sir Josel, ang kalamay.
0: Kay hambal nila ko, no, kung usuyon mo ang kasulatan, Dok Leo. Balaan niya kasulatan na niya. Why man niya gituga kita nga may kalamay nas babolamisa? Tubo pa man lang na. Bota malun sin eh, kalamay nila sa una, tubo.
1: Kag damo makita sa sources sang sources ng sugar, Sir Josel.
0: Tiko
1: ni base na to na sa
0: may honey.
1: Oh, sa kasulatan niya ng Sir Josel, ti may ara man mga prutas. Amo na gin pakaon sa aton sa ni una nga mga ginikanan, ti may ara na ng sugar, Sir Josel, nga maka support ka maka sustain sa aton sa ringa ikayong lawas, lakip sa aton sa ringa brain. Ang problem abiso mo, Sir Josel, ti sobra-sobra kag mga added sugar ang ginakonsumo naton. Tungod nga nadala abi kita, Sir Josel, sa ginatawag pilas ni ka mga factors nga nagapukaw sa aton sa cravings. Even sa kabataan, subong, Sir Josel, mabatian kang makitaan nila sa mga videos nga may mga pagkaon nga balon kaya ba naton, Sir Josel, kanamit ganyan kaunon kung tanawon lang naton sa Pasayon?
0: Kay iban may mga goal, Dok Leo. Selling niya every week dapat may something new. Buta malo kada semana may matilawan sa nga lain nga menu. Inaya sa may kulukwarta. Ang iban siniti himunta siniya bulanan. Dapat kada bulan may something new kitang matilawan. Tingkaroon kay nanamitan, Dok Leo. Ti mas mayad pa nang hindi ka gani kuno magtilaw sa sama katilaw ikaw nga why ka masatisfy mo?
1: Amo na kuno ang budlay Sir Josil kay kun matilawan mo kuno. Kun once nga matilawan, no. Laban-laban imo gid balik-balikan.
0: Ah, maning delikado. Mm-hmm. May lang kun may balikan ka pa kun why na. Pero ang sobra sining sugary intakes could lead to amo na nang worst nga kondisyon nimo, balatian nimo is komplikasyon, diabetes, Dok Leo.
1: Primero, maagi pa man na, Sir Josil, sa insulin resistance.
0: At iway man na ginasapak pa, Dok Leo? Boundary, gani, iway ginasapak.
1: So far, Sir Josil, kaya ang focus na to na bi, hindi man sa insulin resistance eh. Mm. Kundi sa type 2 full-blown diabetes naman eh.
0: Oh.
1: Ang aton focus, kung ang focus sa kalabanan, subong ispano, sa makontrol ang blood sugar, hindi para masulbar, ukon masolusyonan ang kausa o kung tumuro ng kausa sa pagtaas ng blood sugar.
0: Pero kung mag-worst na ang blood sugar level ni mo, grabe ng pag-spike, why na halos nagapanaog, in short daw na overdose ka na ka sugary intakes, ang delikado sini is kidney number one, Dok Leo.
1: Maaapektuhan man ang aton sining kidney, Sir Josil, no? Pero since nga ang sugar nag-aapekto halos sa bilog na lawas naton kundi kita kabalo maghalong sini sa aton intake, nagadamage si Sir Josil sa aton sini magagmay sining kaugatan. Nagakaapektuhan sini ang insulin signaling kag may ara Sir Josil inflammation nga nagakatabo sini kag maapektuhan man sini ang aton sining brain function nga maging less effective. Amo ni wala nga
0: insensitive man gali ang inatawa kun sa mga salakyan pa sensor sa ato sini nga utok. Ang utok nato may mga sensor sini. So naga tawag nato naga bengel. Naga insensitive ang mga sensors nato.
1: Correct Sir Josil, kamo balaan mo kun may mga problema na dira o kun naga insensitive na bi o kun naga bungol na bi. May possibly may problem ka na sa memory.
0: Mm.
1: May problem ka sa attention. May problem ka sa thinking. Kagang iban sa ni Sir Josil, waay nagasuspetsa nga halin gali ini sa ila sa ni adlaw-adlaw nga ginakaon nga may mga added sugars. Magluwas siya sa iban nga mahiligon gadya magkaon sa ni sa mga matamis nga mga makalamay or may halin sa ginatawag kalamay. Kaya magambal kita matamis, Sir Josil, may araman sources sa rin sa prutas mo.
0: Mm-hmm.
1: Ito ang apple, matamis mo na. Ang yabas, matamis mo na kung tsakto nga pagkaluto. Hmm. Ang paho, matamis mo na sa tsakto sa rin nga pagkaluto. Pero galing lang, hindi lang sugar nga ra-dira sa ila. May ara sila sa vitamins and minerals, may ara sila sa fiber nga makabulig-bulo-balansi, Sir Josil, sa aton sa rin nga sistema sa sulod sa lawas.
0: If eaten raw, buta mo rin sila ay makagib lang sa proseso.
1: Mm-hmm.
0: Bisan pa matod matamis ang sabor, pero may upo din siya nga mga nutrients, added nutrients also present nga makabulig balanse dito sa sulod, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Hindi bala pareho sang madamo kita sa feedback sa Sir Josil nga tisado ka hambal nyo ang kamuti healthy sa aton sa ninyo lawas. Tingnan nga naglain man matsago pagkaon ko kamuti kiyo hao. Ano yung problem na ito, Sir Josil?
0: Ang dugang niya, enumerate ko, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang lunga akon may lunga good.
1: Mm-hmm.
0: Ang kalamay, very bad.
1: Mm-hmm.
0: Ang mantika is also very bad.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tinga, pinalutaw sa mantika, pagkatapos, pila bala

0: nga tonso na yung kolesterol, tonso na yung triglycerides. Kagamot ang habal Sir Josiel Bla, sobra-sobra ng sugar, man because of metabolic problem, afektado man ang tonso ng kidneys.
1: Kay kalabanan bala sini, nagpulupamangkot kita man sa iba niya mga eksperto. Ang mga nag-suffer sa diabetes, worse na niya kondisyon ha, sang sobra nga intakes ng sugar. Ang mga diabetic, kalabanan nga nagkatabo sini sa ila is komplikasyon. Ang resulta kalabanan gid sini ha kon tabunan na ganis ang puti nga habol sa ospital, findings multiple organ failure due to diabetes.
0: Correct.
1: So but tambalo sini dululungan nga nagmalfunction ang imo organ. Isa sa mga una nga magmalfunction mandira ang imo sini nga kidney. Pagkatapos ang iban pagid nimo sini nga parte sang lawas or organs, that's why may nabutang dira multiple organ failure due to diabetes. So ang main cause diabetes, ang resulta ya nag malfunction ang imo mga organs, tikon di tinabunan ikaw habol nga puti.
0: Ang punto malang tiyan Sir Josiel, kag nagugat malang ina sa aton sini indi mapunggan nga cravings.
1: Now,
0: dira nagsugod Sir Josiel sa pabalik-balik naton sini kag nanamitan kita magbalik-balik sa pagkaon sa mga matamis, sa mga makalamay sini nga mga highly processed and ultra processed nga mga pagkaon.
1: Nanotice na tondok lang, mga palakaon bala sa mga matamis nga ini, sobra-sobra ha, nga pag-indulge sa mga matamis nga mga pagkaon. Once gani nga magtaas na may blood sugar spike, manotice na to nagapang habong-habong tawag nila, nagabanog kag nagahabok ang ila sini nga mga lower extremities sa Dokleo. Wouldn't know if the same thing happens sa sulod abi sa mga kugatanta, sa mga body tissues na to Dokleo.
0: May inflammation abi nga nagakatabo sa sulod sang lawas Sir Josiel kon excessive nga ton sini nga sugar consumption sa madugay nga panahon. Amo ning tandaan na to na sa madugay nga panahon nagsigisigi hindi man siling na nagkaon kasang kalamay subong nagamo na dayon na maning ambal blas ang isa man aton da kilala sa nga practitioner Blaser Josiel nga bisan magkaon ka pa isa ka kilo nga kalamay as long na aktibo kag maayo ang kondisyon sa imong pankreas hindi ka maano ah balansyon na yasang lawas ang problem lang naton kung magsigi-sigi kag sobra-sobra ang ginasulod naton sa aton siring lawas syempre makapoy man ang aton organs nga nag-neutralize nga proseso sina
1: So Monica delikado ha damo kita sang possible sining mga komplikasyon nga matabo sa lawas ta kung magpag-usa kita sa pagkaon sang sugary foods and drinks pero kung ano tayo gimandok layo kontragid man niya. Buta malun sa nikon sa mga flames pabala sa una, Dokleo. Friends, love, acceptance, married, enemy, kaga ang e-secret. Now, so kung sa flames pa, letter E gid man niyang sugar, Dokleo, sugary intake na ton, enemy of the body gid man niya, how?
0: Di ba Sir Josiel, may enemy man kita nga daw, hindi man sila pakon man gani?
1: Now,
0: pero may enemy nga makatalagam Sir Josiel kung kumpiyansahan mo. Kag daw gasalig ka lang bla. Amo gani nga ton Sir nga topic ko sweet but dangerous. Kaya man, ang added sugar kung panalagsa Sir Josiel kag more kita sini sa healthier healthy source, kabalo yung magbalansing lawas na ton. Ang problem Sir Josiel kung mabaliskad. More kita sini sa added sugar halos adlaw dira na nagasugod ang problema naton Sir Josiel
1: sa mga bagay-bagay nga nakagawian tangabita simple lang kag daw pagamay-gamay lang number one dari pagpangape ang pagpangape nga tunga sa kutsarita ang kape tatlo kakutsara nga dalagko ang kalamay. So sa sige-sige hamakon mo na adlaw-adlaw Dokleo adlaw-adlaw hindi lang makaisa ka best sa kadadlaw. May araw sa tagkaduha, may araw tagkatatlo, may araw tagkapat.
0: Sa cafe pa lang ni Sir Josiel.
1: No.
0: Kag, di ba, typical sa mga Pilipino, nga kung nagapangafe, may tinapay. Or may pastries. Or hindi man gani, iupod sa pagkaon, Sir Josiel, sang pamahaw. Ang cafe, ibansin may kalokalo, Sir Josiel. Pagkatapos, may araw sang pinarito nga uga. Pagkatapos, isaw-saw pagid sa patis or sinamakan. Pagkatapos, may padalundon na kafe, Sir Josiel.
1: May finger foods pa na.
0: Isa pagid, Sir Josiel.
1: Makabal ka finger foods na pwede matimo-timo.
0: Ang punto lang na, Tondre, hindi lang sa

0: cafe ang concern naton nga damo aton kalamay gin butang. Damo ba Sir Josel sa iban pagid nga source ang kalamay since nga Pilipino kita carbohydrates naton staple food is white rice. Talag sa Sir Josel magkaon niya sa brown rice o kanang polished rice mo magluwas kami mga balatian na.
1: Iban sini mahambal ni taken karon na magabul. Ha, buta man sini nga na migid jayang naga silang-silang gid na pidi pang ispiwan no kay kamot pagkatapos niya kahumok ka gali mo kay ti delikado man sa lawas ta. Now, going back sa pagpangapidok layo ha. That's why may mga kape nga gindisenyo Dok Leo nga bisan adlaw-adlawon mo hindi dali-dali makapikto sa lawas ang pagkatamis niya is because pareho sabi sa Santhon Gold Coffee Mix kay Premium D3 Coffee Mix Dok Leo ang iaging gamit niya sweet na Dristivia.
0: Correct Sir Josel. Araya sa mga mahiligon sa kafe. Katin di man ato manigar miyara man Sir Josel nga bisan piliton mo hindi kanya magkafe mo. Pero kadamo magkosa na balan Sir Josel nga nagapapilit man nga nagtry isang Santhon na Gold Coffee Mix. Tapos Premium D3 Coffee Mix. Nga di ko bala pagpilita kay mapapilit man ko. Nga sang una ginpilit ang Sir Josel pero subong box-box na ginabakal eh. Kaya nakasaho hindi lamang sa aroma kag sabor kundi sa mabatsagan ginila Sir Josel sa ilasan ng lawas.
1: So tiyan mo ni kung magpangapi ka mo actually that will become ano na eh habitual na ning pagpangapi. So anon to you may mga bad effects ang sobra sining sugary intakes. Pareho sabi mambal tamis man Santhon Gold Coffee Mix tamis man ang Premium D3 Coffee Mix ang kinalain niya sa ni sa ordinaryo nga ginahimo ninyo kay ang sweetener yes stevia
0: correct, one thing correct Sir Josel no kati ang stevia nga daan niya is ang kinalain sa ni sa iba niya pampatamis kati zero calories siya iya. So why is a disturbance sa atong sining range sang sugar or sa atong sining level sang blood sugar kay pinakamanami nga mahimo naton nina ang pagpili sang healthy sining mga ginainom kag ginakaon naton samtang healthy pagkita Sir Josel. Ang punto ko lang diri, why not nga i-maintain naton ang maayong pamatyag, ang mabakod nga lawas kaysa sa dito pagkita karon magtinguha nga budlay ng sitwasyon naton Sir Josel, iban hindi na makalakat, iban budlayan na magbangon, iban budlayan na magtulon, pero dito pa Sir Josel magtinguha sa pag-umpisa sa healthy lifestyle.
1: So ti pareho sabi, agapangapi ka mo. Amo nang hambal naton nga hindi naton mapauntat kamo sa pagpangapi. But we are just suggesting nga kung magpangapi kamo, nga hindi kamo magpangapi inang may makuha nga sustansya ang inyo sining alawas.
0: Correct Sir Josel. Kaso isa lang sa example na ton, samtang nag-edad kita, glutathione, collagen, kinunglanon kung tani sa lawas eh. Kaya kung magnubo niya matama, syempre dala sa pag-edad, amo nang resulta Sir Josel, nagahina aton joints, gakurinot aton panit, may mga dark spots kita. Which is, dapat kung tani dugang-dugangan na ton nina through supplementation, kung mahimo man lang na ton. Instead niya magsige kita kabisyo or hindi healthy ang mga sources ang ginapasulod naton sa lawas sa ginahuna-una naton nga tungod nga nami aton pamadyag kung makainom kita sina. Pero ang punto ni Sir Josel, like sa pagpangafe, hindi imang kamo makauntat sa pagpangafe pero kung Santhon Gold Coffee Mix inyo ginainom, kasubo nga adlaw-adlaw, kung adlaw-adlaw ka mo nag-coffee, kapasulod kita sa dugang glutathione na collagen sa aton sa nga lawas nga nagapahuben man inang mga sangkap Sir Josel.
1: The choice is ours. Correct. Ara sa aton gihapon ang palapilian. Kay pareho sini nga ahaw sa lalaki abi soltero ikaw hinapapili ikaw sa palangasawon mo nga ang lain kag laway gid ya batasan pilion mo kay may ara man lang maayo batasan buta malon maayo nga impluwensya ang madala sa imo ti ara da may maayo nga epekto nga dala sa imo may collagen may glutathione Santhon Gold Coffee Mix makabulig para sa pagpabalik sa insulin sensitivity because of the presence of vitamin D and vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix para nga hindi mag-suffer too much. Pag-abot sang tiyempo sa menopausal, dapat nga bastante ikaw sa isoflavon sa lawas, arada ang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya mo na nagabulig pa balances ang hormonal imbalances. Cases like this. Amo na nga ito sa naging napanugyan. Kaya mo na ganing hambalta, kadamo kasang palapilian, inang may bad influence, may good influence, mga ginatawag, parehas na lang gida para makarelate ang tanan sa mga nagapamana man bala or sa mga dalaga nga mamana. Tingahaw, kadamo man da sang soltero nga nami man batasan, Tinga nga dito kagit sa sultiro nga law ay batasan kag sagi ka man lang kay inugtas.
0: Yeah, basi kuno damo kwarta Sir Josel.
1: Basi may minalita no.
0: Mm-hmm.
1: So mga kapariyose na. Pero balik kita dokle, hindi iya mahambal naton nga kontra tudo-tudo ang kalamay dokle ang sugar.
0: Correct Sir Josel. Kapin pa kon haliba ang kalamay nga ako nang pagkonsumo mo sinis panalagsa man lang ano. Kag more kasi ni sources ng healthy Sir Josel.
1: Mm. In short, sini pareho sa mga bisyo, gainom, drink moderately.
0: Mm-hmm.
1: Amo man sa sugar, from time to time kinang nanon man nato ni na. Kay may araman kon kaysa nga ang trabaho nato hindi steady, Dok Leo mo. Ang physical activity nato hindi steady. There were times sa kinang lantaman gid ang added sugar sa lawas naton to maintain also sang natawag sininga presence sang strength bala puwersa sa lawas ta Dok Leo.
0: May mga tiempo Sir Josel nga ti ara kita sa kalang alangan bala.
1: Mm-hmm.
0: Nga huay kita sing na preparar nga sources abi naton nga amo nang madali-dali naton kuha Sir Josel. Para bisan pa no masustener ang kinahanglanon naton sige natawag sugar sa aton sininga lawas. Tolerable, matolerate sa lawas as long na panalagsa lang.
1: Mm. Kay pareho bala sa aton overall sininga ikang lawas. Sang una, mahambal ka, ang tao ay man gidgani, ginagapang lugod kung maligo ah.
0: Mm-hmm.
1: Mahambal ting, why ka man bullying how? Kaya sang una, why pa man pollutants, Dok Leo? Why pang aso sa mga industriya? Why pang aso ni madamo sa salakyan? Why pa ang aso sang dabok, tanan? In short, sining exposure mo sa mga contaminants, sa ginatawag nato sa pollution, gamay. So that's why nga, bisan hagod-hagodon mo lang, masipot ang buling sa lawas mo, subong Dok Leo pagwa mo. Sumalang mo na karoon ng salakyan, bugahan niya kakaabo Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, lugar mo nga, ha? Ano ganin na, luguran ang imo sining guya, pamatsyagan mo daw lubid-lubid ang imo sining pulugot sa guya Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya because of the pollutants.
0: Correct.
1: So amo ni mga pagpanghangkat, amo ni gani, nga we have the supplementation, kaya nga balanta, nga ginakulang ang lawas ninyo sang nutrients.
0: Correct Sir Josel no. And speaking of pollutants, speaking Sir Josel sa mga higko sa aton sa nga palibot, hindi lang bastante Sir Josel nga magpaligo kita nga way kita sing gamiton sa nga ayuda o kon panglugang nga panglimpyo bala Sir Josel. Kata like for example, maglawas ng pollutants ang aton sa nga panit mismo Sir Josel, ito may mga naka-stack ni or nag-trap ni or nag-clog ng mga oil bala Sir Josel nga dapat naton siya limpyuhan. So dari sa ni Sir Josel, nung nagasulod ang aton sa mga question bala kasubong sa Sunthone Plus Herbal Soap, kay hindi naton manigar nga part gid sa aton sa ni overall healthy body ang paghalong man Sir Josel sa aton sa ni first line of defense aton panit.
1: Oo.
0: Dapat gid naton halungan kun ang aton tutok sa ni pagpabakod sa sulod sa aton sa ni lawas, well and good. Pero dapat man Sir Josel hindi man aton pagkalimtan ng pagtatapan sa aton sa ni pangguwa nga defensa among aton sa ni panit. Amo gani nagka problema iban Sir Josel eh. Nga gamay lang nga balhas pero do kada ko isang pangalisngaw sa akon sa ni lawas aw.
1: Mm.
0: Ina posible tungod sa nagamuad nga bakterya dira akon balhason ka umpisa pa lang gani aga pa do hapon na.
1: Oo.
0: Isa nga makabulig sa ni Sir Josel ang bayabas. Nga makabulig limpyo sa aton siring lawas, isa sa sangkap sa aton siring Sunthone Plus Herbal Soap Sir Josel.
1: Oh. So importante ni kay nga ang aton panit dapat naton limpyuhan from the outside sa guwa ha. Kay nga ano importante ni pareho bisato siring kamot, sa aton siring butkon ha. Arms bala. Ari lang kalimbawa ya. Nga kon maghibi kamo ano ginapahid nyo?
0: Mhm.
1: Butkon.
0: Mm-hmm.
1: Unas tanan, talagsaning ka pamahid sa bayo, butkon gini gani kamot. Ti karon kon higko kamot mo, higko panit mo butkon. So buta mo nagsulod sa mata mo to,
0: mm-hmm.
1: ang germs. Parehas ni, anong ginakali nyo da sa doha ka buhos ang ilong nyo? Aw? Kamot.
0: Maglos po Sir Josel, kung nagahibi ka, tulo man sipon mo.
1: Ang pahid mo, panit yapon.
0: Panit yapon.
1: Oo. Hindi, may germs na to.
0: Mm-hmm.
1: May viruses na base man dito. Parehas ni mag-awas karon ng imo sining ginakaon sa baba. Anong ginapahid ni mo? Kung white tissue. Laban-laban na mo ni Dok Leo.
0: Mm-hmm. Mm. Sa loon, good permanence ang kamot or butkon mo?
1: Halin dari sa siko kung kaysa pagkadtugid dari si mo, kamumuo mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang pahid sina, That's it. Tikon puno na sang germs karon. Kay ara daway malimpyuhan. So masaylo sa imo sininga baba, masulod sa imo sininga sulod sang lawas, magatuga naman infection kon mahina imo sining immune system.
0: So butong balon pwede gid kita maka-introduce ang sakit sa sulod sang lawas naton pinaagi sa mahigo naton sininga panit sa tonsil. No.
1: So tiya mo ni ang balinok layo para malimpyuhan tang panit ta. Gamit ka mo kon magpaligo bala sa lawas ninyo sang Sanson Plus herbal soap. Sa guya, ang rekomendado sinadara kiti very very sensitive abing ano aton sining guya mo. Lain ang guya sang sa huya ha.
0: Mm-hmm.
1: Ang huya ay hindi mo na makita ni ara na sa aton sining balatsyagon kagutok eh. Aton sining skin, ang texture pagkanto gid sa overall build sang aton sining guya, sensitive ini siya.
0: Mm-hmm.
1: So kinanglan man ang mga ingredientes ang habon for sensitive skin pareho sang clear skin herbal soap, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel. Kay may habon na nakapertinit, Sir, sa parte sa lawas natin, Sir Jocel, dapat.
1: Mm-hmm.
0: May habon kita pangguya like clear skin herbal soap with glutathione and kojic plus VCO, may vitamin C pagid. Sa guya lang ginaya dapat. Kay may panglawas, magkita nga ginarecommend like Sanson Plus herbal soap. Mambaling iban, tika gasto sina Dok, may pangguya na, may panglawas pa. Waising sa lalama lang, ang sabat natin, Sir Jocel, mas manami kag bintaha gid kun separadong habon naton sa guya kaysa sa lawas naton.
1: Mamal nga tin nga pwede man naman panghabon ang sa guya sa lawas and so on and so forth. May nagakabagay sa kada ginhabunan ta nga te testingin nyo bla panghabon sa guya nyo da karon ang powder bla nga ginagamit nyo panglaba.
0: Mm-hmm.
1: Hindi gani siguro mag hurubag-hubag kag maglilitik-litik guya nyo pagkaaga. That's it. Saya pa lang sininga mga ingredient that speaks about the ingredients for appropriate nagakabagay bala nga panita sa nagakabagay ng ingrediente man dapat sa habon nga ito sininga ginagamit. So amo na we are introducing to you Clear Skin Herbal Soap and Sanson Plus Herbal Soap, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel. Sa paghalong sa panit na ton.
1: Actually, these are just some of the products of Yes to Health Incorporated. Ari sa mga nagapinamangkot sa mga taga-Antique, pares kay Mark Joy Arivalo Alayon, ara sa barangay Funda Dalipi sa Nos Antique. Din ka mo pwede ka bakalda. Actually, damo kita dira outlet sa mga pharmacy. Sa Nos Antique, pakanto dito sa punta, pakulasi Antique, pabalik dari sa may anini Antique. Kanto lang mo sa suki nyo sa rima butika or pharmacy, hindi gani, kanto ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, sa South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's and Even, pwede ka maka-order ah. Sa TikTok Shop or sa Shopee, bala, pwede ka mo naka-order. Pangitaan nyo lang ng Yes to Health Store 2011. Ha? Yes to Health Inc. 2011. Amo ng official store naton. Sa Bacolod City, ara, da ang kumpleto nga mga produkto sa Yes to Health sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Kompleto ginada sa mga pharmacy nga suki ninyo dar sa Bacolod ara man ada ah. Pero kung gusto niyo kompleto gid plus may guide pa dara sa program of supplementation kadto lang amo dara sa Yes to Health Store sa taga Iloilo, isla sang Guimaras, kag bilog nga Panay, kadto lang amo dari sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon, ara dang tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated. At the same time, ang program of supplementation, you will be guided kay may consultant kita nga naga-duty dira sa ato sininga clinic. Okay? Sa mga YS ang store, YS ang clinic si Yes to Health, sa suki niya mga butika kag pharmacy, kadto lang kamo kay available ang ato sininga mga produkto. Katulad abisang Visionix Plus. Ang Visionix Plus, amo ining supplement to maintain good eyesight. Kagisaman gali, Dok Leo, kung masubrahan ikaw sang sugary intake, isaman sang dali mapiktuhan, matamo, kay nga, ti ma-develop ang diabetes. Pagkatapos ang komplikasyon sa diabetes, magluwas sa kidney, paburunon niya ang imo mata kon hindi gani base kon mabulag kagid ya Dok Leo.
0: Correct Sir Jocel. Ina ya sa komplikasyon o kon epekto siya sa ginatawag chronic excessive sugar intake. Pero may isa man Sir Jocel kita sinikakulang sa aton sa ningalawas. Like for example, sobra kita sa sugar pero kulang pag kita sa nutrisyon sini pag abot specifically sa aton sa ningamata. Nga man, kulang kita sa lutein, halimbawa, kulang kita sa zeaxanthin. Hindi magkita mahiligon magkaon kalabasa, hindi magkita mahiligon magkaon karot, so may beta-carotene. Why magkita sa vitamin E, Sir Jocel? What do you think ang matabo sa aton sa ringa health kag sa aton sa ringa mata? Amat-amat, Sir Jocel, buro ng aton sa nipanulukan. Ang iban sa nagani, nag-message sa aton, Sir Jocel, nagakisap-kisap ang mata, nagamira-mira ang mata, nagapait, daw nag-double vision na Sir Jocel, gadulubli ang panulukan, nga na-appreciate nila sa aton sa ringa suggestion, abikad to ka mo sa butika, kag magbakal ka mo, try nyo tumar sini sang Visionex Plus of Gel Capsule kay ara sini mga antioxidant nga para gid sa aton sini nga mata. Mahilig gani ka mo magkaon sa mga makalamay. Why not nga balansihon naton bisan paano Sir Jocel na no? Kargahan naton sa dugang nga nutrisyon ng aton sini nga mata pinagi sa pagtumar sang Visionex Plus of Gel Capsule kay basi ang pagburon o kung ang problema ni mo si mamatahag pandulukan magluwas excessive sugar kulang ka pagi sa nutrisyon para sa mata.
1: Actually, may isagin kita dari ka avid listener sa programa. Actually, ara sa abroad. Ni ko lang pag-mentionar ginang lugar niya, pero nag-communicate na sa dari sa aton, Nuclayo. Actually, madugay na sa nagagamit sa Visionex Plus, ang inahimu isubong, nagapadalagin sa dito sa Sagwa, halindiri sa pamilya, naginapabakal yada sa klinik, kaginapadala dito iya sa abroad. Visionex Plus, sila niya already retired. Hindi ko maghambal kita retired sa edad, kay balo na kamukon mga pililaho na. Pero up to now, bala Dok Leo, wala siya iya kaagi gamit antipara. Wala siya iya sang eyeglasses. Gagamit lang siya is sunglasses. But tamalon for the protection sa bright sunlight.
0: Sobrang silaw.
1: Pero inang ma-enhance ang kadakon sang numero, bangod kay medyo buron ang pananawan, wala, Dok Leo. Retired na Visionex Plus ang iya sininga gina-inom.
0: So, batong balon, Sir Jocel, klaro gyapon ang iya sininga panulukan.
1: So, amo man na sa tanan nato sininga mga kauturan, bala, na ang tanan may limit. We're not saying dapat hindi kita magkaon na sang kalamay. Kalamay per se, ha? Dapat hindi nagikita mag-inom sang sugary drinks. No, we're not saying that. Ang aton man lang is temper your greed. Minimize sang inyo sininga consumption. Kay bisan pagani sa mga masustansya mapagkaon, kung masubrahan ikaw, may side effects man, isa dira, posible hindi ka matunawan, Dok Leo. So, anything in excess is not good for our body. Pero labi na gid sa sugary intakes naton, pagamay-gamay lang pwede. Kaya damo kita sa mga ginakaon nga nagaka-convert to sugar, just like for example, ang mga carbohydrates.
0: Yeah, number one, Sir Jocel, gakaon kita kanoon, nadlaw-adlaw mo. Di gina-convert na sa glucose ng aton sa ringalawas. Why palabot sa mga added sugar or table sugar mismo nga gina-consume natin eh.
1: Oo. Kahit pila ka kilo, bala makonsumo ninyo sa isa kadlaw. Kamahambal nga, tiway kuman ini ginalakot lang sa akon sininga kape. Kung kaisa, siling nga mo nang ginabutang sa akon linuto, di ko joy imagine that, Dok Leo. May ginakape ka na, may salinuto ka pa, may ginatimo-timo ka pa. Kaya ginatimo-timo nyo, ano ha? Tinapay nyo, may sugar na, may carbohydrates na, convertible to glucose or sugar. Pagkatapos, ha? Mismo sugar plus carbohydrates, kag iban pagid sini nga mga ginatimo-timo nyo dulce, mahambal, daw ay gid ka boring gid ka life ha, ubi makaon ta dulce. You know, nakakaon na ka mo tinapay, nakakaon na ka mo kanon, nakakaon, nagkaon pagi ka mo dulce, naginom pagi ka mo sugary drinks, mahambal, tagamay-gamay man lang to. Pero kung subton mo, sobra na, sa kinang lano sa lawas ta, ang ipasulod ninyo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel. Pagkatapos, ang masadya pa sa nikay, masiling matingala pa na inanuman. Ngano, batsyag mo lubinhod, bati iskwaw. Pero ay kasi magsuspitsa nga sa kin-consume niya galing added sugar. Ngayon ay kasulo lubra.
1: Ari pagida mga ano niya, mga visible niya, mga simptoma kung mag-worsen ang imo sininga blood sugar level, ha? Mambal ka nga daw nagaburak-burak permi kag permi lang siling niya naga Ari kabo ang akon kahighaw, akon tiilhaw, akon batiisaw, akon dapadapaw, nan. Halo na kamo, kunway kamo ko pa-check up na kamo dayon. Kung gusto ninyo libre nga check up para sa clinic, sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kaya basi balang mapinon yung mga kaugatan bala, afektado na.
1: Mm-hmm.
0: Tungod sa sige-sige, pero padayon yung siling pag-consume sa added sugar nga nag-efekto na sa mapino naton siling kaugatan, nagapalapuyot sa dugo, nagapahinay sa blood circulation. Yung nag-efekto sa aton panit eventually.
1: Oo. Pero ang makabulig sina, kahit ang iban sini, admittedly, Dok Leo, may araya tao, babae, kung nalaki man nga, hindi kagwa sa balay, kung hindi maubos ang orasyon sang pagpamanyos, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: May ara nga makulon, ma-deodorant, ha? But we're not advising that, ha? Pagkatapos may ara pa sa mga lotion, naray-sari pa na, lain ang lotion sa tiil, lain ang lotion sa liog, lain ang lotion dari sa kamot. Pagkatapos, nagalibog ng ulo ya, kaya ang lotion niya kung sampawan niya, sang anti-mosquito repellent, Dok Leo, ang baho daw pariho sang kanding nga nabasa sang ulan.
0: Gaway, Sir Josil.
1: Man!
0: Parte yung pangalisngaw.
1: Ang aton para isa na lang. Kaya ang lotion, protection for our skin to make our skin soft, pagkatapos well-protected manaris. Ari, dala ang nourishment, dala ang pagkuha sang palamaol, and then at the same time, mosquito repellent or insect repellent, ang Santon Plus Herbal Oil, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kalabanan sa na-mention, akong kalabanan sa nagahimo, Sir Josil, kadamo sa orasyon, bala, prosedimento sa mga ginahaplas lawas. Kalabanan, mga babayim lang na mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang laki ko na yung Sir Josil, simuta niya lang bayo, yung daw pwede pa, pahits na.
1: Parang lamo, malana kon kaysa. Siya daw kalahin, bawas ang why ko mamalait mayat siya nga bayo, daw linukwan ko ring haw.
0: Gali mo, kaya ang hit na gadya. Nakabulig, Sir Josil, para sa mag-condition sa panit na ito, na ang Santhon Plus Herbal Oil. Kaya nga man, may BCO, may moringa oil na nagabulig nourish atong sa ringa panit, kag may peppermint oil, specifically, Sir Josil, katabog din iya sa lamok na nagadala sa dengue.
1: Mm-hmm.
0: Ano bala ang dengue, how? Ano bala ka makatalagam? Ano bala ka dako sa his oil, Sir Josil, kung magkaangkon kita sina or malatnan kita sina? Which is, ang primero natin yung prevention, siri, hindi na kita nga daan mapalapitan. Hindi kita makagat. Therefore, safety kita. Nagpamanyos na kita, nanourish pang panit na ton. At the same time, hindi kita mapalapitan sa lamok, palang alay, palamuypoy, palamaol sa kalawasan. Mabuligan pa nga, maremedyohan, or masolusyonan.
1: Ang line si Nindok Leo Amoni. Kunway ka mamanyos sa Santon Plus Herbal Oil,
0: mm-hmm,
1: diabetic ka na, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kaya sobra ng sugar intake ni mo, makutot ka sa lamok,
0: ah, problema pag yun, Sir Josil.
1: Oo. Amo nang hambal nga hindi lang na maglamuti, laban-laban mahimo ginabakukang, mm-hmm, kung hindi mo masapar.
0: Correct, Sir Josil. Kaya ang isa sang bintaha sa ni Sir Josil, kaya concern sa kalabanan, hulaton ko pa, Dok, makapuli ko sa balay kag mamanyos, kaya dumahuya man ta dirita sa opisina.
1: Mm-hmm.
0: No? Kaya ang typical bala, Sir Josil, nga scent bala, o kung ang baho bala sa balanyos, amo nang ila sa ni nga, sa utok bala, sa pinsar bala.
1: Gasulod ka pala sa opisina, gambal kang sinumalam ninyo di man.
0: Ano yung slim lang, Sir Josil, ligan nyo, bisa nagapiyong pa, pero may mapanimahuan sa pakta niya kung sino. Tungod sa sensong balanyos. Pero ang aton nga Santhon na Plus Herbal Oil, Sir Josil, sa mga tagparamati na ton, mahumotiya ang sense ni, hindi katulad sa typical nga balanyos. Pero ay kita naghambal nga hindi mayo tong mga naanda na ton, ha? Ang point lang sinito sa moderno, balang nga panahon, Sir Josil, nag-evolve man mo ang mga ginagamit na ton. Lakip na dari ang balanyos nga mahumot siya. At the same time, ang efekto nga makapaayo sa aton lawas, tabog sini sa mga sapat-sapat ng lamok, ara, kagamoy ni ang Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josil.
1: Kagari pa. Lastly, ha, kung taas na inyo sininga blood sugar, ara na kamo bala sa ginatawag sininga diabetic stage, you know, bisan anhon nyo pa kainom sang turbo dietary supplement, hindi ninyo ma-maximize ang ginatawag nato sininga ginapaabot nga resulta. Dako bulig yas sininga actually sa pagpabalik sang gana kag puwersa ang turbo dietary supplement for men. Timplada giniya para sa mga lalaki nga daw nadulaan, balagana bangon sa kapoy, kung kaysa sini because of stress. Pero kung diabetes or diabetic na ganyang tao, Dok Leo, na amo nang hambal bisan isa paka box pa inomo sa na sa iya mahambal ka doway gatalab how
0: hambal sang kilala ko Sir Josil siya literal do ko may amo kasi nang problem or condition sa lawas literally hindi ka nagadya ka intra patayog tayog ihi mo sing ko may nabalaan ka siya ako mismo mo ngayon pinakabundo Sir Josil patayog tayog ihi ko nang blangaway uya time la siya tiyas tanas dapa-dapa eh.
1: Amo nang hambal nila, tapas kan lang imutok baga kay so makagisang-sang dalada para lawig man natapungan.
0: Tungod ina, Sir Josil, nga afektado lang atan sa nga blood circulation. Afektado ng atan sa mapino nga kaugatan. Kagambal man sang kilala ko man, Sir Josil, isa man somewhere dira sa Rojas City, siya kalalitan kang talay mingan, dok mo. Nalian gani mamersa siya dapat kalitan mo.
1: Nali magsunggod ka na, do agot, no?
0: Nado agot.
1: Dogay mo ulit.
0: Kagang problema, man gani ka na, Sir Josil, mara mga sobra pagin sa agot.
1: Ha?
0: Kung mamersa ako, no, kalalitan, pero kung matandog mo daw huya-huya man.
1: So, actually, what we are speaking is, kung daw gakadula, blagana ninyo, actually, hindi lang ni sa lalaki, ha? But specific ano na ton ginarekomendar sa mga lalaki kaya mo lang na permiga reklamo sa mga babae actually kun nagkakadulang gana kay may kapoy man kag may kondisyon man kon kaysa nga hindi bala nami way ga kaganahan actually gatalab sa babae.
0: Actually, Sir Josel, damo, kita sila sa feedback nga sa mga kababainhan niya, ha, ang turbo food supplement niya sa mga kalalakinan. Though pwede sa mga babae. Pero sa mga narekomendahan ba na ton, Sir Josel, sa Sunthon Plus coffee mix, tungod sa isoflavones or ginatawag sangkap sa nga soya na may isoflavone, makabulig, Sir Josel. Kung nakabulig sa iban sa nga Sir Josel,
1: nga... Nakagresibo mo.
0: Correct, Sir Josel. Mo nang hambal sa kilala.
1: Hinahinay ko gito, Dok, ha?
0: Mo nang hambal sa kilala. Hutek mo na, Sir Josel, niya. Kapasak pa.
1: Ay, oo. Sunthon Plus Coffee Mix. Kaya nagabalansi, gilin na sa hormonal imbalances, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya samtang nagatigulang kita sa babae, nagagamay si Christian sa estrogen, amun ako nga, may mga hot flashes. Kamunda, arabuton la, may mood swing.
0: Magluwa, Sir Josel, ang vaginal dryness, sara, gina mo, samtang nagaedad ang tao.
1: Oo. Amun ang hambal nila kung kaisa nga. Ah, hindi na. Ha? Pero ang Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving, one capsule lang.
0: Mm-hmm.
1: It could help you up to mga 3 days and or 72 hours.
0: Pwede, Sir Josil, nga sa isa kasimana, 2 capsules lang ila sa nga tumaron.
1: No. Kung mambal ka nga, ano lang, tig isa-isa lang kada simana, mm-hmm, programa, depende sa inyo. But you can take mga 2 capsules. Hindi nyo man pagpasubrahi kay, amo nang hambal nila, parehas bala sa ido. Nga niliwang man lugar makapaulis balay nila.
0: Gas as man.
1: So sobra-sobra bala. Na one or twice a week. Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Correct, Sir Josil.
1: Okay. Daway na kawaling kami tiyempo ni Doc Leo eh. Good afternoon gida kay Melanie Martisano. Do taga Negros ini si Melanie Martisano. Kag si Mark Joy Arivalo Alayon iya Santike. Kagang sa pagid ka naga pamati dari sa aton ginasunod jagid ini kay ginapractice siya man si Ma'am Hermite ara sa abroad sa Hong Kong ni siya. Thank you sa pagpamati dari sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: ang mga dalagko nga balatian nagumpisa malinis sa mga ginagmay naton sininga mga kakulangan. Hindi man buto ang balon nga magkaon kita sang tagdinamo yun yung utan sa isa sa nakakalanaan, ano? Kaya hindi man na mahimo ina sa kalabanan. Dari sa yung nagasulod ang aton sa ringa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C. Ginagmay nga suplemento kung suplemento sa aton sa ringa lawas para mapabili ng balanse. Hindi kita makapasilak sa adlaw, ara ang Premium D3 Soft Gel Capsule para maghatag sa aton sa ringa kayo nga vitamina D, mapabili ng balanse, kabagod sa lawas, paglikaw sa sa balatian. Kaya kung may balatian, mabuligan kita nga badasig maumpawan. Kaya ugaliun na ton, ang pagtumar sa aton sa ringa Ultimate Trio para nga mapabili ni mabakod ang aton sa nikalawasan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayos ang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Sa Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Gabay pa nakahatag naman kami sang gamay sininga ihibalo sa inyo tanan. Kung paano kita makalikaw sa mga pamalatian kag kung ano ang malain ng epekto sang sobra-sobra sininga pagpasulod sa lawas ta sang matamis nga mga pagkaon and kalamay per se. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Exciting!
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Sister Pain.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka. Blah, mayarap ko yung mga balita. Blah, so nami pagkat sa mga DJs nila.
5: Wala asang konkreto nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Tiki mo!
6: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubil pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw nga ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katupa, exciting!
10: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: SFM exciting.
3: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
4: Department of Agriculture. Kamusta ka?
5: Hi, I'm happy.
6: 103.9 XFM.
7: X-rated sa XFM.

XFM Time, it's now 2:31. Maayong hapon mga katropa. Welcome sa Friday edition sang X-Rated. Kaupod this time si Mommy G. Now, sa ato niya yung programa, I'm going to accept ang inyo yung mga request for this afternoon. Let's have time para yung makapamati man kita, no? Kasang mga ambahano, no? Kung sa diin, most likely, kamo ang naka-relate. Kaga, kung ano man ang ginadaladala ninyo, dira, ano, nga problema, especially sa love life, pwede nyo man ma-share sa aton diri. Via sa aton niya yung Facebook page, just message me sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Or hindi gani, you can text me sa aton niya text line. That's 0950-522-2818. Again, I may be fast. Sige, hinayon ko ha, para nga kamo ang makatext gila yun sa aton. Ano man ang problema ninyo dira. You have someone here to listen to. I mean, you have someone na magapamati sa inyo. It's 0950-522-2818 ang atan nga text line. Kung may aramang kamodera sa nga gusto nga request, ilabi na kung ang lyrics ng song sa mugid ang istorya sa imo nga kabuhi. Wala agit sang problema, pamatian namon ina. And let's talk a while. Diri sa atan sa X-Rated. By the way, sa sinima niya nga hapon, maybe you can have time, no? Sa pag-sip dira sa nga isaya ka mainit nga kape. Diba? Ka-refreshing, may satisfaction ka nga makuha as long as ikaw ang makapangapedera. So, mas nami nga matilawan ninyo sa karon. Ang ato niya nga, Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, amuni ang naghatag sa aton, ano, sang much needed nga energy as well as it will keep us glowing. Kay man may ara ini sang glutathione and collagen. Makabulig gid ini suporta sa healthier looking skin. So enjoy coffee with added beauty support. Inaangaton nga Santon Gold Coffee Mix. Hapit kamo dira open subong ang aton nga Yes to Health Wellness Center. So my door number 46 Vinco Building, Lizares Street. It's a bit sunny, ano, sa siniyang hapon. Pero amat-amat man sa gihapon ina, no, nga mabuhinan ang kainiton. Basamtang ginatapos nato na ang iniyang adlaw. Here's Uncle Sam. Maybe you can relate to this song. And maski ano pa man nga problema, especially kung dirika sa Dakbanwa sang Bacolod, dapat ya ang yuhu mo makita git sa gihapon. When I see you smile, I wanna see how strong you are. Keep on listening to 103.9 XFM Bacolod.

0: FM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Southern Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadya ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagbindo sa bragit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Quickly, sa mga butika.
7: XFM Exciting!
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas.
8: At gaganda ka pa.
4: Pagbili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag vitamin D3.
10: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigpusang una. Kay Do Fermi lang maluya akong lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala, kay Batyag kugid ang pagsik sa akon lawas. Ganado, gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Nga, XFM, kidhaw.
14: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid!
15: Ay, nami ang music, ah!
13: Nga, XFM, kid!
15: Ay, wala ka lang music, magkatapos mugtaw ka, mayara ka sa mga balita, blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad ka, blabos.
16: Wala asang konkreto nga sa lahat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka, X, kaka-X. Simply,
13: may how kita pa?
16: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, kid, how?
17: Timo!
16: XFM 103.9.

It's now 3 o'clock. Check your time, mga katropa. Time check is brought to you by Suntone Vitamin C, Himos ang Yes to Health Incorporated, para nga masuportahan ang ating immune system. Iwas kita sa mga masakit nowadays. Mahirap pa naman, no? Nga maospital gid kita. So, dapat gid nga mag-take every day sa Suntone Vitamin C. Kag para ini sa bug-os gid nga pamilya, pati ang mga kabataan naton, aton niya yanga proteksyonan. Ini ang himo sa Yes to Health Incorporated. Sarang di babakal sa mga butika like Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and The Generica. Mariah Carey right there with My All. Yes, you'd give your all para sa imo yung panilangga. Pero there are times, no, mga katropa, nga inabalang nakapalangga ka, nahatag mo tanan, then you were disappointed, you were heartbroken, and it seems that do medyo kabudlay, no, mag-move on, kabudlay nga magpalangga liwat, basta kadamo sang kabudlayan nga mag-open up ang imo yung heart, basta nahatag mo na ang tanan sa person nga you thought all the while palangga kaman. Pero remember, ano, may isa diri ka quote halin kay Mariani Williamson. Siling ni Mariani, "We are not held back by the love we didn't receive in the past, but by the love we're not extending in the present." So, but silingon, it's up to you, no? Because kung na-heal ka na deep inside, you will find somebody nga tutuod gid nga magapalangga sa imo. As long as you open up, ano? Not necessarily nga full gid ang pag-open sa heart mo liwat. Try to give something para sa imo man kaugalingon. Para nga ang masakit or ang sakit, no? Nga imo na batsyagan in the past will not be the same sa present. But, siling nilagani ko, no, hindi mo man makita ang imong true love if you are still holding on to that past, especially the hurtful ones. So, leave it behind. When you love, just love again. Open it up para sa para mapakita man, no, kag ma-receive mo man ang pagpalangga sang imuya second love. This is 103.9 XFM Bacolod. You're tuning in to X-Rated.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
2: Cellphone Plus

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Digiti.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya oy, bilal ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imba.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.

0: XFM 103.9
1: Sampong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Sampong Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangod yara na sa Sampong Gold Coffee
1: Mix. Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sampong kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sampong kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sampong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sampong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sampong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Samsung Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Samsung Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Samsung Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Senthon Plus Herbal Soap.
9: Kumaan ka rin sa sentro.
10: Come sa Bullseye.
11: Department of Agriculture. Kamusta ka?
12: Ayong hapon.
0: 103.9 XFM.
13: X-rated sa XFM.

John Arden, you might be asking kung anong title sang song. It's Insensitive. Sa mga mayara dira sa bungsang, or they are into a relationship, they are into marriage. Kung kisan muna no, naka problema ang relasyon bangod sa insensitivity. Gapilit, gitang dila ko, basta amo sana insensitivity. Ayan. Pero you know what? Ang hambagan ni Friedrich Nietzsche, ano? It is not the lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages. Correct? Nag-agree ka? Because, syempre, di ba, kung may friendship sa isa yung ka-married life, mas madasig ang inyong pag-isuryahan, ang pag-open up, you know, kabalo ka mo when your spouse is just joking, and then you will then joke around. Na ba lang, laing gidya kong friendship, di ba? Wala taguay. So kung nag-start ang inyong relationship nga do hindi masyado magkilalahay ang isa kag-isa, no? The trust. And then syempre ulihi na lang ang love, ano? Dapat una-una gid ang trust. Kay kung mansaligan mo ang imong partner, then you can open up anything and everything. May istoryahan nyo, no? Even just a simple misunderstanding. It will not take a day or two or even a week or a month nga wala ka mo yan nag-aistoryahan ay. So, just like Friedrich, sana siling nagani, hindi na iya ang pagpalangga, ano? But the lack of friendship sa inyo yung married life. It's the lover, not the love. Kung si Tiffany naman. Nadumduman yun ang kanta. It's the lover, not the love, who broke your heart last night. Nan. Diba? Pwede masalot-salot ang mga songs. So that is why, kung may araw ka mo dira sa hinanaing, ito hindi nyo ba na ma-express, ano? And you need nga mapagwa nyo gina kay tungod nga bugat kag masakit na sa inyong tagipuson. Ari lang di si Mommy G to listen sa inyo yung mga istorya, especially sa love life. At aganta ka ba mga inspirational quotes man. So you will understand kung ano ka-importante ang pag-understand man sa ginatawag ya nga pagpalangga or even ang ginatawag man nga relationship. You need not to fool anything. You need not to fool your partner. You need not to fool your lips para lang ihambal kung anong nagakadapat, no? Even if you are hurting inside. So, let's play the songs para nga maibsan ang inyong yung ginabatsyag dira nga nagapabugat sa inyong adlaw. This is 103.9 XFM Bacolod. X-Rated is the name of the program. But I'm sitting in for Kabukal and Sexy Tea para sa sinilang adlaw. And it's a Friday. Dapat gina-enjoy gid naton ang ato niya yung Friday night later. So, amat-amaton ta na niha. Si Islan ang ato niya nga mood. But by this time, with a little bit of head banging right there. Here's Heart with All I Wanna Do Is Make Love to You.

0: Boss Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Po si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahigyod. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Nga, XFM, kidhaw.
7: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, nami ang music, ah.
9: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how.
10: Timo!
11: XFM 103.9.
12: X.
13: XFM.
12: FM.

0: senyorita wants a massage. Kinahanglan gid nga basahion mo siya, ha, mister? Ayara ang ato niyang Santon Plus Herbal Oil. Relax your body and soothe mild pain naturally. It can help ease mild muscle pain, provides light, soothing comfort, and then nag-suporta man sa pampakalmang masahe nga experience. Nga Santon Plus Herbal Oil ang available online. Sarang ninyo nga mo order para door-to-door delivery. Gamita lang inyo nga Shopee or TikTok account. But sa tanan-tanan ng mga Santon products, like ang ato niyang Ultimate Trio, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, and Premium D3, and ang ato man ng mga kape, like ang ato niyang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, tagang Santon Gold Coffee Mix, kaga pati na ang Clear Skin, ang Santon Plus Herbal Soap, ang aton pagidyang Vision X Plus, and Turbo Dietary Supplement for Men. Sarang ini mabakal sa mga butika because nationwide available na sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and the Generica. Up next, ang inyong extra drive. Yata ko na yung corona ko, ha? Sa kaya James King. Sa Sunday naman kita of the night, mga katropa. Humaliin 9 o'clock until 11 in the morning para sa atin yung OPM Classics. And syempre, from 12:30 until 2 para naman sa Classic Rewind. Sunday na, ha? Date-date man ta, kay my time. It's now 4 o'clock. Madawag higit salamat, mga katropa. Pamati lang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Aye.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbet. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon. Very unique din nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni. Pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yun yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health kondisyon. Isa niya apektado. Sige, istorya nato nini diri sa edukasyon.

0: sa lukunig kaayong lawas. Kag ang pinaka-importante sa tanan para mahibaluan natin kung ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Evergreen Herbal Capsule. Katimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na. Protektado ka pa. O sige na, kaya doon interesado man gani kung magtalakay sini. Kaya bisan ako gani daw na magkuhan kag do bagol ang kuya kabati sa kamusin nga klase disorder o kung kondisyon. Kaya kung sariin ang anorexia nervosa, pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa concerned ini sila katama sa ilang weight, body shape kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas kag ang mga kinainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang ila sa ikayong lawas.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Kung exercise ang pagambala, so sobra man ni sila mag-exercise, diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi, pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sa ilisining weight. Gausar pa ni sila sa mga laxatives para nga hindi sila mag-constrict.

0: ilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, mangustin, ara sa evergreen coffee. Ang mga bakterya kag viruses, nga mo yung halinan sa balatian kag nagapanubo sa atun sining immune system. Sampat sinadira sulo sa pagtuon ang turmeric, nga ara sa evergreen herbal capsule kag sa evergreen coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin, nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa atun sining lawas. Ang saluyot, no, hindi ka na magka problema ara nagabuling ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya, luwas sa vitamin C, the best manini nga source ang calcium, phosphorus, folic, and iron, kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique maniniya, kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa, nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan nga mga sangkap, sang evergreen coffee, kag evergreen herbal capsule, hindi na niya baha, anaw na niya sang vitamin C.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Mga katrupa, exciting! Mga katrupa, exciting!
3: XFM 103.9.

0: XFM Time, alas 4.15 sa hapon, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Kaya ang nagapangunang balita. Ipasangkad ni President Ferdinand Marcos Jr. ang social protection coverage para sa government contract of service kag job order. Ukon na JO workers, binagi sa voluntary deduction alin sa ilang compensation para sa contribution sa Social Security System o kung SSS, PhilHealth kag Pag-ibig Fund. Sa Administrative Order number 43, imanduan ang tanan ng mga ahensya sa gobyerno nga i-facilitate ang voluntary deduction kag remittance sa prescribed contributions sa COS kag JO workers subject sa prior consent sa trabahador. Cover sa polisiya ang mga COS kag JO workers sa tanan ng mga government departments or government departments, agencies, bureaus, offices kag instrumentalities. Lakip na diri ang government-owned kag controlled corporations kag state universities and colleges. Ginenganyo man ang mga local government units nga mag-obserbar sa provisions sang order. Kinang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog nga panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, sa kusika tropang James King, XFM News.
1: FM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
1: Cebu, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Extra

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Yahoo! Kaiman mga katropa, alas 4:28 no? Plus 6 siya. Alas 4:28 na sa hapon mga katropa. Ako man, subungin niyo ko po. Ako lang anay para sa aton nga, no? Para sa aton nga Extra Drive, Friday Afternoon Edition. Kaiman, ako po yun na si Mami G. Kagina. Well, ang ini nga programa katropa ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Sa mga katropa natin nga medyo labo ang mata, no? Kag hindi ako masyado mabatihan labo mata nyo na. I mean, sa mga katropa natin nga may problema sa ilang sight, ukol pananawan. Yari-ay, ang ingredients ng ating Vision X Plus, may aray ni siyang mga ingredients sa mga bulig para, you know, mabuligan ang inyong mga medyo nag-edad ng mata. Usually sa mga edad, hindi lang actually may mga edad, ano? Pero mostly mga katropa, kung nag-edad na kita, nagalabo na mag-gidang aton ng mata. Well, kinanglan naton nga i-maintain, no? Ang healthy eyes naton. Pagi sa bulig sang Vision X Plus, kaya man mayayari ni sang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag ZSNT. Uy, nagpamati subong, oh, kadasi kay Sir, ano, kay Sir Winston. Mayong hapon, there sa may Mar Barbershop. Nagapamatigid sila, no? Sa Mar Barbershop, salamat, kid! Uy, yari pa, dugang pa niyo. Mag-again, mga taga-sityo, Marikodo, Barangay, Kamang-Kamang, Isabela! Hello! Mayong hapon sa inyo, tanan. Well, sa Isabela, Barangay, Kamang-Kamang, yari pa, ang chieftains ng tribu Nonoy, Rolando Enario, kagang Vice, si Dindo Paudin, kagang bilog ng opisyales ang tribo. Ayan, mga IP ng tribo. Salamat, Git. Salamat. Jelsey, Masadya, kag Masadya Family. Yan sa Barangay Kamang-Kamang, Isabela. Again, sa barbershop, nagpamatiswog sa atong programa Extra Drive. Sining hapon. Hello, maayong hapon sa inyo tanan. Ano? Okay, hope dance katropang James King mga katropa. Pero kabal, nakalang taon na kamon ng mga nagligad ng mga nedlaw. Tagpila na lang kagani kadlaw sa ang aton nga ano, katropa, no? Ang impeachment. Kabalo ka mo bala mga katropa? Nga sunod sa isa ka congressman, may pagnubuko, no? No, so ang interes ang pumuluyo sa impeachment trial. Batok sa kay Vice Presidente. Kag sunod sa iya, concern ini para sa prosecution. Sunod sa kay anay, Congressman Junjun Tubas. Concerned kanu karon mga katropa sa prosecution ang pagnubusang interes ng publiko sa impeachment trial, no? Kay man, no? Kung iyang inis ang sa time ni ano ni sa corona impeachment mga katropa, no? Dugang pa kung ginpaig nito pas nga kinanglan nga mayara kuno sang strategy ang prosecution na good nga mahold ang interes sa mga tao. Nag-nubo manggidya ang concern nila. Oh, sa pananawan ni Tupas, mga katropa, nga ang pagkadulas ang ganas ang tao, amo ang tanan ng mga ginatalakay sa subong ang nabatian na sang una. Kag posible nga bangod ang House of Representatives ang damage nga institution. Oh, pakigbahin pa ni Tupas sa ilasad to. Nga experience sa tiyon sang corona impeachment, wala sang baggage nga ginapasaan ng prosecution kaya sa subong sila mismo ang ginaakusar. Ang miyembro naman sang Senado nga nagitindog bilang impeachment court ang nagapangatubang sang alegasyon ang utman sa massive corruption nga wala man sang una sa tiyon sang corona impeachment. Dugang pa ni Tupas, anay congressman, na kung tani tapuson na inibangod, manog 2027 na, kung 2027 na katropa. Kag, magasulod na ang election fever. Isa man nga rason, nga nagadugay ang trial, mas nagapabor sa defense. Sa nakita ni Tupas, nga madugay subong ang face ng impeachment trial. Ano sa imo mga katropa? Well, madamo kami kita nga pag-historyan sining hapon. Tutok lang kamo. Sit back, relax, and enjoy the show. Ini ang Extra Drive sining hapon. Biyernes, Agosto 14, 2026. Kapit na lang matunga ang Agosto, mga katropa, Bermat na tayo. Ini si katropang James King.
0: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santhol Plus Gold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santhol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santhol Plus Gold. Kung kayo po ay may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santhol Plus Gold. Santhol Plus Gold.

0: Robina, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaki na dati ng akumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Extra Drive, kaupod si katropang James King. Extra Drive with James King.
2: Alas 4:50 na sang kapod, mga katropa. Ang oras na ginadulong sa inyo sa aton nga premium D3 soft gel capsule. Uy, luyag naton galing, congratulate ano. Among winners naton, mga katropa, ginaulat ko lang magabot para mag-claim sa nga prize si yan ka ni first name ya. Yan sa aton nga Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo winners ang 5,000 pesos sa aton second the week para sa aton nga premium sa Tansan promo sa Gold Eagle Beer. Mga katropa, para sa 23rd week naman sa aton nga Santo and XFM libo-libong pa premyo. Ayan, kung maka-claim sila, ginapabot natin sila, i-on-air natin sila, mga katropa, no? Para makumusta natin sila, para makilala nyo. Pero grabe, no? Grabe. La, mga sobra 3,000 lang inyong mga entries, bro. Grabe. Ako, alam. Na, yan. Salamat, kid kamadamo sa, well, padayin ni mga katropa, no? Pila ka bulan pa ning makapwede ka mo magdaog sa 3,000 pesos sa aton nga Santo na Next FM promo. 5,000 pesos naman para sa aton Gold Eagle promo. Well, padayin ng pagtutok, padayin ng pagpamati, mga katropa. Yan eh, updan si katropang James King sining hapon para sa Biyernes, no? Sining adlaw sa Biyernes, ang Extra Drive. Katropa, ikaw bala, mahilig ka sa sports? Siyempre, bada mo mga Pinoy mahilig sa sports. Daw tanan nga sahi sa sports, ha? No? Daw tanan nga gusto, oh, harap para sining, oh, no? Oh, pang NBA na, mga katropa. Basketball na. No, kung kilala niyo si Russell Westbrook, syempre kilala niyo ni. And nag-retire na siya, katropa. Nag-retire na sa National Basketball Association o kung NBA ang ginakabig niya, triple double king. Bo, ako yay, isa lang niya, James King na siya, triple double king pa. Grabe, no? Triple double triple na double pa, ano gid ba lang? Triple-double king, mga katropa, ang si Russell Westbrook, no? Ini pagkatapos, ini matapos ang 18 katuig nga liga. Grabe, dugay na ni gali. Pero matiyag ko, magulang pa ko sa iyo mo. 18 years na nga liga, mga katropa. Oh, no, no, yes. 18 katuig nga liga, no? Base naman sa mga report, mas ginpili na lang sa veteran nga si Westbrook, mga katropa, no? Veteran point guard ang pagretiro sa piyak sang pila ka mga offers say para sa 2026-2027 season. May offer pa, mga katropa. Oh, grabe, no? Pero mas ginpili niya ang mag-retire na lang kuno. Nalakip na sa mga nag-offer sa basketballista ang mga sino mga nag-offer sa iya? Ariay, no? Ang Washington Wizard nag-offer sa iya. Ang Sacramento Kings nag-offer sa iya. Oh, wala ko, wala mo yung nag-offer ni Sakon, mga katropa. Wala siya mo nag-offer sa Sakon. King man ko mo, James King. Anyway, ina mga para sa tuig 2026-2027, tani, no? Namupan ng mga teams ka nag-offer sa'yo. Pero siling niya na, retire na lang ko, kinakuha, no? Kabalo ka mo, 2008, mga katropa, no? Saan napilihan si Westbrook bilang ika-apat nga overall draft pick? Saan ay Seattle Supersonics, no? Inang una yung team, no? Kag sa karon, mas kilala bilang Oklahoma City Thunder. From Seattle Supersonics, Oklahoma City Thunder. Inang usan niya, una niyang team, mga katropa, no? And nagampang si Westbrook sa Thunder sa sulod sang 11 o kung 11 ka seasons, no? Kaupod, sanday, kilala niya naman. Kevin Durant, James Harden, James King, wala na, mga katropa, no? Ay, you know naman, medyo kabusta kita, kubus kita sa high. Kabu. Nakagi nga nadala man sang tatlo ka Thunder, no, sa season o sa 2012 NBA Finals hapang kinlutos sang Miami Heat, mga katropa, no? Ginauyatan sa karon sang 37 anyos, makon mo na 37 anyos, retirado na kita diriya, mahulat pa kita si Santantes kita magretiro. Oh my goodness. Amo na ya, NBA na ya, mga katropa, no? Ang pensyon nila ya, batunan nila ya. Kung ginabato na itong piso, sensinyo, o sentimos lang ako. Oh, Fabio, 37, no? Nag-retire na siya sa Ampag, mga katropa. Siguro, business na lang siya. Basi, may plano siya, mag-ukay-ukay sa Pilipinas. Ukon mag-farming. Ay, takabalay. Walon, ano nyo bala sa Google para mabalayan nyo kung anong plano niya, mga katropa. Sa edad nga 37, no? Si Westbrook, mga katropa, no? Ang record sa Thunder bilang... Hoy, hindi. Ginaw yata na, no? Sa karon, ganun, 37 anyos nga si Westbrook ang record sa Thunder bilang career leader sa points. So, career leader sa points. 37 anyos gid siya, mga katropa. Ginulog-wag, no? Rebounds, steals, kag-assists. Ina mga ginauyatan niya ng mga record. Perte, no? Oh. And then, nahimo sini ang record nga sang 2016-2017 season matapos nga mag-average siya sa 31.6 points. 10.7 rebounds, kag 10.4 assists per game, ina, katropa, no? Yan pa si Dunggan, si Westbrook, sang Most Valuable Player, MVP award, bangod sa record. Oh, sa pito katuig ni Westbrook, makapila ka beses naman nini nag-silo-silo sa mga kupunan. Ang daman yung mga teams niya, 2019, nag-silo siya sa Houston Rockets. 2020, Washington Wizards. No year, di ka-silo, no? 2021, Los Angeles Lakers. 2023, dua katuig ni, no? Sa Clippers siya. Pagka 2024, Denver Nuggets. 2025, Sacramento Kings. Punsa din, amun yung pinaklas siya. Punsa din, naka-average siya, mga katropas, ng 15.2 points, 6.1 assists, kag 5.4 rebounds. Sa karoon, ang nag-auyad, si Westbrook, mga katropa, no? Sang kag nagapanguna sa pinakamadamo ka triple double sa bugos nga liga. Yan, ina siya, mga katropa, ang bago lang nagretiro nga si Russell Westbrook. Retiro na siya sa edad nga sina nga edad, no, early age. Damo na siya kwarta, mga katropa. Ay, na yan. So, mga sponsorship kag endorsements pa lang na grabe na yan. Perte. Okay, good luck sa bro, ha. Good luck, ha, katropa, ha, sa mga karir. So, nag-retiro ka na. Well, alas 4:57 na sa hapon, mga katropa, sa programang Extra Drive. Ini nga bahin sa atong programa, ginadulong sa inyo, mga katropa, sa Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil na ito. Kung ikaw pala hampang, bas, o any sports, no? Nakabuling niya, right after, and even, samtang gano'n ka, mga katropa, no? Gampang ka, pahit ka sa ano, sa Santo Plus Herbal Oil, no? Ang kontra mo, main love sa imo. Kamot sa imo, ha? Kamu na lang madako. Anyway, hindi makabulik para marelax sa mga stress ng mga muscles. Ang Santo Plus Herbal Oil. Available sa mga butika sa inyong lugar, labi na gate sa aton nga Yes to Health Store. Ito yung Extra Drive. Upod si katropang James King.
1: Extra Drive.
0: Exciting!
3: Yes, man! Now here is! This is about cool presenting you the different style.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Pinas. Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus! Softgel Capsule! Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: Turbo!
3: Ang pakusog!
2: Turbo!
3: Ang pagdugay sa away!
2: Turbo!
3: Doble! Ang kalipay!
4: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah!
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh! Naiduol na butika diri sa tuang barangay!
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo!
6: Turbo! Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo, food supplement from mapalit sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
3: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain.
3: Nasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix ni Andit ko kay my glauta. Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: Exciting, bro!
8: What?

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: That is right, mga katropa. Si katropan James King upod mo para sa programa nga Extra Drive on a Friday. And alas 5:19 na oras naton, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio. Ang Ultimate Trio, ini nga mga produkto makabuligid, saranggid makabulig, kag of course makapamay sa imong lawas, mga katropa, para sa healthy living. Aside from your exercise, diet, no? And mga food intakes, pag-control sa food intakes natin, kinanglan natin sa food supplement para makabulig, ma-prevent ang anuman nga posibleng pagtubo sa mga masakit, pag-develop sa mga balatian, mga katropa. Kaya man, iniyang may mga new ingredients nga saranggid makabulig sa imo. Sa Santon Plus Gold lang adan, may mangustin, may ampalaya, may malunggay, garlic kag spirulina. Tapos subdan mo pa na sang ano, sang Santon Vitamin C. Ini naman niya ang mga magsuporta sa antioxidant activities ng Santon Plus Gold. Kay di bang lawas naton kinanglan naton sa mga antioxidants, mga katropa. Para hindi tuktukon ang lawas panglo atong lawas, mga internal organs naton labi na gid, mga katropa. Kabilugan, no? Panglawason nga ito, nag-health na ito, mga katropa. Tapos, subdan mo pa sa premium D3. Di kumpleto na. Ang muna gintawag siyang Ultimate Trio. Ang premium D3 nga daan, mayari ni isang virgin coconut oil, moringa oil, kag D3 vitamins. Kumpleto gid. No? I-try mo ang bala para ikaw mismo makapamatood ka kung ano ka-beneficial ang ini nga mga food supplement sang Yes to Health. Well, mga katropa, ano kamuda? May mga braces ka mo? Mahilig ka mo? Di ba lasubong yan? Sabto yan. Pag may braces ang itsa kachaw yan. Ano na siya? Daw status symbol. Oh. Pagkambal mo may braces yung mga tao yan, may ikasarang mga katropa. May braces mo? Tapos kung magkama, dito siya bala, may dito yung mga house tattoo. Hindi ha, joke ko lang to yan sa mga may braces na, no? Pero mga katropa, di ba, studio ya, ang braces, mahal gid yan. Susubong, kabalo ka mo, mayaran na itong may down payment, tapos si Stargard, kata-check mo, Stargard, masarangan na mga katropa. Mas masarangan pa gid, labi na gid, so, may aras ang nag-ano da, nag-presentar sa do it yourself. DIY ang dating. Pero actually, ni mga katropa, wala na sila sang lisensya. And may risk good ang mga katropa, no? Isa ka, dito yan sa Iloilo, may 22 anyos nga babae, nga nagapang takod sang DIY braces, arestado. Meaning, katropa, wala na siya sang ano, wala na siya sang daw lisensya. Usually, ang iba niya makatuon sini sa ilipag-skwela, and then manginano sila, daw technician sila, daw assistant sa mga dentist, kung makagwa sila, sila, then nakabalo ni sila, nagahimo sila, nagamatumato sila, bulig. Not bulig, ginahimo sila sa ilakagulingon ng negosyo. Wala lisensya. Inakatropa, no? Kinanglan lisensya. Technician lisensya. Dentist, of course, no? Well, kabalo ka mo, natabuo diri sa may haro. Siya mismo nagpahimo sa ngiya kaugalingon nga clinic. Amakon mo na. Nakakuha siya yan sang permit. Wow! Well, sa kada install, kabalo ka mo, sang do it or DIY braces, 3,000 lang. Imagine, mga katropa. Oh, 3,000 pesos lang ang bayad. Amo nang ginasukot niya, no, sa iyang mga kliyente. Hindi na siya dentista, katropa, ang suspect, you know? Kag, of course, siya sa kasuhan sa karon, may paglapas sa Philippine Dental Act of 2007. May kantangan sa Cybercrime Prevention Act. Oh? So, may 200,000 to 500,000 pesos kamulta. Wow! No, kag mahimo ang suspect nga mapreso tub-tub 5 ka tuig. Oh my goodness. So maghalong ka mo sa mga well, ang ibang dag luya gid ya magka braids para sila daw do ka cool, do ka cute, do ka susya. Te makimura ka mo, 3,000, do it yourself, pero may risko. Oh. Tapos nag-ano lang daw wala siya lisensya. Buday da, medyo delicate ka tropa, no? When you say yung mga katukasan dentista, kung di lisensyado, aba, tiba, si bala magsala siya, magbanog ang imong ano, unto, basi magdamo unto mo. Hindi na joke. Parti ni sa mga daw nag-aobra. Ang wasang, you know, nag-aobra sa mga braces o kung retainers nga wala sang lisensya. Iwan ka rin, kapang pasta pa. Wala lisensya, mga katropa. Well, unfair na sa mga nagkuha sang lisensya. Iniskwala nila, tapos nag-exam pa sila, di ba? 5:24 ang atong oras, mga katropa. Mamatamat na kita na kay dugay-dugay mga ano tao, mga gospel songs ta. Upod sa gayapon si katropang James King. Iniang 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Drive. Extra Drive with James King.

0: exciting, bro.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee.

0: kape na gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement from
10: me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas ang lakas.
10: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ano kita ka mga driver? Mag-inom usang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika. Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
17: Exciting. This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Extra Drive with

Mga katropa, alas 5.33 na. Well, it's bye-bye time for me. Tugay-dugay, ma-sundown na mag-gaspel ta, ha? Ininyo katropa station, XFM 103.9. Inadulong sa inyo ang ininyo programa Extra Drive with katropan James King sa mga produkto sang Yes to Health. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule. Inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix, Vision X Plus, Turbo Dietary Supplement, aton Sesta Pain, Santon Plus Herbal Oil. Of course, katropa, ang aton nga mga habon, Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Asa naman sa madalasun nga pag-ubdanay, padahil ng pagtutok, basta karon mag-gospel song kita. Sa inyo katropa station, XFM 103.9, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Doon si Kaya Biyab po.
3: Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Pekos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santon Plus Gold! Santon

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit, di ba sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit?
7: Exciting ba?
5: Dili sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
14: Exciting. This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Exciting!
16: Exciting!

0: Plus Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold. Ganton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Ganton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Ganton Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Ganton Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwapa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Ganton Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Ganton Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Ganton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health Stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
13: Mga katupa, exam.

Christian music now playing on Gospel Hour on XFM. Speak.

Thank you.

Thank you.

Thank you.